0: pinakamalakas na immune system booster. Premium Dietary Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Mga katrupa, oras sa dorere kita alas 8:07. Aha. Og kining oras sa batod kanato mga katrupa sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Wow, kini mga katrupa ang suplemento sa specialized alang gayud sa mata. No, pag nagay problema sa mata mas maayo nga at imanaw na itong mata mga katrupa, but first of all, mas maayo nga magpakonsulta na kita sa doktor mga katrupa para perfect yun ang paggamit nimo sa Visionix Plus of Gel Capsule. Sabi, what pasabot na ko nga perfect. Naalagi hinungdan nga ang atong mata nagka-problema ta, hanap ka, nag-blurred ang pananaw, pero dili di ay good sa mata ang problema mga katrupa, ipiktura di ay sa lain nga sakit o baratian. Sama aning nga kining high cholesterol niya kining high blood ba kaha o kaha kining taas ang sugar allowance, mao na mga rason mga katrupa nga mahanap ang itong pananaw, subot masabot timano na to dili di ang mata apan katug yung taas ang sugar, mao na i-treat. Pero kung matag yun ang problema mga katrupa kay naamang yun sa itong mga kagisunan direkta mata problema, pinakamaayo yun ng Visionix Plus of Gel Capsule. So, believe me, kung mata ang problema, gani, katong tigulang mga katrupa nga kinsa tong customer na itong taga Dasagan man siguro to, ingon siya nga iya kunong kinibang mama ba?
2: Mm-hmm.
1: Mama katrupang Junji, itikapin na. Sa dihang gusto yun sa kining lula
2: vision
1: yang ginahan nga mutik ni niya gipalitan na unsa ba kunong lupigon mahinoon siya o kana ba tong
2: tinanaway o tahi o kana
1: kana bang dagong bitong ipasulod ang hilo di ba mga karaan
2: lisod biya kay kana og dili kay kakaklaro ana kagamay anang bangag dagong
1: mao gani
2: ang ipasulod ni mo ng hilo.
1: Na pamanaron, di ba? Kana mga dagom.
2: Oh, eh.
1: Manahi ka?
2: Manahi
1: ba sulod ba ng hilos
2: dagom?
1: Buhos dagom. Mm.
2: Lisod no eh. Sa mo tagkurog kag kamot ana.
1: Hindi ka maayo pananawanan.
2: Malibat pug ka ana, makalibat pud ka, magtutok ka, malibat dili lali magpasulod ana katong.
1: Pero yung nanay ko no, simple siya nanay.
2: Grabe no na.
1: Vision Express mga katrupa.
2: Tabang sa vision.
1: Oh, correct. So anyway, ato di mapanood sa mga butika kaya dari sa itong Sibian. Sa kagamo, dari sa Second Floor Sugano Building kaya naading mga produkto mga katrupa. Nahimutang sa Purok Uno, Pisaan, San Francisco, Agusan, Del Sur.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala ba na yun ta? Karun po na iablihan o buksan katrupang Junji ang pagsugod sa kining Naliyagan Festival.
2: Festival, oo.
1: So, karon kani kay Philippine Independence Day man.
2: Oh, na karon murag naatanan halos kadagkuan karon sa probinsya.
1: Isabay.
2: Sabay pod sa kining kasaulugan, no? So, yeah, siyempre opening pod sa Naliyagan sa 1 week, one week tama man ni 16. Hey, 12 tama ron opening.
1: Opening
2: okay,
1: ron.
2: Okay, 1 week man. So, tama 16.
1: Tama 16.
2: Oo, tama.
1: So dili 17.
2: Dili. 16 lang.
1: 16, no.
2: 1 week.
1: So, kani, halos sa kasimana, nagya pong birada, no?
2: Kasi, mora giha po, imagino na lang po natong palaro.
1: Nagya po yung mga singer, ani, katrupang nga, Junji, no?
2: Na yung mga gipang hire, ani, yung mga singer.
1: Ika 34th man siguro ni nga. Ika 34th.
2: Nga anibersaryo, no?
1: Nga kasaulukan ni Naliyagan Festival.
2: Oo, sa
1: taas-taas na yun. Oo, pusahulog ni ni, no? So anyway mga katrupa, pwede mo saksi niya, no? Kay opening man.
2: Oo.
1: So bibo sab. Niya pag tapos ani matagabi nagi fireworks sana.
2: Oo.
1: Oo. Sige, suroy mo dito kami unya tutaod mga katrupa kay do na may press conference.
2: Oo.
1: Amo pong ipaabot kanini unsay mga balita pod. Ano kay para masayod pod mo. Unsay dagan. By the way, good morning, katropang Carmelo Lumasnero. Naminaw na siya diha sa... Sani? Naminaw sa XCPM ang inahan, nag-istorya, may lagom sa liog o likod. No? Katuning observation sa itong inahan ni Rene. Na iya daw anak na yung mga pasa.
2: Oo, naragi daw ko ni malagom. Pero akong doon dali, baka hapon to sa pag-rescue na, no?
1: maupod, no?
2: Oo, nga na ba. Kaya anyway, gi-autopsy naman pod.
1: Gi-autopsy na.
2: O, wapang po ingon nga na ay mga nag-bleeding dito sa sulod. Masig katulang yun sigurong labi na kayang nakauna o aswat ka itong mga teammates niya na way experience unsaon pag pag-alsa.
1: Pero siguro katropang yun siya og nagito mga medics yun.
2: Kana yun lagi.
1: E murag first aid raman siguro itong naadid to.
2: Yeah, pila raman yung taon to.
1: Ang response sa
2: MDRR mo ba to?
1: MDRR. Ingan na ba kadali?
2: Oo.
1: Og ibutang na to nga ang resort og naa siya ay
2: kaugalingon nga rescue personnel ana.
1: Oh, lifesaver.
2: Oh, lifesaver first aid good mao.
1: Siguro makadagan siguro diretso.
2: No? Ay na wala oh, di ba?
1: Wala siguro yung lifesaver siguro.
2: Na wala gyud siguro. Kay, murag isa na ang lapses sa kuan.
1: Nahitabo pa man nga ang MDRR mudagan pag pila ka minuto.
2: Mm-hmm.
1: Pero na atong lifesaver siguro automatic. Diretso na.
2: Mao lagi ito yung giingon ni Mayor sa Aurora Katropa Gary. Gasama ni anak daw ko nung dako magunang event kahit Ateneo gudya team building diha. Dapat mo koordinar yung LGU.
1: Bitapon.
2: Oo. Mao gito yung giingon sa Mayor. Mao gito yung mao gito na i-proper yung daw ko nung aron matagaan o napadalahan dito og mga personnel. Oh, mag-request ba ka? Na ganito yung police gani niya na nga, nag-request lang sila o police.
1: Oh, correct.
2: Nga to daw?
1: Sigurado man to.
2: Sigurado, masulbad, makuan yun daw to, mabantayan. O niya, maingnan po daw sila sa taga-MDRRMO nga dili na pwede diha.
1: Oh, mabisuhan.
2: Muti, giingon sa katong hippie sa MDRRMO nga gi-interview sa taga-IBCBN.
1: Oh.
2: Oh, kaya og nahibalo lang yun daw sila, sila mismo, kay taga diha, makaabiso nga dili na mo pwede mo lapas ha, dili lang mo taman. O, anak to, may hitabo. So, simpre, ang coach ato, makabalo, yun nga, ah, sige, di ang mga player po, makama-aware po, nga dili na to pwede dos tumoy. Oo.
1: Delikado.
2: Nga anak, kay delikado. Munang magaingon tang, sakto po itong giingon ni mong negligence. Kung dili manggaling, wala manggaling foul play, there is negligence. Po. There is negligence sila madutlan.
1: Dili na ingon nga, kanabang thank you lang, wala manupang.
2: Oo, tinood. Naagyod, dili gid pwede.
1: Normal di, man umabot din ha.
2: Mao.
1: Wala mo yung gihimong activity. Niya, og doon na may galing, yes, na yung gihimong activity, yes, tinood na.
2: Mm-hmm.
1: But, yun saan po din niyo pag-handle. Normal, dili mawala ang negligence.
2: Oo.
1: Oo.
2: Pastel lang.
1: Sige. Alas 8:14 itong orasan, mga kadrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Aha. Sa laing update, by the way, si Singson, gi-aresto di ay kagabi eh.
2: Oo, sa kaso nga cyber libel.
1: Cyber libel?
2: Oo, pero katawaan ran ang...
1: Kuan naman na siya.
2: Bilabol ba na? Ang katawaan ran na?
1: Katawaan ran na.
2: Igo na to, nakamagsyat ka tropa. Wala na. Wala na di aron. Tuwa na to sa...
1: Mangregalo.
2: Mangregalo, pag nagbulawan.
1: Wala na.
2: Regalo
1: actually cyber libel sa unsa ni nga cyber libel be? Sa kaan sa kaso mga katrupa og cyber libel. Diin nga kini nga kaso matud pa yan ang gi-describe mga katrupa nga usa ka kanabang political harassment na alang ganiya matud pa.
2: Oo, syempre.
1: Nahimo pong napasakaan siyang kaso because of kinibang accusation mga katrupa kabahin ining corruption sa gobyerno. Mao ba?
2: Mao yan, no? Okay. Siyempre, giinitan. Baya po na siya.
1: Niya. May tabuan, ipamatudan eh. No, kay...
2: Oo.
1: Masabot na to nga nagbuhi siya nini na si... Na siya yung mga ebidensya kay gani. Katropang Junji, gusto man ganyan sa gusto siyang maimbitahan sa Blue Ribbon sa una.
2: Mm-hmm.
1: Pero huwag mag-iisa siya imbitahin.
2: Gani kay kabalo man ang kantong mga gurang na naas sa Senado nga naagyo yung mga dokumento gawin tani. Niyang tagaan tanig time agoy. Mora po ding sobra pagunis itin marin so mauni mo discuss niya Senado.
1: Kaninggi Kiningi koan nga statement ni Justice Union mga katrupa nga ang cyber libel sa mga public officials nga i-decriminalize magpasabot dili tawagong kriminal aw kung mauni ang maimpusar mga katrupa kay dugay na magigilabi nga dili dapat i-himoong kriminal ang libel ngadto sa kinibang kasagari magkong katrupang John Jay. Once nga imong pagawasan o kuan katrupang John Jay, bisan pag tinuod, pag-akusar ang mga naas puder nga mga politicians, ang balos yun niya na kasuhan
2: diretso ka. Kasuhan yun. Mao man na ilahang panggulat. Momentan na ito ng 18 Marines Run.
1: Mao nang nahimo
2: na. Nag-file o kaso.
1: Ang uban niya na katrupang John Jay, nahimo na siya nga taming para mapahilom. Okay. Matod pa ni Justice Lunin, government officials or government public servant should be not an onion skin.
2: Mao gani, no?
1: Dili ka onion skin nga ingnon ka katropang Junjie niya karon kay kanabang nang bai man ang usa ka public official.
2: Oh, saon man?
1: Niya naagoy saktong ebidensya kay nabidyohan.
2: Oh, nabidyohan. Na may video ng gawas.
1: Oh, niya karon kay ingnon siya nga kana si kining kisa tong gikusahan nga si, ng bai?
2: Si Erwin.
1: Gibaw kag bai?
2: Si
1: Erwin Tulpo.
2: Oh, Erwin si Tulpo. Oh, Erwin.
1: Oh. Gikusahan sa Marines mga katrupa.
2: Oh, bebe. Na ibabay.
1: Oh, na ebidensya.
2: Na ebidensya.
1: Kaya nasulti mo sila na. Niya karon kay kaso man dayon. Mao na ilang gipang himo karon.
2: Mao na ilaw.
1: Kaso sila karon.
2: Daghay si Trillanes ni file og kaso. Cyber libel sa 18 Marines.
1: Inaon you know, si Trillanes karon di naman siya kuan
2: government
1: employee.
2: Employee, oo.
1: Private naman siya. Ang gingon karon ni Justice Lunin mga katrupa nga i-decriminalize ang kasong libel ngadto sa mga kining mga public officials.
2: Oo, tinood na.
1: Now, kung maimpusar na siya, mag-practice, nag-good ang atong mga official katropang Junjie nga dili ma onion skin. Unsa man yung onion skin? Kaya ba? Agusahan gani, magkisikisay na git. Now, unsa ko man nga pronto public mangka, no? Kining mga public officials. Tao ra po na sila ang masakitan, pero nisulod man ka niya.
2: Wala tayo mahimo.
1: Pero, remember nga, kinipong pag-express mga katrupa sa mga accusation, dili na siya absolute mga katrupa.
2: Mao.
1: Limitado gaya po na siya. Kinigiingon nga freedom of expression. Dili na siya absolute, ha? Basing miingon mga part of my freedom of expression.
2: Dili na na.
1: Dili na siya absolute. Na aga po yung limitasyon. Magpataka-taka ka mga katrupa o giyawit sa baba.
2: Yeah.
1: Gawas ka mong bagong baba, ang priso ka.
2: Di na pasabot nga freedom of speech nga bisag unsay mong buhian.
1: Correct.
2: Huwag kay panagutan. Na aga po. Na apamagani mga media gani nga madutlag kaso cyber libel kay nga saktog na yung mga kahibawang sa training na unsa pa ka itong
1: way hibalo. Most likely katropang Junjie ang media ma-dismiss yun kay kumika kitrabaho
2: magkira
1: no pero kung private kuan ka mga katropa
2: nara ka diha nag-rails ra ka diha nag-vlog
1: nga hisgot ka sa mga issue nga maka libel bantay ka na mga katropa kay mas dali ka ma maigos libel gumikan kay unsa may mong intention kay ang pagkuan maguda na siya, ang pagdetermine magud sa matawag nga malis.
2: Oo.
1: Kung doon na ba ibalis, elements of malis. Kaya malis siya ba? Dili, nang malis siya nga doon sa Hong Kong. Doon sa Singapore di ay. Doon sa Singapore.
2: Oo.
1: Pag naimalis siya mga katrupa, libel gina. Unya og libel. Violation gina.
2: Violation.
1: Criminal offense gina siya. No? Oy, alas 8:21 naman po mga katrupa. Nahala, balik regyapon kami, human sa painom-dom. Stand by.
0: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: XFM.
3: Kung maminaw ka, sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
5: Exciting!
6: Santo Plus Gold!
7: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
9: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, napanood, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
8: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble.
14: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
15: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Seven Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Pili na!
18: Santon Plus Herbal Soap. Santon.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: saan.
1: Okay, alas 8:29. Dari sa itong orasan, o kininga bahay nun siya, batod ka nato mga trupa. Okay, sa Santon Gold Coffee Mix. Ang labi ang kape mga katrupa, gumikan kay creamy. At the same time, doon na pagyoy collagen o glutathione. Maunang kapi-kapi ka lang mga katrupa, pero pagkasunod adlaw, gwapo ka na.
2: Hamis ka na. O niya, gwapa. Bata na ang imong panagway.
1: Oh, ayaw laman ng huna-huna.
2: Ayaw na. Dili po yung huna-huna kay...
1: Magagwapo, magagwapa.
2: Delikado na nanguna-huna ang kuanon.
1: Yes, gumikan kay healthy o dunay presensya sa collagen o glutathione. No? Santon Gold Coffee Mix.
0: Bullseye!
1: By the way, good morning usab day sa itong mga kaigsunan nga naadya karon sa kining Capitol Ground, no?
2: Kay kuha naman
1: nagpahigayon karon sa
2: kining Independence
1: flag raising sa Philippine Independence Day. No, at the same time karon ablihan mga katropa ang Naliyagan Festival
2: karong adlaw mga katropa.
1: Pero kutob lagi 17 dili lagi di sa katropang Junje.
2: Ay 17
1: kay naa pa diha ang Binaga Festival.
2: Si Bindis day ang kuha.
1: So dili siya 16.
2: Si Bindis.
1: Kay basig di nakadto si katrupang Ironheart. Good morning Ironheart, dili na ba ka? Mananaw ta dito. Magbinaga para ba sa kining June 17 until June 17. Mm-hmm. No? Okay, alas 8:30. Padayon ta mga katrupa. Okay. Mhm. Ang dugang update ning atong national nga sitwasyon katrupa nga Junji nga nagpabilin nga ang Senado karon gubot pagyapon sa lukot.
2: Okay, mura mag lockdown gani gihapon kay daghan man kaayog mga pamaagi ang pikas kampo.
1: Kuan gyud sila nagkasugat ang ilang mga kamanduan ni Senate President Alan Peter Cayetano og ni wala may acting sa balaod
2: gud. Mao gani. Mo nang
1: ni unsa ni tawag aning Senate pro tempore. Gatchalian.
2: Gatchalian.
1: Pero mo ni angga niya karon no kay sa ilang katong
2: gibarugan
1: nga kurum sila sa 12 na gibutang si Gatchalian nga Senate pro tempore. Tempore. Sana nga papunawin siya. Senate at pro tempore.
2: Bata natong ka na. Huwag mamagaling, no?
1: Pero, posisyon na ni Kuan, Lurin ni Garda.
2: Oo, magaling. Sa ako manakaroon nga.
1: Onya, dili gud siya po Senate President kay na dakong buhi man ang
2: Si Cayetano.
1: Cayetano.
2: Oo. Onya.
1: Pero maka-doubt sa itong mga kagisunan kay ga-claim sila nga agatong Abilino versus Quinco
2: katong kani ang nahitabo
1: kaso,
2: no?
1: Nga mao to ilang nahimong basihan.
2: Gibasihan.
1: Pero kung maahon mang gani ka na, kung legal to siya, wala man sila mo gamit nga si Senate President, acting ramal nga po lagi.
2: Gani, oo.
1: But masabot ani, doon na ba'y pagduha-duha gyapon, nga alanganin sila? No? Kay para lamang yun nga, kanabang mapustro ang gusto yun nga hawiran.
2: Mm-hmm.
1: No? Kay kung tinuod yun nga, legal yun tong Quinco versus Abilino, nga nahimong basihan katrupang Junje, nahala. Ang tawag ni Senador Gatchalian, mamahimo na na ng Senate President.
2: Mauna gani. No,
1: tuduho na lang.
2: Ang nahitabo karon.
1: Ganong nga...
2: Wala raba suportahe sa Supreme Court ang ilang giduso.
1: Wala pa. Dili. Katong giingon ni mo, pasabot ni mo kang tayam, di tubot, pasabot ka, wala suportahe, no? Kay... Ang komprehensyon ng pagsabot ato actually aron masabtan sa tanan katong bag-o karon nga desisyon.
2: Kato bag karon nga desisyon
1: nga gipasaka nga certiorari o pag-review mga katrupa nga gani gihangyo niya ang
2: Supreme Court
1: ni Tayam, kinis Tayam usa ka maestro mga katrupa nag-file sa Supreme Court para ipadeklara magatrupang legal ang katong quorum nga 12. Ang tubag sa korte mga katrupa nga walay legal standing.
2: Mm-hmm.
1: Si Tayam nga mubarong adto nga sa iyang giingon nga na si claim mga katrupa nga nakahimo nagdili maayo.
2: Mm-hmm.
1: Ang ingon sa korte nga walay legal standing, walay sapat
2: basihan
1: nga reklamo si kining Tayam katong katong maestro.
2: Oo.
1: Oh, niya gani, gihangyo pa niya ang korte nga ipadeklara nga valid ang 12 nga quorum. So, kana nga kuan mga katrupa, gidismiss na siya nga reklamo, reklamo sa korte. Pero, bantay-bantay taga, basing masayop taguna-huna o interpret o komprehen o pagsabot, wala ba yung korte nga kanang sakto o dili sakto ang 12. Oh, wala magisigot ang korte adto.
2: Bali intended lang to sa gi-file.
1: Kantayam.
2: Oo, kantayam.
1: Oh, nga wala siya legal standing.
2: Oo.
1: Oh, wala maingon ang korte nga dismiss to, dili to valid katong katong quorum kay siguro masabot na to katrupang Junji. Ang mahitabo gyud ta na to. Usa sa mga senador ang mo-file to.
2: Mo-file, oo.
1: Oh. Oh. Usa sa mga senador ang mupasaka og kaso or pag-review kung valid ba ang Cuenco versus Abilino para si Korte Suprema mo desisyon nga katong inyong gihimo illegal kadto o kaha katong inyong gihimo legal kadto valid kadto no galing lamang kay dili man gud senador si
2: Tayam
1: nga ang korte mo tubag nga kanang gihimo nila nga quorum valid na or dili. So, mauna ang korte, katrupang Junji, mga katrupa, ning desisyon siya base sa kadtong reklamo nga gipasaka ni Tayam nga tus korte nga nagpa-review kung balido ba o niya naghangyo sa korte nga ipadeklara nga valid ang kadtong gihimo nga giingon nga quorum kuno katong 12 votes. No? Kaya ang isgutanan ka doon pang Junji actually, si Caetano, i-insister yun niya nga dili o siya paghihapon ang Senate President, gumikan kay dili quorum ang 12. 12 lang sila.
2: Motoy gikuan.
1: And it should be
2: gibasihan.
1: 13. No?
2: Mm-hmm.
1: Kaya ang quorum ko no, that is half plus 1.
2: Mm-hmm.
1: Oh, half plus 1. Pila ka senador?
2: 24.
1: Katunga niya na plus 1. 12 so, plus 1.
2: So, ang pwede siguro kung 13.
1: O, muna. 12 plus 1, 13.
2: Mm-hmm.
1: Dili kay 12.
2: Mm-hmm.
1: Oh, otherwise, kung 12 katabla mo.
2: Katabla.
1: Oh. Oh. So, muna igibaruga ni Caetano. Pero maumalagi na, muna hinungdan ng kagubot niya sa Senado karon kay hangtod karong panahuna, gibarugan gud po nila sa grupo ni Gatchalian nga valid katong 12 ka kining kurum katong 12. Pero mao malagi na matingala ta ka trupang Junji nga kung mo
2: stila na no
1: kanabang mo insist gud sila nga okay legal ang 12. Nganong wala ba siya mong gamit ng Senate President?
2: Mao gani na problema, no?
1: Tuduho na lang.
2: Mao gani na problema gani karon kay ang papel ni Lorin Regarda mo igidadala.
1: Oh, ang papel ni Lorin Regarda mo igidadala.
2: Oh, mao gani.
1: Bot pasabot.
2: Wala. Kung... Dili pa yun.
1: Nga kung, kada ba? Kada bang sa utok ba?
2: Wala gi yun sa yun pag-una-una.
1: Kung valid ang Cuenco versus Abilino,
2: siya na unta na
1: i-claim na ng Senate President. Kibalit ba ka to? Oh. Kaya kung maingon kag ang standing ni mo, kanapag-ihapong posisyon ni Lorin Ligarda ang kinaladala niya karon nga Senate pro tempore o Senate pro tempore, bot pa sa bot, nag-ila pa ka nga na kay Senate President.
2: Muna'y ginahuna na to karon niya. Murabag ang giinitan yun nila ang kang Lorin Ligarda ang posisyon kay namang gudya ang pwede makakuan sa flood control, makapugong sisyo.
1: Dili.
2: Ingana siguro.
1: Wala man na initi ang kuan ni Loren.
2: Ang posisyon.
1: Posisyon. Sa ila man kung pagpinili ay katropang so, Junjie, netong pag-iyon niya. Kurom, ang dusi, kurom.
2: Dapat unta na, largo na sinit.
1: Mau magaligyo. Mau malagay yung tanah.
2: Wala na ilalis ba?
1: Dapat lagi unta na. Kay kurom ang kaha.
2: Oo, di sinit.
1: Ini pili yun na siya katsalian nga siya na ang Senate President.
2: Oo, kana gani. Mau gani na.
1: Kato bang hitabo ba sa Abilino, di ba? Mau man ilang gibasihan. Katong Abilino case.
2: Kato si Abilino kay largo biya to sa Senate.
1: Oh, kato Abilino case mga katropa versus Quinco. Mm. No? Automatic to siya Senate President. Mm. Wala mo ingon nga.
2: Automatic pro tempore.
1: Oh, wala. Wala mo ingon nga. Acting, wala.
2: Largo na.
1: Okay, ang ilang gibasihan. Mm. Legal ni among game. Oh. Legal ni. Oh. Mapunta na may tabo sa iya. Nga kung giklaim yun na nila, Di lang acting pa ka.
2: Last nga nung diha pa
1: sila Senate President,
2: Pro-tempore.
1: Wayne Gatchalian. Ano na na?
2: Largo na sa kang kwao na tong posisyon ni kay Tano.
1: Di kay Tano.
2: Oo.
1: Kaya nga naman, magduda punta ka trupang Junjie, nga dili sila muhimo niya na.
2: Oo, okay.
1: Kaya para pag dunay basihan, makaingon sila nga, kuan raman niya akong, wala man kong over power.
2: Sa kuan raman ko, kaning kang liligard na raman akong posisyon. Ubos raman ni sa Senate.
1: Kaya ibutan na to ha.
2: Mm-hmm.
1: Wala pa man kung maklaro sa itong Korte Suprema, katurupang Junjie, sa 1987 Constitution, nga, karon ba, kasamtangan itong Korte ba?
2: Mm-hmm.
1: Wala pa yung desisyon ng Korte karon. Unless nga ilan ang ipasaka. Siguro, masabot na to.
2: Wala po yung nagpasaka sa ilaha.
1: Wala.
2: Wala. Kimura, magkita siguro na yun mo nagtakilid na ni Nagana ba? Ano,
1: so,
2: siguro?
1: Masabot na ko kayo pang Junjie nga. Ginganap po na nila kay para po makapanalipot sila ng galingon nga magkaunsa-unsa kay ibutang na to ha.
2: Oo.
1: Nga nung nag-acting-acting man ka din ha nga na may Senate President. Sabot masabot. Legal. Maingon naman po na sila nga wala.
2: Wala.
1: Mabuto na kami diha. Naaragyo ko sa Senate pro tempore. Gumikan kay napamay Senate President. Pero maingon po ng Korte nga legal ka mo. Maingon na po na sila katropang Junjie nga amog yung gibuhat ang tanan. Mabuto na kasayon Miss Balaod. Bala lang po na. Kay otherwise kung ibutang na to katropang Junjie nga moingon si kana ba sila nga grupo ba?
2: Oo.
1: Moingon nga Senate President ko si iya gyud ang kunon. Ang kunon gyud kay sa pagkakaron ang giangkon na niya ang yang trabaho.
2: Trabaho.
1: Pero wala sa posisyon nga giingon. Kay wala man gyud giingon niya nga Senate President ganang-ganlan gyud ba?
2: Wala pa man.
1: Okay. Pananglitan karon nganlan gyud ang galingon nga Senate President.
2: Dili.
1: Moingon ang Korte katropang Junjie nga illegal na.
2: Oo.
1: Managot sila.
2: Ulaw.
1: Managot sila.
2: Oo.
1: Kaya naago existing Senate Presidency kay Tano. Pero kung maingon ang Korte nga, illegal na. Ang iyang gihimo, naara siya sa Senate Pro.
2: Oo, mao.
1: Okay na. Kay ingon naman po na nga, wala man nagpangsyon ang Senate President.
2: Mm-hmm.
1: Isip Senate Pro, among gitarbaho.
2: Mao.
1: Ako ang naglid. Lusot.
2: Mano, dili, ragi hapon maka... Wag hapon ito lo bagon.
1: Ala gapon.
2: Nakamao. So, nakamao ni. Nakamao gyud bon.
1: Alas 8 mga katrupa 42 sa tong orasan. Aga, mao gyapon balik ata ni. Kumain ni atong pahinumdum sa Cebuyan. Standby.
0: Bullseye. Bullseye.
3: X FM.
4: Sa usa ka haya o dinhi.
5: Kap, terkap, maguna na taguli kap.
6: Ha? Kasayo good. Unya ra master.
5: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign diaw. Kita ka?
6: Asya.
5: Kala na sa iba bawbaw. Maniguro ng takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskil diya skilid kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
6: Excited?
0: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herba Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Priya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nga man?
10: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilikon pa dyan kini.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Hi, ako ni IC Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Stands on this coffee mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sabi ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. So, half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan sa 2 kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Ano sabi ginabati
5: na? Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Gipalit na
6: ko. Okay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga sa 2 plus coffee mix. O, usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala di ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ka.
4: Nakapin ka, itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Bullseye.
1: Okay, oras na itong mga katrupa. Dura kita'y alas 8.40 yan, noibis sa orasan. Right, kining bahay no sab, gihatod kini kanato sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, aba, syempre, nagpalikon sa itong immune system. Right, ang itong immune system, mga katrupa, ikinahanglan gyud nga mas protektahan o paligonon gumikan kay karon kay ting init nya ulanon da diretso, aba syempre dali rata na masubawan lantan sakit sa ulo. Pero kung nakasantun vitamin C ta mga katrupa, kaya ra kayo nang lampasan o lagpasan paligon ang immune system mga katrupa. Tumari ka na sa santo na vitamin C, maayon eh kay alkaline, dili kini hapdo sa suyo-suyo o kining kuto-kuto. Mapalit kini sa mga butika nga duol sa atong mga dapit.
0: Bullseye.
1: 10 minutos na lang ani sir mahidangat ang atong alas 9 mga katrupa. By the way, kining oras usab, by the way, hatod kini sa mayong kabuton sa Agusan Lending Corporation mga katrupa. Basta utang gani ang inyong kining gipangita, mautangan niya kining Agusan Lending Corporation o boss sa percentage o interest niya mas dili matud pahasol. Bisitahin lamang ang opisina niini diha sa Atubangan sa San Francisco Gymnasium. Maklaro man ang pangalan ng Agusan Lending Corporation o SAM. Ang diri sa may Bayugan City, Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglitawan, Bayugan City, para po na makabalugid mo kung unsay mga kining mga requirements, no? Ingna lang ang nakadungog mo sa XFM mga katrupa para kabalo sila. Ma-accommodate mo dali, no? Okay, abanti ta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Masina pa yung matimbayan na ito diya katrupa nga.
2: Si Mario Roger Dumanig Kuwah, matod pinay. Good morning sa inyo duha ka Thunder Guwapo Bullseye.
1: Ay, good morning.
2: Mo, Sir John, Sir Ray, ang iringan karon sa Senado ni Gatchalian Oquetano, nag-anam-anam na gawas ang kamatuoran. Doon na may desisyon ang korte. Mayong buntag po ni mo, Windilin Kanikon. Good morning po ni mo din.
1: Good morning usap din ha. No? Kisa pa na diha mga namahaw diha karo pa yung pagbamahaw ninyong tanan din ha.
2: Kang Broy Saldico Napala. Saldico na may noon, saldi rady ay.
1: Saldico? Delikado? ayaw po pala biin.
2: Napala rady ay, oo.
1: Masing maingon ay noon.
2: Happy Independence Day, mga katropa. Gikan kang attorney Doris Mial Tisen. Ay, nako.
1: Alas 8:52, by the way. Good morning diya sa Sintrong Bahay Nusap diya San Franz katropang Junjun.
2: Oo, sa ulog po silang mayor karon sa Independence Day. Kastilan, no?
1: Okay, mayong pag sa ulog sa tanan-tanan especially sa kining atong kagawasan katropang Junjun.
2: At least nga nakagawas gitas hapon. Hapon sa
1: Katsila. Apil na hapon.
2: Oo, tanan na to.
1: Kana magod nga mga kuan. Kining mga lahi nga nakigtigi, no? Ang atong nasod, no?
2: Saan na po kahata ni makalingkawa sa kuan? Kining karon po ng naghawak.
1: Mao.
2: Mura po niya itong iyan po na po nga. Na po ilang independence sa kagawasan na to, sa korupsyon.
1: Ato sa shout out, kabisag na pinangabilin diya kay mo early taggawas karon kay sumibayan na ito itong press conference ito, no? Ang kuan karon ang province kay
2: Masig na apa?
1: sige.
2: Judith Guloran, ha? Good morning nimo katropang Judith Guloran.
1: Good morning.
2: O kang Langlang Asis Kulientas. Good morning diha nimo. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan.
1: Mga mayong pagpaminaw.
2: Katropa. Pastilan.
1: Mayong pagpaminaw niyo diha.
2: Yan na magiging buhay. Ato na lang iampo ang inyohang presidente nga maayo ang makuhanan eh. Okay. Nahadlok ra ba yung tao ni Slinog dito as kuan dining jinsan kang anali ortilea ortilano kulis. Good morning po diha ninyo ha. Onya kang patakang pakatang wanito pakatang diha sa may Esperanza sa may Dakutan. Mga Garofil family mayong pagpaminaw ninyong diha tanan ha mga kaigsoonan nato diha sa Dakutan SP Ransa.
1: Okay ha.
2: Okay.
1: Nala, mag-bye-bye sa tagkaroon no kay para makakuanta sa yuta. But anyway, thank you so much mga trupa sa inyong pagpaminaw. Of course, manamilit na sa mga kami sa ngalan na lang sa Kreatibong Puri sa XFM Philippines and Network sa XFM Magusan 91.3 na 5.7 sa control ni ka-trupang Melanie Duran. Usab sa atong news and family affairs, papanguna sa atong news director katropang si G. Salvan Loy. Atong news desk katropang Libulakay, mga anchors, reporters, sila si katropang Ria Linton, katropang Ali Vicente. Mga katropa, of course, okay. Salamat mga katropa sa kajut lang ha, kay di amin nag-text ko diri. Katrupang Ray Celeste Sura Vasquez. So, happy Friday.
2: Ika ba sab si katrupang Junje Librias.
1: May buntag ganitong tiran.
0: Dalaygon ang Diyos.
3: Bullseye! Bullseye!
4: X-F-M
5: X-F-M
6: sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Og nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:04. Oras, mga ginikanan, hatod ka na ito sa mga tingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Kung ang inyong tiyan nagsuol, no, ang inyong pamati, o gusto kag magpaniwang, ayan, timplata matag buntag, Santon Gold Herbal Tea, mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

0: Kumusta? Maayong buntag. Pero odd to naman yung pretty namang inita, no? Okay, basta yung mga tagbuntag kay kanang tugnaw pang palibot. Nagabon-gabon pa. Mupay pag sidlak sa adlaw. Pero karon kay alas 9 na. Di ta makaingon og maayong buntag. Kay odd to namang yun. Pero anyway, sa ngalan nga wapay alas 12, ignon tarang yun og maayong buntag ba katropa. Sentro. Welcome sa laing edisyon sa atong pagpanaguban sa atong tolomanon ng sentro. Adlaong Biyernes karon mga katropa, pitsa 12 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Sentro. Akong partner sa technical division si katropang Melanie Duran. Sa ngalan sa among station manager katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director og admin officer Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong makabanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan Limuel Pagalaran Ukay, inyo makauban ining orasa kutob ta alas sa Jess na isa ka oras rata nga maguban-uban, pero kay alas 9:06 naman muna nga 54 minutes na lang ang atong paghatod nga kaninyo sa mga balita. Anyway, pagpadayon rin sa paghatod sa mga balita kay kagaina pang kadlaon ang Exciting Pilipinas, Express Balita, then Bullseye, hinisgutay na sa mga balita, gisgut, mga isyo. So, diri sa atong programang sentro pagpadayon. Kay maura, maghihapon ni ang timan ini. Maghatod sa mga impormasyon, mga balita, isyo sa katilingban. Muna ang atong tagaag pagtagad, magtiwas ta. Kung wa, matiwas kagaina mga katrupal sa Bullseye. Sentro. Dini na to mga katrupa tiwason kay karong adlaw Biyernes. Wala ang asil ko kay holiday man. Oh, muna nga di sila makagamit sa atong oras nga sentro. Lahos ta mga katrupa, koto balas Jess. Munang ubani ko ninyo, ilabi na sa tanan nato ng mga tigpaminaw sa XFM Agusan. Duha ka sibihan, nag-broadcast sa atong tolumanon ang XFM Bayugan. Pinagi sa frequency nga 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita mga katropa sa frequency nga 91.3. Sentro. Anan nga mga panimalay, no? Ato mga nanay o tatay nga naara karon sa ilahang balay. Kay kuana, wag nang init kaayo karon iadtog uma. O ang uban ka, naadtog yung uma pero nagdagi hapo gradyo. Mayong pagsikay-sikay ni ining orasa. Sentro. Nakabaluta mga katropa nga karon holiday, so ang ato mga kabataan ara po diha sila mga balay. Na, ang uban siguro duwa-duwa ilabi na to mga elementary. Unya ang uban pod mga katropa nitabang sila mga ginikanan alang sa buluhaton, no, sa ilahang negosyo. Or kaha mga katropa diha sa pagpanguma. Kay kuan man ni long week vacation. Kay kuan man Biyernes ron holiday, syempre og masabado holiday gyapon kay wa magiklase. Sabado, Domingo, tulo ka adlaw yun mga katropa nga walay trabaho. Muna nga makapahimulos yun ang itong mga bata, ha? Inyuhang mga ginikanan ay inyo pasagdi. Kung inyong ginikanan naiuma, naigunahon sa bukid, no? Naigunahon diya sa inyong kamaisan o kamutihan, o tabang-tabang po mo, may nalang nga sarugikan kayo ng buntag ngayong hapon, dako na mag-agi. Pero kahagdo na mo yung mga lukduhon diha, na mo hakutunon nga mga lagutmon, gikan sa bukid, padung diha sa baryo, o tabangin ninyo inyong mga ginikanan. Sentro. Kay inirabag kadagko ninyo, di na mo makatabang, kay mag-iya-iya na mo panarbaho. No? Yung mga elementary high school, pag college sana, iya-iya na gagtong nag-ahadapit mga to. Muna nga samtang mga bata, o train yun sa trabaho mga katropa. Nakasulti ko na kay farmer mga dahong ginikanan. O, muna nga mutabang yun. Ilabi na sa buluhaton mga katropag walay klase. Sentro. Dili magsigi og duwa. Di magsigi barkada. No? Dili sigi duwa ng ML. Or kaha, iuso karon nga duwa diya sa mga bata karon gining Roblox. Sentro. Roblox ang uso karon madamila ni. Sa una sa tong panahon nga mga year 2000, wa man ang ingunana nga mga duwa, no? Roblox, nga, ML. Karon mauna ni ang kabuangan sa mga bata, mga katropa, Roblox o ML. Sentro. Halika mo po sila ng Roblox. Sa kayo, duwa ng Roblox, mga katropa. Pwerte man yung sigatas, mga bata.
1: Ayaw!
0: Bitaw. Ang atong pagpanag-uban o sa mga katropa, babati kita sa makita o babati kita sa atong mga digital media channel. Nata YouTube, mga katropa, basigwa pa mo nakasubscribe. XFM San Francisco 91.3. Muna'y pangalan sa YouTube account, mga katropa, sa XFM. Then, apod tayo mga Facebook pages, ha? Naka-live tayo mga katropa diya sa itong main nga page, XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. Bahalag di muna ko maminaw diya sa Facebook. Basta kay ang inyohang mga radyo, inyo nang paandaron sa inyong mga panimalay. Maunay na kong kalipay nato mga katropa, ngang XFM maglanog-lanog diya sa inyong mga silingan. Builuhi ang inyong radyo. Kay para inyong mga silingan mga katropa, ngaway mga radyo, makadungog sab sa ato mga isgutanan karon. Karong adlaw mga katropa, usaron ka makasaysayanon sa paglahi nga treatment ni makahuluganon, gumikan kay gihandom sa tibok nasod mga katropa. Ang ika kuan ron 128 kung wa ko masayop. 128 year anniversary sa Philippine independence. Kay nakabuot mga katropa ang independence sa Pilipinas ni adtong June 12, 1898. So kung imo nang sumadahon mga katropa, 26 plus 2, 28 plus 100, so 128 years na. Sentro. Na nakabuot mga katropa ang kagawasan sa Pilipinas. Suwito ba po ka si Ma'am Ilani aning unsay history ining kagawasan sa Pilipinas. Ang gamay na kung nadumduman mga katropa, kay basi mo tana mo nga, nga nung nagselebrar man tag Independence Day, nga nung holiday man ron. Pero wa na ita na, wa na to gitagaag bili mga katropa ang kining mga nangaging panahon. Kay ang nasod sa Pilipinas, gika ni atong tuig 1524 man siguro to. March 1524, gisakop ta mga katropa sa Espanya, Spain. Manana sa libro sa history ninyo or sibika o kultura, gisakop ta mga katropa sa Espanya. Pinaagi ni katong ang mahilig kay mo sa kay barko si Magellan. Ni travel mga katropa gikan dito sa Espanya. Sugo mga katropa ni King Philip. Nahidangat sila mga katropa diri sa Pilipinas. March tanay kanta ini ni Yuyuy Villami. Yuyuy Villami ba'y nagkanta na? March 16, 1521. Gika ni ato mga katropa, nasakop ta sa Espanyol. Mabitaw na nga ang atong mga pinulungan sa Pilipinas na isagol nga Espanyol. Sentro. Kay pila ta katuig gisakop nila. Imagine ha, 1521, year 1521. Gisakop ta, mabitaw na ang kauluhan sa Manila na ay mga building diha mga katropa nga panahon pa sa Espanyol. Bisan diri sa Cebu, no? Og daghan pa mga dapit sa Mindanao. Pila ka tuig ta nila nga gihimong ulipon. Gihimo tang sulugoon. Mabitaw na mga katropa nga ang ato mga ginikanan na ay mga panahon sa una nga bunalan ta, paludhon tag asin. Unsa pa nang uban nga mga disiplina kay nasundog daw na sa panahon sa Espanyol. Kay ang mga Espanyol mga katropa nga nisod sa Pilipinas og ang ato mga kanuno-nunuan, ang ato mga ginikanan nga mga Pilipino or mga di pa man pud ni Pilipinos, Pilipinas ang pangalan sa una. No? Ang ato mga katigulangan nga mga kuan jud mga matawag na tug nitibog jud nga nagpuyo sa atong nasod sa una nga dili pa Pilipinas ang pangalan. Ilahan ang gidaog-daog mga katropa. Oh, naa sila'y bunal sa una mga katropa nga para jud nga mahimo tang ulipon ba mo trabaho jud. Bisan og udtong tutok para gyud nga maka income. Kay ang nasod nato sa una dili pa Pilipinas ang pangalan. Gidumala ta mga katropa atong mga kadakuan mga katropa sa Spain, no? Mo trabaho ang atong mga katigulangan sa una para mohatag og buhis or ang kita ihatag sa nag na namu na nang sayang ani nang ngulo or nagdumala sa atong nasod. Muna mga katropa nga ang ato pong mga kaubanang mga Pilipino naning kamot pod mga katropa sa pag-eskwela. Mauna si Dr. Jose Rizal sa una. Nag-eskwela man to siya mga katropa. Nagsuwat og mga pagsaway. Mamanang nainantaw ng nuli mitang hiri il filibus satirismo. Kay kana mga katropa ang unod ana nga sinuwat ni Dr. Jose Rizal mga pagsaway sa pagdumala mga katropa sa panggobyerno sa Espanyol sa Pilipinas. Sentro. So mauna ang iyang mga sinuwat ni katag sa nagkadaiyang kalibutan hangtod ni abot na dito sa Amerika. Og ang Amerika mga katropa maoy ni tabang no ni buntog na kigira sa mga Espanyol na pildi ang mga Espanyol mga katropa nga nagdumala sa atong nasod. Mao na nakab-on natong Independence Day. O mao na June 12, 1898 mga katropa. Nahibaw na mo. No? Nga ang Espanyol maoy nagdominar sulod sa 400 years. Og ang Amerika maoy nitabang og nakab-ot mga katropa ang kagawasan. O, pero wa pagihapon to na human hangtod nagira na pod atong World War II. Nasakop ta sa Japan pero ang pirmiro gyud nga independence mga katropa June 12, 1898 mao nang atong gihinumduman. Kay kung wala pa na buntog mga katropa ang Spain, ang mga Espanyol mga katropa nga maoy nagdumala sa rinda sa panggamhanan sa atong nasod, posible nga karong mga panahunan na tao baka ta or wa na or kaha mga katropa ang atong basig atong sinultihan di na Bisaya. Basig Espanyol na ang atong sinultihan kung wala gyud na buntog mga katropa ang ilang panggobyerno sa una. Munang atong gihinumduman, gipasalamatan na to ang mga tao, no? Siyempre, pasidungog po nga to sa Amerika nga maoy ni tabang mga katropa. Kay sila may, ang Amerika man maoy advance og mga kahimanan sa panggubat ni atong mga panahuna, no? Mga tuig nga wa pa ta na nga tao ni ana mga panahon. Gani ang atong mga ginikanan, wa pa na tao ni ana. Siguro ang atong mga lula, mga lulo, mao ina nga tao. Kay dugay naman ka itong mga panahon. Pero di gyud na malimdan. Muna, karon mga katropa, kita nga mga Pilipino, padayon ang atong pagdepensa. Mabitaw na nga ang atong gobyerno, nagpadayon ang ilang defense, na? Pag-modernize atong Armed Forces of the Philippines. Kaya ang Armed Forces of the Philippines, mga katropa, mauni ang makigubat. Mauni ang gitahasan, mga katropa, nga mudipinsa sa nasod kung dunay mga foreign nga mga intruders. Mga langyaw nga mga nasod nga musuway sa pagsulod sa atong Pilipinas para muilog sa atong panggobyerno og mahimo ta mga katropang ulipon. Kita di na ta musugot nga mahimo tang ulipon sa lahi pa nga mga nasod. Muna mga katropa nga pero lagi karong mga panahuna usahay maingon ta nga di ta mahimong ulipon pero nakig-join, di ba? Nakig-join mga katropa sa international community. Di man ta pareha sa China, di ta pareha sa North Korea nga naa sila'y kaugalingon nga mga pulisiya. Ang Russia, doon ay kaugalingon nga pulisiya. Pero ang Pilipinas, mga katropa, ha? Ang uban, gusto pa mo join sa International Criminal Court. ICC, daghan pa ito makaigsunan nga gusto magpaulipon. Kay, kung sa may pasabot, ana, di ta gusto mo barok sa tong kaugalingon? Nanatay kaugalingon nga judiciary. Natay Korte Suprema, natay mga regional trial court. Pero matingata mga katropa nga doon na pagyud tay mga Pilipino mga katropa. Sentro. Matag-as pagyud nga mga opisyal, mga senador. Ang gusto makig-join, gusto mo appeal sa ICC. Kay ngano? Dili pa ba paigo ang atong panggobyerno sa Pilipinas? ilabi na hisgutanan nga justice system. Sentro. Kay gusto pa man ta mo pa ulipon dito sa ICC para ang atong isig ka Pilipino itaral dito sa unsamang kaso sama ni former President Rodrigo Duterte. Sentro. So mo na mga katropa nga, bisan og ato nang nakabot karon ang independence kagawasan ni atong June 12. Pero di pagyod totally mga katropa nga atong naangkon ang kagawasan. Kay wa pa taron na nahimong gawas nun. Sentro. Ilabi na mga katropa diha sa kinawatay sa kaban sa gobyerno. Sentro. Ang mga kurakot mga katropa mga kawatan gawas nun pa karon og sige pagpangawat. Sentro. Ato na taga pagtagad unya kuman sa pipila ka mga komersyal. Balay!

0: XFM. XFM.
1: Lugarong, niya to, a 5 pesos. Makagrocery ako, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karun di pa?
1: Karun, dili na. Kanan ay CCTV.
3: Ako si Jubilee, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din yun.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako Desi Randi, taga Cebu, Osaka, Sales Clerka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. Osa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mga pi o Senton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Senton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o kuya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Senton Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas sulayin ninyo ang Senton Plus Coffee Mix.

0: bumili sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

29 minutos mga katropa, nakalapa suman ang alas 9. Ayan. Oras atod ka na to sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Proteksyon o ginhawa sa usalang kabutilya. Santon Plus Herbal Oil, makatabang aron maligayan bisan kining mga pinaakan sa lamok o maghatag kinig komportable sa matag masahe. Perfect para sa pag-relax sa gikapoy nga lawas, panalipod sa katugnaw o adlaw-adlaw nga pag-atiman sa pamilya. Sayon ipahid kay igo na man lang kamuhuhad si mong palad. Ayan, prisko ang paminaw og swak bisan asa kay di po ka manimahong tiguang. Mo ni nakanindot sa tong Santon Plus Herbal Oil kay di man ka manimahong lana. Humot siya. Maayo sa samasahe, proteksyon og relax matag adlaw. Santon Plus Herbal Oil, mapalit na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP og generika nationwide. Mapalit usab ka na mga katropa dinhi sa Sibihan sa XFM San Francisco ni amin na himutang sa Barangay Pisaan Sentro. Now padayon ta sa atong pagpanag-uban ato magyog mahisgutan ning kini mangung atong gihandom ba independence kalayaan halos kada tuig ato ning gihinumduman ang pangutana diha mga katropa kung tinuod ba gyud nga nakab-ot nato ang independence Sentro. Nakab-ot ba gyud nato ang kagawasan? Sakto na himo tang gawas noon sa mga langyaw nga ni sakop sa atong nasod sa Pilipinas. Pero sa atong panahon karon mga katropa, bisan man tuod og wala na ta gisakop sa lahi nga nasod. Pero makasusubo, no? Nga diha nato madunggan sa mga balita. Naa pagihapon mga katropa ang mga pagpangdaog-daog. Sentro. Dili na sa langyaw nga mga tao ang magdaog-daog na to ang ato rang isig ka Pilipino. Diba? Ining kalisod nga na sanatian sa ito mga kaigsunan. Na? Unyang uban mga katropa na niguro para sa ilang kaugalingon nga kaayuhan. Ilang pagkadato. Diba? Matang ka na mga katropa sa pagpangdaog-daog. Sentro. Ang mga negosyante na to, nagbayad og buhis. Ha? Why, wala ni kalainan mga katropa sa panahon sa una sa Espanyol. Nga ang mga, nagdumalang ang mga Espanyol sa atong nasod sa una, ang mga taong Pilipino nagtrabaho para mabayad og buhis. Pero sila ra mga katropa ang nabulahan. Mapod gyapon karon. Di ba? Sa mga negosyante, atong mga kita nga mga ordinaryo nga mga trabahante ang atong sweldo kuhaan og buhis. Sentro. Bisan diha sa atong pagpamalingke, di ba? Na value added tax 12%. Atong pagpatubil 12% VAT. Pero mga katropa ang atong gibayad nga buhis. Makasusubo kay ato na lang madunggan nga gipangsod og maleta. Di ba? Unya gikurakot sa bisan unsa nga mga sekreto nga paagi. Sentro. Unsa bay tawag ana? Di ba pagpangdaog-daog na? Pagpangdaog-daog. Gumikan kay ang mga tao rabiyay magantos ana pag-abot sa panahon. Tanawa nga itong utang karon, 19 trilyon na. Sentro. Kisa ba dahi magproblema ni anak bayad? Ha? Sila ba di ay nga mga nasa namunuan nga opisyal karon? Di ba magbayad ana? Next generation? Sentro. E basin ba yaon niya ang atong nasod di na makabayad? Labi na sa mga external nga mga utang. Mayon tag external kana bang utang na to gawa sa nasod, World Bank? Sentro. Usa ba ibayad na to? Basig mauna ni rason mga katropa nga. Ha? Sa kupo na punta nilang otro kay di na takabayad sa tong utang. Pero makasusubo lang ba? Kay dapat unta ang kining atong mga opisyal sa gobyerno
nga nagdawat og malita. Kung tinuod man ang ilang korupsyon, mga katrupang bilyon-bilyon. Sentro. Kung kanang ilang gipangkurakot diya sa gobyerno, ila pa lang nanggi. Mao na lang unta na kwartang gigamit para unta mahinahinayag data-data ng atong mga utang nga pila na katrilyon. Siguro nakuha-kuhaan na. Pero pait mga katropa kay sila namang guy na niguro. Sentro. Kunya pinaka-kulba pagyud karon. Kay kung ikaw nga nakasaksi, parehaan ng 18 ka Marines. Nga niingon nga sila ang nagpamatuod nga nag-deliver ni atong minalita nga kwarta nga pila to ka bilyon. Nasa gibaraba na 800 billion pesos. Sentro. Sila ha? Nga nisulti mga katropa nga nag-deliver yun daw sila gikan sa kamanduan ni Congressman Zaldico nga mao siguro to'y nag-withdraw sa kwarta gikan man sa DBM ang kwarta. Nga i-deliver ini mga tawhana apil pa gani atong presidente. Kuno gideliberan? Sentro. Apil ang former speaker gideliberan og minalita nga kwarta? Mga congressman, ha? Gipang deliberan og kwarta apil pa to kunong mga senador. Sentro. Minalita ha, unya ang isa ka malita pila ka milyon ang suod. Unya nakabalo ka? Nga ang ni Bulgar mga katropa nga ni angkon nga sila nagdeliver. Mao pa no oy hulga-hulgaon mga katropa og kaso. Ayaw! Pagkapangita mga katropa. Sentro. Bisan ang mga dagko nga mga personalidad nga mosaway mga katropa sa nahitabo nga korupsyon sa tong gobyerno. Unsa may nahitabo nila karon? Sentro. Diba? Kasuhan. Mao ni nahitabo kagabi kagahapon nigawas ang mugshot ni former Ilocos Sur Governor Chubby Chingson. Ah, kay nakasuhan siya mga katropa og libel. Cyber libel, maura man na pagpakauaw. Kuan na karon mga katropa ang atong panahon ba? Pag mosaway ka, kay na masangil ka nga ikaw kurakot ka. Pasangin lang ka nga ikaw gyud mastermind ana kay ikaw man ang kining control sa tanan, ilabi na sa executive department. Pasangin lang magyud si PBBM ni ana. Pero ikaw nga musulti mga katropa, ikaw pa'y mahimong dautan. Ikaw pa'y mapriso. Sentro. Mao na maingon ta karon nakabot na to ang kalayaan. Ang atong kalayaan mga katropa nga musulti, wala na. Kay hulgaon man ka mga katropa, sama sa nahitabo mga katropa sa mga 18 kakanhi Marines nga nisulti nga sila sinugo ni Zaldico nga magkarga atong minalita nga kwarta para i-deliver dito sa Ilocos or sa balay sa former Speaker Romualdez. Sentro. Nisulti ra na sila ha? Pero pasakahan din sila kaso mga katropa nga libel or cyber libel. Eh, maingon ta. Karon pwede na itong kuana hambuga ka ay diha nga muapil sa flag ceremony kunuhay. Sentro. Diba? Naina, maina itong salot-salot dito sa flag racing. Ha? Kaya nakabot kuno na ito ang kalayaan mga katropa karong adlawa. Pero unsa may atong gihimo? Nihatag batag kalayaan sa atong isig ka Pilipino? Sentro. Ato bang gihatagag kalayaan ang mga Pilipino nga musulti kung unsay ilang tinuod nga nakita og nasinatian? Diba? Atong hulga og kaso kay para nga muhilom. Asa may kalayaan ni ana? Ha? May untag nakabot na tong kalayaan. Why kalayaan? Kay kung mosaway ka sa gobyerno mga katropa sa imong nakita nga pagpangawkaw diha og bilyon-bilyon. Sentro. Kasuhan ka. Priso ka.
usamay nahitabo mga katropa sa tong former President Duterte. Nga nisaway siya mga katropa sa Administrasyong Marcos. Sentro. Gigamit dayon ang iyang kaso sa ICC para ingnon nga legal ang iyang pagpapriso dito. Pero wa gilaing tinguha og tumong ni ana para mahilom. Dili na siya makaistorya kay tuwa naman siya dito sa prisuhan. Kisa pa ning uban nga mga tag-as nga mga personalidad mga katropa nga ni Sulte, Chabit Singson, di ba? Na priso, nakagawas na noon karon. Pero nakagawas pero di na siya pwede mo Sulte. Kaya naman siya pending nga kaso mga katropa sa korte. Isa pa tong uban, Jason Sa. Sentro. Og daghan pa mga katropa kini 18 ka Marines gipang kasuhag libel. Basig pila ka adlaw karon. Priso na po na sila, di na sila makasulti. Sentro. Senator Jingo Estrada. Nga dili mo uban mga katropa sa administration. Priso. So mo ni nahitabo karon mga katropa. Mayon ta og Independence Day karon. Walay independence. Kaya kung musaway ka mga katropa, priso ka. Sentro. Una mga katropa ang kamatuuran. Ha? Sa atong nasod karon. Pero kung kaanib sa administrasyon, away problema. Pero kalaban mga katropa, priso ka. Kasi kita ni sunod mapriso na simba ko lang gitaw. Basta ka matuuran mga katropa, wa tay kahadlukan. Mahadlok pa ta mga katropa kung atong tabon-tabunan. Mahadlok pa ta kung mudaig taon niya, dili ang ayan nga daigon. Anyway, balik taon niya mga katropa, human sa pipila ka mga komersyal.

0: XFM.
1: XFM.
2: Anong magsakit man akong dugan? Kung may nung bugtuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
3: Balon ako, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok akong dungan. Siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahi ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahi o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahi mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o na dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
17: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
16: Ay, salamat.
17: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
16: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
18: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
19: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko aning nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ta mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix.
0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Sister Pain.
20: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
21: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
22: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X. Kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O katong ako giyawag ako makaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga magka alibyo sa itong lawas baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 48 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 9. Oras mga katropa, hatod dyan nato sa maintingo sa Santon Gold Herbal Tea. Ha? Kung bloated ang inyong paminaw or bugat ang inyong gipamati sa inyong tiyan, oras na para sa saktong pahuway. Then syempre, atong pag-imnon mga katropa, ang kining Santon Gold Herbal Tea. Doon na kini moringa, turmeric o cinnamon bark. Mutabang para sa kalmadong tiyan, paghupay sa bloating o mas gaan nga paminaw matag-adlaw. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy nga tea para sa gaan nga kalawasan. Mapalit na sa mga farmasya sa inyong mga lugar. O guban pa mga produkto sa Yes to Health na nasa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Gani, available usab mga katropa ang atong Santon Gold Herbal Tea dini sa Sibihan sa XFM San Francisco. Ni ami nahimutang mga katropa sa Barangay Pisaan. Sentro. Padayintas atong pagpanag-uban, bitaw, kining nahitabo karon sa atong nasod. Usahay manggod, makonekta na to ba sa mga iselebrar kunohay na to? Nagpapakaralawa, nagselebrar ta sa kining Independence Day kuno. Araw ng kalayaan. Pero wa gyud kung ato yung tagamtamon mga katropa sa panahon karon, wa gyud nato nakabot ang tinuod nga kalayaan. Kay di pa man ta bisan diha sa hisgutanan sa korupsyon, we are not corruption free. Mas nagkalala hinuon. Di ba? Sa una kay ginagmay raman tong korupsyon sa una. Naay korupsyon na itong madunggan sa una, pero pila lang ka million Sentro. Or libo-libo. Pero karon katropang ali, kwa na, minalita.
1: Ayaw!
0: Lahi, ragyod. Dili na million, billion na. O, gani, kung itutal na yun, gikan atong manangagi mga tuig, murag trilyon na, base sa mga aligasyon. Muna nga, we are not wa na to nakuha ang tinuod nga independence. Wa ta na himong gawas nun. Diha sa korupsyon. Ug sa kalisdanan. Kay kung wala pa lang ning korupsyon, siguro ang atong mga kaigsunan, dili magkalisod. Dili mangmahal ang atong mga palitonon. Di ba?
2: Sentro.
0: Sa isgutanan mga katropa karon nga ang atong vice-presidente gusto nilang i-impeach. O sa may tinuod nga lintunganay ining tanan. O sa tinuod nga lintunganay nga nung nagkagubot ang atong Senado karon nga bisag 12-11 ra ang supporter, nahimo na siyang acting Senate President. Wa nagisunod ang Constitution. Diba? Di na nato nasunod ang Constitution? Kay para lang mga katropa maprotektahan ang anaa sa gahom. Nganong maprotektahan para daghan maghihinungdan mga katropa nga ilang gusto ilugon or na take over na magyud ni karon ang Senado mga katropa para masiguro nga ma-impeach ang Vice Presidente. Og sila nga naa sa gahom mga katropa magpabilin nga naa sa gahom. Di man sila makahulat mga katropa sa 2028 election para ang atong mga katawhan mga katropa maoy mo desisyon. Kung kinsang ilang ibuta nga mamuno sa nasod. Kay lagi mga katropa nakabalo man sila sa ilang gibuhat nga kung mawa na sila sa katungdanan, asa sila pamuniton. Ingon pa ni Vice President Sara, nga ang nahimong kaguliyang sa Senado karon, kinigumikan sa administrasyon. Meaning, ang administrasyon, mga katropa, ang atong executive department, mao na'y control niya sa Senado. Niya mga katropa, atong ipampawati kaninyo gamay, kinipahayag ni Vice President Sara Duterte kalabot ining kaguliyang dihanapita sa Senado, Ma Kinera?
1: Kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nag-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa, hindi lang sa Senado, but sa buong bansa.
2: So, dalawang Senate President, si Acting Lingot Senyang, si Lumin Sayang Senyang, si
1: Well, wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakukulong kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang bakas.
2: Di ba para sa iyo, legal ba yung naging kong ng Gatchelian Bia?
1: Legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado.
0: So, mga katropa, ang pahayag, no, sa atong Vice Presidente Sentro na nahimong kaguliyang karon diya sa Senado, kawalay direksyon, kinigumikan sa nangulo sa atong nasod. Wailain ang atong idol, no? Idol sa tanan, Presidente Bongbong Marcos. Sentro. So, kining kaguliyang sa Senado, manghinaot nga mutingog ang Korte Suprema. Pero unsaon man pagtingog nga wa man po'y nireklamo dito. Kaingon pa ni Alan Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, kung mudangop ka sa Korte Suprema, perting dugaya ang aksyon. May patong kumpli na tong private school teacher nga si Tayam kay giaksyonan pa diretso. Pero mo lagi, ingon pa sa Korte Suprema, walay legal standing. Dili man siya hingtungdan. Dapat yun ang ta, senador mo yung reklamo. Pero bisan pag dili ireklamo, kita nga mga ordinaryo nga mga tao, naaman tay konstitusyon God. Nasod man ta. Naibata kang balaod nga sundon. Nga diha sa pagpili og Senate President or Acting Senate President, kinahanglan jud

0: di ba, kung imong mahambing, kay di ba, gisakop mo ta sa Espanyol sa 400 years. Hmm? Gisakop nga way pananghid. Labag sa balaod. Sentro. Mupod niya po ni ang gihimo mga katropa sa Gatchalian Black kung ako'y inyong pasultihon. Kay ilamang gisakop ang Senado, ilamang gitake over ang leadership. Bisag ang konstitusyon, klaro nga nag-ingon nga kinahanglan og 13, pero ilang gibali mga katropa ang batakang balaod. Pilit nilang gihimong legal, bisan og illegal. Sentro. Muna makaingon ta ba nga, naghisgot ta og kalayaan, pero wala gisunod. May na sila mag-istorya. Pero gusto sila maghaud-haud. Gusto nila i-remove ang vice presidente. Kay para sila ang maghaud-haud pag-abot sa 2028 election. Sentro. Why kalayaan? Munang kita nga mga tao, padayon dyan ta sa pagbantay. Ha? Maniid ta. Dili kay maghilom-hilom rata. Natay Facebook. Ha? Pwede ta mag-comment. Pwede ta mag-post. Kung unsay atong ikasulti. Dili kay maghilom-hilom rata. Sentro. Kung kinahanglan nga, mo-will gata mag-rally. Peaceful rally. Di lang ta kay mag-gubot. Mubanta. Dili kay diha rata sa Facebook magtago. Sentro. Unyag mo, ingon nga mag-prayer rally dito, mag-peaceful rally, di kita mo gawas. Magpakabana ta. Kay para, nabatay independence. Natay kalayaan. Sentro. Dili kay ang atong gihabayad nga buhis, ilarang kawaton. Magpabilin lang ta nga ang mga kawatan diya sa gobyerno. Magpadayon og pangawat sa atong buhis. No? Kaya unsa man itong ilang gipang sod sa malita. Kisa ba na itong kwarta? Kung inutang man itong kwarta, kisa may bubayad ato. Sentro. Diba kita rapod nga mga isig ka Pilipino? Kung na pwede nga, maghilom-hilom na lang. Ito nga, pasagdan na nato na sa ladihang mga awat. Pero pag-abot sa panahon, kinsa man da mubayad na kita maghihapon. Oo. Kaya ato ra silang pasagdan? Makapot na ito mga katrupa ang tinuod nga independence kung wala na. Malinawon o corruption free ang atong nasod. O walay mga pagdaog-daog. Walay pagpahilom, pag-silence sa musulti mga katrupa sa ilang mga nakita nga mga pagpangawkaw. Sentro. Mga katropa, akong partner sa Technical Division, nag-overtime na kog 1 minute. Si katropang Milani Duran. Sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, inyong alagad Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig. May ngudto ka na itong tanan, ang pingkanunay ug dalaygon ang Dios.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, unsa man urak?
1: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Ayaw sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Exciting? Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold bay.
4: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold bay?
3: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini.

0: kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Crop Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Crop Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crop Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Hinadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipase.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
9: X-FM. X-FM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM
1: XFM
0: Cool Mamino Ka Sa XFM
2: Uy, maring ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor.
3: Excited.

0: Y el otro con Imumpia. Llega solo Sanokan Sabuka. Y Capon Pohimon Sohan. Antojo el Moma Permín Bikukan.
1: Well, mga maring, hala, hala, plastan, hala, pulob, hala, hayang, kay kapon kay mambugan, unya himulsuhan. Mga maring, welcome sa tuang panag-uban diri sa tuang estasyonal. Live, gikan diri sa studio, sa Studio X, mga maring. Ako ni si Maring Indo Erika, dali guwapa, dali mister, sapan ni magkupiansa, ang tungkol kayo, manguna yung silingan. Siyempre, kaoban ka rong sparring partner, nga grabe naman kayo si Jerry ni, o si... Good morning!
2: Asa man ko?
1: Takara siya ka dili man agad maoy mong microphone.
2: Asa man niya mong microphone ay di ay.
1: Sorry po, master.
2: Sorry po,
1: aras mga igala, alas 10:20 na sa buntag samtang ginaplaster pa ka to ang mikropono sa to ang sparring partner. Ang pinakakusgan, pinakamalalang mananap, gikan sa Davao City, nakaroon diri sa Dakbayan sa Tagum, ikagubtan kanina sa Tagum City Public Market. Wala lain, master!
3: Yes, salamat kaayo, maring Erika. Grabe, nag-failed man good migikan kanina, mga ka-failed. Okay, siyempre, ato ba implement dito na kuan mata ganina sa kuan ganang hantuhan sa to hantuhan kuan to sa to isa
1: hantuhan bills
3: hantuhan bills ba nga kuan cash bill sa to
1: paling QR
3: yes
1: ato ang follow up ay nga ilahang mga stepping din sa may Tagum City Public Market.
3: Correct.
1: Magsubay sa ito, nahipos nga mga impormasyon sa ito ang pagduki-duki. Hanay o plastada ilahang mga stepping sa Tagum City Public Market. Palakpakan sa
3: ito. Palakpakan na ito nga taga Tagum Public Market. Bikin, nakamagiging mga guwapo din doon. Napay mga guwapa, na ay mga karning fresh na fresh.
1: Fresh from?
3: Fresh from the farm. Yes.
1: Ito na, mga maring. Hoy, mga igala, ikaw mong kalimot. Di adlaw ka ron. Ngayon, Biyernes. Thanks God. It's
3: Friday. It's only time na. No? So, it's Independence Day. It's a holiday.
1: Araw ron sa kuan.
3: Kagawasan.
1: Sa kagawasan.
3: Kagawasan, no?
1: Sa pagpagawas na.
3: No? So, pagawas na mo niya. Sa mga pagkagawas, no? Isa ka kuan, no? Aba, isa ka haliparot nga.
1: Aba.
3: Grabe, oy. Parang
1: mag-i...
3: Muna mag-itag kwarta, oy.
1: Marami na siya ako gani, abababab.
3: Aba,
1: ladies and gentlemen, wala na ang sab, gikan di sa Bisayan. Di sa may Magugpo North. Wala lang mga igala, ang ito ang sparring partner, nga murag si Lady Gaga.
3: Aba, oo.
1: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
4: Hello, no, no, no, no.
3: Aba.
4: Hello, mga katropa. Welcome to me.
1: Welcome mga maring ato ang mga suki nga namatig gikan diri sa Tagum City mabati sa takaron diri sa XFM Mati City.
3: Mga syempre live sa takaron no diha sa my XFM General Salud City.
1: Hello mga taga Jensen, kamusta nga to ang mga nagkadayaing mga lifestyle?
3: Kamusta to mga livestock di ha?
1: Syempre mga maring live sa takaron mabati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sol. Sa lugar ni Ri.
3: Ni Ri o ni Ray?
1: Kasi nga Ri?
3: Si Ray katong
1: Sura Vasquez.
5: Si Ray Pirarin.
3: Sa General Santos.
5: Lahe man to kang Ray Pirarin ko kay R.E. man to.
3: R.E.
5: R.E.
3: R.E.
1: Takilin lagi siya.
3: Takilin mga ka. Maroon lagi ka ganang guan.
1: Maroon ka nang gikan na mista niya na gushan.
3: Kanakaninga.
5: Busugi ko maring, oy.
3: Hello. Maba.
5: Lami kayong tortang talong.
1: Siyempre, mga maring, live sa takaroon mabati diri sa XFM Bukid Nun Kaway-Kaway.
5: Oh, yes.
3: Yes.
5: Labi na diri sa Quezon, Maramang, Valencia, Malaybalay, o diri sa imuhang lugar.
1: Sa Ipagsugod.
5: Yes.
1: Ay, mga igala, naglangkob sab sa 23 ka mga barangay dire sa Takben sa Tagom. Hi, hello, kumusta sab sa mga taga Davao de Oro, mga taga Davao del Norte, mga taga Asunción, taga Kapalo.
3: Ay, na, di atong amigo na to sa Kapalo. Si...
5: Kinsa mo na?
3: Si Kidlibuna, nagraminaw sa to, ha?
5: Yes,
3: napotin niya. Kay, dito man panulong si Bukal Gabriza, naman daw siya sa Kwanron.
1: Sa
3: Kapalong to si Bungal Gabri.
1: Asunsyon.
3: Padong naman na dito. Sa Kapalong. Pilalakatikang na. Dito na mga, siyempre, dito mo na yung area of responsibility. Apil pa na sa iyang EOR?
1: Yes, iyahan ang EOR diha.
3: Aba, pato na kayo din na namuban sa tuwa, kaya na siya sariling bangag.
5: Ay!
3: Na nalisalag na si Katropang Bong.
5: Otso mo na nga bangag.
3: Dili, kaya diha man na niya ginakuha ang mga iyang mga balita.
5: Ay, yes.
3: Kaya kami may din sa...
5: Sa diha iyang portal.
3: Sa XFM, diha. Kasi
1: na...
3: Mga area of responsibility.
1: Kasi nakuhaan po siya, Maring, kay ikaw na may mapuli siyang bangag. Pero mo ko anak ka disarma na kang destino pa.
3: Ah kay ay di ko panagsara ko diya kay ko kay humo kay timber. Tatakda naman tato na adog jinsan, oy.
1: Tagos na siguro.
5: Tagos.
1: Ato siguro kumusta na pag adto niya sa jinsan.
3: Mr. President, pasalamat dyan mga taga jinsan. Kanya, adto ka. Uy, pasalamatan na to si Baby M, no?
5: Yeah.
3: Si President Bongbong Marcos. Kanya, akinasingkasing kita nga nagpasalamat ni PVVM.
1: Kumusta siguro sa iyong mga assessment dito?
3: Mr. President, nakita lang ko ang imong video nga kuan ba nakita at Tagalog na to.
1: Sige, kaya Tagalog mo na
3: sa sino. Nakita namin yung video mo na in-interview ka. Parang ang ano bang masasabi mo na nga nakita mo yung sitwasyon doon?
6: I talk to my
3: okay, so ana ba siya okay gid ako. Kaya
1: sa gidaghan gid ditong kuan
3: mga ayuda
1: sa agawas sa food packs do na po say mga cash assistance nga gidunol dito
3: ala grabe oi
1: ato sa sampang tanon kon sa iyang mga kuan sa masulti nga taliwala sa kuan nahatod gid ang tabang pangutan adaw.
3: Sabay mo nga dito Mr. President. Ay, nakita magid na mo Mr. President, gihatag ka dito og kining ayuda. So, usa ba gyud mo nga masulti ana nga nakita magid nimo ang sitwasyon gyud.
6: We
3: not very well said. Very well said, guys.
5: Mao din dili, mao tan dili tikson sa kuan ani.
1: Apil.
5: Dili ta maapil sa pres. Dili ta maapil sa pres kon.
1: Anyway, salamat ta kang atuang mahal nga pangulo.
3: Mr. President, thank you kayo. Mabuhay ka.
1: Kasi yan ang ginawa ng ating mahal na pangulo at
3: aba, ate Claire, ate Claire.
1: Gaya lang sinabi ko, ang ating pangulo ay gumagawa po ng mga inisyatiba para tulungan po ang mga biktima sa lindol sa Jensan.
3: Aba. Mao ba, ate Claire? Onya, ate Claire.
5: Ate Claire,
3: ate Claire, kadangan.
5: Hindi mo na kong si Dilima.
3: Ate Claire, kadangan. Sama na pagkakuan na lang. Kuan man daw kayo dito. Wala siya, pagtugpan na dito. Wala siya, wala gilino. Wala siya na. Kuan, aftershock, wala anak.
1: Kaya nang sinabi ko, yung linog kasi umalis nang dumating
5: lindol
1: siya doon.
5: Lindol siguro eh.
1: Dangon din niyo.
5: Kaya na lagi si SM in the Maria. So karon, nakomentaryo na dasad mo.
3: Kaligin si in the Maria ba? Kaligin siya gusto ka ng kalinaw yun ba? Kaligin siya gusto ka ng mga peaceful nga pamuyo. Ay, shout out din ko niya.
1: Sige,
3: aba, na, niya, magkabinta. Aba.
1: Una, tamang sugod na marin sa ito ang programa. Ito din pasalamatan ito ang mga binatik ayon ng mga stylist. Pasalamatan ang Ken's Barber Shop na ginumala sa usa ka banggitang uyutar.
5: Aha.
1: Nga si Kent. Ken the Tagupa.
3: Ken Tagupa Bayuta Warriors. Uy, ano si Guano? Si, uy, aba, siya, si Maricel, si Rimu, Rimu, Rimutigi Maricel, siya, hi Maring Erika, alam na.
5: Alam na, alam ha.
1: Bura, papatila na kung si Maricel.
5: Bura, mag may pinagdaanan.
3: Ato ni nga talaon na ito. Isto kunta ni sa Facebook, B.
1: Ika, Maricel, ang sabay gusto niya magpausap,
3: magpausap jo ka ha.
1: Salamat po dia dari ang imo ang style.
5: Yes, day. Nagapasalamat po ko sa kuang hair and style. Yung na si Miss Gabby, Gabby Boutique Parlor and Garments.
1: I you looks like gorgeous.
5: Sarang ba?
1: Your gorgeous supper.
5: Yes. Thank you so much.
3: Ay, salamat kayo, Maring Daria, no? At least karon na
5: rin. Ikaw na doon,
3: na-realize ni mo.
5: Nalagi ka, ano yun si mga diya, Maring?
3: Kanina, gali, oh. Maring Daria, at least karon, Maring Daria, nakikana ko na...
5: Ayaw ka, sige, problema. Dako kayong mokto, magigigot niyo ka karon.
3: Karon na mo na, karon na mo na experience nga, nindot yun rin mabayon. Di ba? Uy, kanakay ko sa mokto ni Maring Daria, dahil kay murag palo-palo.
1: Ako, gamay mo na ako, uy. Hindi kaya makuhaan si Edgar Arne, hindi kayo sa mahadlok.
3: Kaya okay.
1: Gamay na ako,
3: Uy, kanang bukto ni Maring Daria, okay, pwede na ko na siya imong salbabida.
1: Mulutaw ginasiya.
3: Mulutaw pala na siya, mulutaw na.
1: Uy, walay laban ang mga balo dito sa Barangay Luban.
3: Yeah. Yan.
5: Mga paligo ka na yung mga isda ng lagyo mo.
3: Ang iho ane, ang pating ane, kabalok ka, itong killer shark. Nahadlok sa iya, ha? Hindi ko nang shark, ilara ko tits ko, anukos ka.
1: Pwede mga igala, ito ang paghatag kalingawan karon sa ere. Hato ni kanato mga maring sa mga produktong gigama sa Yes to Health sama sa...
3: Yes, awalalain ang Santon Plus Gold. O siyempre, ang Santon Vitamin C.
1: Og siyempre, sama sa absan.
3: Sama sa Santon Gold Coffee Mix. Mix ni ay.
1: Og sa toang kapsula nga gikaintapan sa mga kalakin ang kinipapagahay sa ilang mga tabali doy kini ang...
3: Ang Turbo Melly Lancer. Oy, ganahan kay si Boss Lito.
1: Sa okay,
5: goods na ko. Ay, ano ka nga? Okay na? Goods kayo.
1: Murag, nakaangay sa templada, mga maring, sa to ang turbo. Oras, mga maring, ano na tayo, 31 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Ay, maghawa din sa kaya, tangi ato ang Merites and Friends.
3: Yes!
1: Kiding kanta, hatod ni kanato, mga maring, sa...
3: Siyempre sa Turbo Mail Enhancer.
1: Og sa
3: Santon Plus Coffee Mix.
1: Og sa...
3: Sa Santon Vitamin C.
1: Exciting.

0: fun, exciting.
1: All right, all this time and all these years and all... all joy to the world. All right, sige.
2: Well, na mga maring, welcome sa ito ang special segment.
1: Kau ba na ang mga special child?
2: Kini ang
1: The Marites and Friends.
2: Oh!
1: Aba, kanina sa ito pagwalunog chika niya.
2: About Ana Maring.
3: Ay, wala pa kong kalaag, Maring. Wala pa kong kalaag.
2: After that, I would like to announce...
1: Abad, baby.
2: Ay, mga Maring, ha, parang gapunta, nagapanuktok sa mga kasing-kasing, sa mga bungbong sa kasing-kasing, sa to, mga suki, ng mga binati, ng mga tigpamina, all over the Mindanao.
1: Yes! Ay, maranagag si Andrew B.
2: Kasi Andrew B.
1: Andrew Bayot.
2: Bayay, bangalasan. Mga Maring, ha, alang ato sa mga tungod sa nasinati karon nga katalagman diriya sa may sa Jensan.
3: Yes. Sa Glan. Sa Glan.
2: Sa Glan?
1: Glan.
2: Ato ang gituktok ang kasing-kasing sa mga suki nga mga tigpamati nga nasan ginagmay lang kung matigam na siya dako na kayo na siya.
3: Yes.
2: Kampo mga Maring.
1: Kuri.
3: Dako na kayo ang tabang.
2: Ato na mga ika-donate mga Maring sa manining mga clothes. Mga sanina ka na mga kuan ba? Ayaw na pinig tibak sa boy. mga sanina.
1: Boy drag tibak pero
3: yes.
1: Ano mag dabay skid mark?
2: Yes, kanang mga canned goods.
3: Canned goods.
2: Bogas.
3: Noodles.
2: Noodles. Sama na. O, syempre, sa mga gusto sab mo, kanang ganin mo, mo donar, pinagas ilang mga cash, mga Maring.
3: Yes.
2: Makitaan sa tuang flat screen TV.
1: Yes, asa man, B.
2: Ang mga GCash number. Mga BPA number.
3: Yes, ang go timing.
1: Aba.
2: I-announce. Kanang karoon naka-flash.
1: Yes, forecast donations sa katropanihan sa Nalilugan.
2: Yeah.
1: O, sabi lang, ha?
3: Nalilugan.
1: Nalinugan.
2: Katropanihan.
3: Ay, bayot. Daot, imong mic.
2: Tarungan na, mga bayot.
1: Sige.
2: Mga bayot, pagali mo, mga upugin mo'y ayo.
1: Ay, be, ayos mo na ko, forecast donation, mga katropa, no? Sa ato ang katropanihan sa Nalilugan.
2: Yes.
1: So, ang GCAS, ba, GCAS na ito, no? Send lang diyan kung namoy mga taga mga cas. Gidagmay lang, ha? 0991-537-8509.
2: Uy, naya, uy, kay, para mga, katong mga naminaw sa radyo, di ba, kakuli makuha.
1: Ay, baby, asma na ko, abe. 0991-537-8509.
2: Ay, syempre, sa ito ang BPI account.
1: 692-628-7544. I repeat, 692-628-7544 in exact order.
2: Ang siyempre sa ito ang good timing.
1: Sa good timing, 0161-718-22041.
2: Ang siyempre mga Maring, I would like to announce to you all the people of Mindanao. Ano tayo natigom karon nga cash mga Maring mukabat na sa 20,896
3: yes.
2: pesos.
1: Aba.
2: Ang natigom karon mga Maring. So,
1: kinisya. Congrats.
2: Inyong lauman nga kaya itong naip na hipos nga tabang maabot kini dito sa hingtungdan sa biktima sa linog. O sa mga gusto diha mo padangat mga Maring sa ilahang mga ipaabot ng mga tabang sa kanini mga bugas, tubig o mga canned goods.
3: Yes.
2: Halaan mo diriya sa tuang building sa XFM Tagum na may namimutang diriya sa may EMG building. Block 1, Lot 4, Villa Magsanok, lahip mo diriya kung nabasa. Uy, ang gisa ka ID, mga diriya siya, Maring.
3: Ano sabi nila ka, lahip? Tingala ko ng Villa Magsanok.
2: Lahip mo diriya siya. So nami, karoon ato ang
3: second floor.
2: Active na lugar na to namin diriya sa second floor, Domingo Building, National Highway. Tapad lang yun sa SM Mall of Dagom. Kung going ka sa Davao, atubang ka sa palay
3: yes.
2: overnight sa Tuo.
3: O, dili po tayo sa Tuo. Yes. Ikan sa wala. Besides sa Bulgari.
2: Besides sa Bulgari.
3: Tapad.
1: Dili ka gusto beside kay Tapad yun.
2: O, gani.
3: Isa yung mga iyahan ka niya. Dili, huwag ka na minaw.
2: Gani, doon na yung mga nagpadala ganyan. Dili, ano, na yung mga saging. Gihato, dili ganyan sa Tuo ang mga...
3: Ano siya ba itong saging Maring?
2: Tundan.
3: Ah, tundan.
2: The best kaya na siya katong mga
3: itong banana type gila siya ng saging.
2: Dipang, yes, nagpo ka siya.
1: Lain mo itong banana type ka sa tulon.
2: Pagpo ka nagpo-usama Maring niya, isukod. Ay, nako mga gala, welcome
1: sisira ang bulaklak, papasok ang Raina, ang saya-saya.
3: Bontiaya, bontiaya, bom, yeah, yeah.
1: Bontiaya, bontiaya, bom, yeah, yeah. Ako yung tas, kaya ketawa. Masa mag-istorya ka rin ng mga inani, kaya rin ang kipura mo pakpak yung pintas.
3: Ay, ganahan ka siya.
1: Pero mag-istorya ng mga uyab, mga babae.
3: Nakatagi ko sa chorus ato, Marinay. Bontiaya, bontiaya, bom, yeah, yeah.
1: Bontiaya, bontiaya, bom, yeah, yeah. Bobong ka ang bulak.
3: Bontiaya. Murang na yung kasuko sa imo.
1: Sige lang, kasi lang. Okay na lang siya. Kaya ako may makakuala na niya. Ako ba na siya? Kuala, sorry. Sorry po.
2: Mga manik, kinito ang Maritis and Friends. Sa tunay ka na ito, mga igala sa herbal nga sabon. Kinito ang Clear Skin Beauty Soap. Usak herbal nga, the best kay makatabang sa inyong pamanit. Nga makabaton ka muli. Ayaw, itis kay nga pamanit daw sama sa baybay sa Boracay. Mag-nus-nus na sa Clear Skin Beauty Soap, mga maring. Papalit na sa mga parmasyeng butika sa Tibok, Pilipino.
3: Yes. Grabe, sa baybay sa Boracay, gano'n na, maring. Sa ato, bunbun, puti, kayo.
2: Imang kutis sa mga bunbun sa lupon.
3: Kinakulor gatas.
2: O sa Libuganon.
3: Libuganon. Ayaw po sa Libuganon. Itong nga kayo po to, oy. Yalain na baka itong kilapo.
2: Yan, you know? But anyway, ikaw na palik alig sa Marites and Friends.
1: Ikaw na sabi, asama be.
3: Wala akong hanggawa sa gabi, maring, kaya gusto kayong ulan.
2: Ikaw, sa imo.
3: Ano sa kinakan kayo?
1: Sa Indonesia.
2: Pamatod din ay mong check ka.
1: Kabalok ka. No, nai. Nato may kong lamay.
3: Lamay?
1: Ito ang lamay.
3: Sa istorya ng lamay, nai patay.
1: Yes.
2: Kulok ka. Kulok lamay.
1: Patay ko dito sa lamay. Kabalok ka. Grabe na yung saka personahe dito.
2: Uy, mga.
1: Yung saka personahe dito ba? Grabe kayang yung suspicious kay siya purma. Ang iyang atake, ang iyang mga kuan, ang iyang mga style o mga moves niya. Kuan yung kay suspicious yung kaayo eh.
2: Spill the suspicious.
1: Alang ma, madudahon ma, makaduda ba? Kana makaduda ba? So ang iyang mga liyok, di ka kayo ingon nga kuan, pero pino ang iyang style.
3: Oy,
2: mura ka ng mais nga number 14, ana.
3: Or usaliha nga number 1,000.
1: Oo, mura gina, ana. Sus, pagkakita na ako dito na islingkod siya. Paglingkod niya, apa? Pagkatutod, nagtimpla siya kapi.
3: Ay!
1: Oo. Kabalukan ko siya nagtimpla nga kapi.
3: O, saan nga kapi?
1: Santon plus coffee mix.
3: Oo.
1: So, sa pagtimpla niya sa Santon plus coffee mix, naglingkod siya. Pag, aputra, pagkatataon,
2: laoy,
1: nikuha siya og suman.
2: Uy! Oo. O, saan nga suman? Pilit? Balang, uy.
1: Katong pilit.
3: Oh, pilit.
1: Oo. Kipakutahan na siya itong tigulang. Anong pilit? Anong gusto magigal? Nung suman, sige siya balik-balik. Gini siya nga, dirila ko sa suman, ti, kay, kanyang biskuit, abog. Aba, pilihan kayo. Pwede siya ka na lang toothpick kay mamilit ba ng ano ka nang
3: pilihan po ng kanahan.
1: Oo. Mutong pinalidakan sa istorya. Sa sige niyang lingkod, daka na kayo mga dahon sa sagin dito nga.
3: Nagtapok na.
1: Nagtapok na.
2: O, daka siyang ubay-ubay na.
3: Daka kayo dahorot.
1: Pagkatatan, iabot ang iyang kauban usa. Nalang siya kauban.
3: Na.
1: Nag-istorya sila. Kabalang ako sila nag-istoryahan.
3: Ano saan?
1: Primero, madjung.
3: Uy, sugal, sugal.
1: Sige sila nag-istorya ng madjung ko na, kaya asa ko ng mga madjungan.
2: Taga-asa na sa taga-bisayan.
1: Taga-bisayan, o. Torapod, o. Nangototasan ang baba. Pus ka juga yan, no? Nagkuwag kapit yung isa, yung kauban.
2: Uy.
1: Ang nakangilngig, anak, mga maring.
3: Ano siya ng maring?
1: Kaya ang nagkuha siya og isa ka budbud pilit.
2: Budbud pilit.
3: Budbud. O siya may tsura ng budbud? Lahip ang suman.
1: Suman ba? Budbud pilit ba? Suman ba?
2: Suman,
1: ganyan. Pilit pala siya.
3: Pilit.
1: kabalo ka? Ang gato ganing na yung mga limos. Gitahan niya di doo gatong panit. Pero tinagahanan na milit ang mga papel.
3: Mga papel. Maro-maro na ito siya.
1: Maro-maro.
2: Basta-basta.
1: Ano itong ka-inspirasyon na ito dito? Unsa man ta ni maruan pata maru-maruan pata
2: ni reklamo ang mga ka-inspirasyon
1: reklamo ang mga ka-inspirasyon
3: kuyawan ya to nga isa
1: karon ginasita siya dito sa tagtungon pagawas niya kabalo kag usay ingon niya iya ko nung gikuha ang katong napilit nga kwarta dito sa katong panit nga saging kay ilabay ko niya ang panit ibalik ko niya dito ang kwarta ay ang pangutana, anong padulong siya sa gawas?
2: Ayan. Ay,
3: di rin na mabalik.
2: So, ito siguro pangutana on si Mr. President, unsa yung assessment.
1: Ay, mga ganun yan, Mr. President. Unsa yung assessment ani Mr. President?
4: I talk to my worthy...
3: Ay! Lahis siya, itok to my mande ay.
1: Ingon siya.
3: Kasi sabi na si itok to my?
1: Kay katumanggod, kung ato naluto itong pilit, ipatuktok to niya sa iyahang manok.
3: Ay, mo niya,
2: ipatuktok to niyang humay.
1: Ang humay.
3: Humay di ay.
1: Itok to my. So, ipatuktok niya sa ang humay kung wala na himong bud-bud.
3: Ato di ay.
2: Last time ninyo ni Zuti ha.
1: So, mauto.
2: O, sige.
1: Maura to, oy.
2: Maura to?
1: Maura to, oy.
2: Ay, tingis makain ang inong chay ka, oy.
3: Ay, mo nga rin, Marina. Adi ka, Marina.
2: Wala po.
3: Di ay ka. Mas pinis na rin mo, ha?
2: But anyway, kada mga iana bito na ng mga iana ng mga insidente, doon naging mga maro-maro dahil mo respeto bisag sa abuloy sa yan. Babuloy sa taipa.
3: Nanawag na siya?
2: Oo, kinsa man ang siya.
1: Nalasin na nga, nanawag.
3: May ganun niya ako, kaya naka-airplane.
2: So, airplane ay mo, kay tawag, balik ka katawag sa BPA.
1: Ana naman na siya?
3: Wala na, stress na. Tarawa kung dog boy on. Hiubos na bigas nga bill.
2: Basta dito na po na sa messenger mo ko. Mo ba yung messenger?
3: Ayaw na sa siguro. Kuwala
1: na ito sa messenger.
3: Number lang.
2: Kuwala siguro na yung mga kuwala niya messenger.
3: Ano ba ako ang mama marik? Siya magod ako ang kanang
2: kuwala. Ano siguro yung public
3: office? Ano siya tawag ka na kanang kanang kumiker?
1: Iyong mama?
3: O siya magdagan kayo sa message sa
2: iyo. Itawagan sa.
1: Ano sa rest sa iyo mama?
3: Kung yun ang maayaw ginapirmahin, madamay ka tatandaan.
2: Pwede naman naman rin itong oras alas 10:48 na sa buntag. Kung siyempre katato ang Marites and Friends, natutok na ito mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Kung dali ka makalimot, pagawas din mo, ay nakalimot ka, doon naman na ikaw'y asawa.
3: Uy!
1: Kana?
3: Lintano na eh, para...
2: Yes, dik makalimot.
3: Oh yes, para makabright.
2: Nya makabright, nya makainundom ka. Ay, imbis imo nang iduso. Ay, minyo man ko, uy.
1: Kalang inig sampak sa kwan, kalukalo.
2: Ako nila ni siyang ibuton ni kay.
1: Minyo man ko.
3: Ang problema na ko ay kalo.
1: Ah, automatic, mabalik. Kakuhan ka na. Kalo, uy, naman kalo.
2: Kakuhan ka na. Katahang ma rin nga kay Wat ang kay Bala niya. Ginukdok ni Mantumay para mula pad kanang pagkuhanin
3: para madasok
1: ini muhaplong
3: huot sa pagdasok
1: manakla
3: oh ano ni mo ba ang yang lubo
2: set ingo kinagbira
3: pantakla
2: kada maro ka man sweet ka
3: ana bigay ko yang kumingkiya para how kain dai
2: Sweeto ba? Anyway, ato ang siren mga igalang ato ang pinakakuyaw ng mga dila diri sa XFM. O niya, tao-tao ang pagbalik sa ato ang tila greetings. Pansadipa o sa kawit sa tiyatang pahinungod sa mga taga-pirido.
1: Apa, Diribir, katong dito sa loyo, pwede na mo kuwag sabon, na-request na. Pasensya lang mo, kaya guba ang shower, balibaldi sa taron.
2: Uy, nisubay siya kung anong kuanday ba. Nisabon ko kani adto. Kapit na napakan akong kumingking, uy.
1: Mo ba? Ang kuya dito kay...
3: Sige na, pisting mo siya. Ano siya, halang-halang daw.
2: Nisabon siya?
1: Nisabon siya.
3: Ano ba hindi ka halang.
2: Ako, pagbiran ako kay daw sama sa gipa ako. Taiwan nila ako ng gabi.
1: Ala, sige.
2: XFM.
3: Exciting.

0: katropa ang kasulid na itong Alamino Rumoraza.
1: Yes, yes.
0: Yes.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yes.
0: Yes, yes, yes. Bonti aya, bonti aya, bom, yeah, yeah. Bonti aya, bonti aya, bom, yeah, yeah. Bonti aya, bom, yeah, yeah. Bonti aya, bom, yeah, yeah. Bonti aya, bom, yeah, yeah.
1: Mga maring, welcome sa tuang di paabot sa Tibok, Mindanao, kini Auntie La Gritty.
0: Kanando?
2: Ano ba ano yan?
0: Bebebe, hindi mga nilabi. Paspas kayo ba mga nilabi?
1: Ay, nagkita ko na itlaan kay kung ano, sagap-sap lagi. Ay,
2: kung ano ma rin, ka naging salaan ka na sa tuba.
1: Raga, bagong gimawiran.
0: Kala mawir yun gani nga dili itong nylon dito nylon nga mawir katong bakal
1: ay katong blade yun
0: yes
2: dili ka gusto sa bakal blade yun
1: katong bladed weapon
2: blade
1: yes hoy ka
2: bladed weapon
1: mahalong juga ka na magtanaw ka na na mag magmawar basing mulagpot ang blade maigo nga to mo madungagan ang gisi ba
0: may sir okay na dito sa maduy madubli ang gisi dahil
2: masumpay
0: sa masumpay na lang mura na naga mura ini kung bang utot ka wala na oh tama ko to na gala
1: oh yan na yung mga pagkapin
0: na yung mga risiko
1: yes. Bueno, kanya ito ang usa ka segment, mga maring, ha? Hatod ni kanato sa Turbo. Aron nga sa malikon pa nga ito ang pagkakita.
0: Yes!
1: Ilang taong Turbo matag, ana-ana. Mga misis, baya mga marino, kaya di nila maluto o glaming asudan sa ilang mga bana, basta kaya di na mugahay ang mga tagbadino.
2: Uy, ano din na?
0: Ang mga center stand, pag-ayon, mag-ayon mga center stand, maring kayo.
1: Sakto, correct.
0: Kabalo mo, ang center stand, dili mo tindog ang motor kong ang imong center stand, huyang.
1: Labi pa, kanay yes. Mo ang side stand, mura o ganang kwan?
0: Yes.
1: Kanang,
2: Kamu naman doon ang labayay. Magsigar na pa kung ito. Ay, pagkaya o muno ko.
1: Yes, maring. Ang sa inyong masulti, maring kanaya.
0: Yes.
1: Nakasuway na ka na nakaturbo.
2: Yes.
0: Nakasuway na ka.
2: Ako?
0: Ato ra kay dako lagay kag tiyan.
2: Ati nga lagi kung ano.
0: Sa panay mag tiyan.
2: Ang pina po ang turbo para sa katamadido. Yung sa tiyan man may dako.
0: Ay, abin ako mayuma na o gipikos.
2: Gigitanggalan ako ang akong girdle.
1: Yung ultrasound siguro na. Basig kuha na ka na triplet.
2: Mitiyong ba marin?
1: Masa tiyong.

0: Si mata mig, oi?
1: Si mata mig. Patila,
0: hi, idol Tanini. Kanuna ay naghulat sa inyong programa. Mag-uol ko, wala ko'y makita nga Tanini. Oi!
1: Malingaw yung ko ninyo ay makatawa ko ninyo.
2: Dili lagi kayo taas yan nila pero lapad.
1: Lapad, parang labakara, parang labakan.
0: Lay, pero kayo ng lapad. Di ba na, nasa ko ang Japanese tunnel?
2: Pila na yun ang biktima, ana.
1: Ano ba si Rodel, good morning from Villa Paraiso. Bisayan Village.
0: Balik-balik pa rin mo na.
1: Si Inday Marie.
2: Sa Ingol.
1: Di na ito nitilapan si Inday Marie. Kahit,
0: ang garan, naghulat.
1: Mapasalba na. Si Din Luna. Guwapahag yun ni anang nakauna ba. Hello, ma'am. Kisa ba? Ikaw siguro. Imumun ako. Imumun ako. Tila eh. Ana si Alvin Goko, patilae ko mga maring Darwin Dulatri nga ako nga patilaan. Ops, maring Erika ra ang mutila ni Astila. Walay maring Erika.
2: Grabe na ka mutila. Oy, ma. Makuha mahunhun man sa.
1: Asa?
2: Mahunhun.
1: Walay maring maring.
0: Laras lang siya ay.
2: Pero ang down nito ang mga viewers nga i-share po na ito ang live today.
1: Bitaw.
0: Lain lang si Remy Tugi ay. Ops, mga maring. Walay lain mo tila ah, si Erika lang.
1: Isulti na ako na usbos.
0: Biryani.
2: Kasi
0: ang color po.
2: Kasi ginuto ni insan.
1: Ay, gigil pa rin muskintin.
2: Paki-share mga mari ato ang live today kaysa ato ang pagbalik ka doon na tayo live na live, drama inyo masaksihan ka doon. Diri alang pinakatalag sa ong lingaw mabati sa ito ang programa nga.
1: Away, mari ka dikan!
2: Mari, mamunay, mapaw.
1: Ay, pinakungsi ko ano si Maricel Rimotoke. Okay. Mari ka dikan. Uy, ako.
2: Kailangan
0: liyapan si Tia Daria.
1: Basta nila'y tanini.
2: Exciting!

0: exciting!
1: Well, mga maring, balik na itong oras, alas 11:06 na sa buntag. Og taod-taod, mga maring, inyo na masaksiyan na ito ang live nga drama. Apan sa di pa, mga bayot, ha? Oy, sa mga kuandya, sa mga namati ka ron sa Facebook Live, sa YouTube, o na dapat sa YouTube, wala, no? Sa ilahang mga radyo, diri sa may Agusan del Sur, Mati City, Davao Oriental, taga Bukid nun, o kuman pa nga mga lugar, ato ang tuktok ko ninyo, mga kasing-kasing, mga maring alang sa tuwan, yes. Kining gitawag, oy! Asa gito, katuwa-tuwan.
2: Katropanihan sa Nalindunan.
1: Forecast donation sa Katropanihan sa Nalinugan dito sa
2: General Santos City, yes. Of Glan.
1: Alam sa mga gusto diha nga magpadala og cash, mga maring, ang atuang GCash number is 0991-537-8509. Okay, syempre atuang BPI account number 6926-287544. Syempre atuang due time is 0961-7182-2041.
2: Yes!
3: Okay!
1: Sa mga gusto sa mapadala sa ilahang mga gustong ipakaragan yung mga gun goods.
2: Yes, bukas, gun goods, mga tubig. Mga ninyo, mga sinina diyan, nang dili ninyo gamiton.
1: Isang pila lang, good, eh.
2: Oo, oh, isang pila lang. Dako na kayo ng tabang, yes, dito sa ilahang.
1: Oo, oh, ihato diri ang mga maring sa second floor, Domingo Building, National Highway, yes, beside lang sa SM Mall of Dagom, yes, Dagom City, Davao del Norte, Philippines, at 8100. Aba.
2: Oh, yapin mo. Grabe,
3: kung kompetentes man kaayo, eh.
1: O kanon sa madasig ito ang mga viewers, mga listeners na maghatag sa ilang donasyon, doon na tayo natigaw, mga maring, na nagkatidad o get 20,896 ka pesos, mga maring.
3: Aba, na sa mga Mighty Mel.
1: Sakto. Ayan. So, nito maglangay, mga maring, kaya ano to ang live drama? Ano yan?

0: sug na lang anong bugnong lugay nun si Alano Pabilo. Grabe yun. Yung sakay Pabilo. Pabilo baka din sa kanyang super lulog. Super lola. Ano ah? Ayan, sila sa asaman eh. Sila si Richard kung request.
1: Ano siya? Pwede yung request. Tilaipon mi dire sa highway.
0: Highway.
1: 93 Barubo. Richard Gomez. Uy! Artista ho.
0: Si Dodong, natulong. Nag-tabisay, alaway. Nga si Michael, nga nanubil sa motor. Thanks, mga maring. Sa Tutski, Guapo. Kami dire sa Marsman daw. Dili na walay uso ang patila dito. Is OP. Sorry, is OP ka ng standing position. Si Louie, Teresa, Jordan, Villarreal. Villarreal, abal. Shout out from Jensen, Mark, Anthony, Villarreal.
1: Okay.
0: Okay, sige. Ito, mag-istorya na itong tinood, Vic. Kaya mo na gano'y tinood yes. Ng drama. Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagyukbo o pagtahod ganunyong tulo. Labi na gyud sa mga suking tigpanubay ning inyong ang tulumanong kung ako ikaw maring Erika, maring Daria og Master Indetanini. Ako si Godofredo. Nagpuyo ko diri sa may Madaom Tagum City. Master, o nga, maring Erika, o maring Daria, napadangat ko diya sa inyuhang sibianan diya sa XFM. Kay gusto na ko matagaan ko o kanang kahupayan, ganyan akong problema nga nagkabiba ni akong mga abaga karong gabi una. Kasi pangunda, pangubo ba, kay mapiska na nga ko ang kuandre, ako ang kalimutaw. Master, o nga, maring Daria, o maring Erika, gawas nga, murag ipang TV na mo diha. Nagproblema ko, aning ako ang sitwasyon karon. Kaya gani ako ang sitwasyon karon, maring Erika, maring Daria, o nga master, ito rin, kapoy na kayo mong tulusig, balik ng inyo ang pangalan ba? Bahin gani sa kong kargada karong mga panahon na. Ako magod, master, maring Daria, maring Erika, ipangalaan mangugos ako nga amahan og duha ka klase nga mga mananap. Ipangalaan ko sa akong inahan og kabayo. Kanang mula. Makabot na kong mga pito ka bulan kapin. Lahi na po'y gusto sa akong inahan. Rabbit tapod ko no. Muna nga nagkumbay ng kabayo kong rabbit. Master, o ga, maring Erika o maring Daria. Mauni nun ako ang problema kay wanay mo. Kana bang muatras na ang mga bisag mga ka-inspirasyon. Muatras. Ja, para masamta rin nyo. Sugna to sa silugdanan, oy. Para inaan yung mga may tabo, be.

0: นะฮะกูจะปลิดดูอันนับ
1: ป้า
0: เดี๋ยวก็กิกัสกัสซิลิอัส
1: นี่ว่ามึงกี่ป้าน้าคุยมึงกับ
0: กิกัส
1: น้าคุยมึง
0: กับกิกัสสมัครกับกิสบุกุงกิกัสน้าว่าน้าไม่ริสิโกสิบุมติส
1: มูเรนี่ป้าป้าเซเรียสุป้าพูดอันนับกูนี่ป้าบ้า
0: ป้
1: าAko pa na problema mo kunya ko ang ingon palagi sa mga eksperto ang dili ko normal nga butang abnormal ko no. Dili man normal ako ang ba. Unsa man yung pangalda niya sa kuha pa nga patid ako ang manik kong kargada ba?
0: Bitaw ah Gredfredo anak.
1: Dili ko makauyab ba ning ako ba malibo. Mahadlok pag kauyab ko minyo ko roy kay kumasawa na ko. Kita kani pa oh. Ah.
0: Kabalo ka Gredfredo. Agbayan ta ka samtang mag-istorya ta.
1: Yagbayan ko di mo pa.
0: Gudofredo. Kato panahon nagsapa ka sa imong inahan. Ang imong inahan nag-antos.
1: Unsa?
0: Ako nag-antos. Kay ang iyong ipangalaan na usa ka kabayo nga mula.
1: Mo ba? Mo pasabot nga kini karong mo ni akong ni... Kini akong kargada na dito ni nakuha ni sa pangalaan ni...
0: Tinood ka na, anak.
1: Buhi sa kabayo.
0: Tinood ka na. Gani ang ako ipangalan sa yung takay. Kabalo kang kabayo ang aking kisang kabayo ang aking ipangalan. Ang kabayo ni Leon Guerrero.
1: Pa. Wala pa ni mo pog ni bis mama pa. Inunutang ilan nga. Ayaw lang ng kabayo. Kanding lang.
0: Ayaw naman. Iho. Godofredo. Samtang nagsurisuroy ako sa baybayon. Nakakita ko sa kababae nga nagtungtong sa dakong bato.
1: Pa.
0: Abin ako magpakamatay ang kanahan imo manayang inahan.
1: Bangas ka pa.

0: Buanga ni Jerry.
1: Ay.
0: Ako ba? Na problema ko.
1: Nga do day, Brad.
0: Na problema ko ba kay Bao bi ka. Bisa pagkita nang imong garon Jerry. Sa ko adya layo ra kay na wala ra na wala na ka one it.
1: Mao ba Brad? Nahibong bitaw ko Brad kay. Kana imong ha Brad. Nakita gyud ako, Brad.
0: Silip ko ni mo, Jer?
1: Sorry, Brad.
0: Ayaw naman. Ikaw, Jer, ba marmaro ka, Jerry, ha? May insulti ko si mo kamigo man ta, good? Ako insulti gyud ako ni si mo, kay...
1: Brad.
0: Amigo man ta. Jer, gusto kayo kung...
1: Ngano? Ako gyud ko ani mo, Brad. Nakatilaw na ba kag... Natisting na ba na ni mo, Brad?
0: Papaganin ako masuway, no, kay... Madlok lagi ko, basi...
2: Hello, Budo! Budo Frito!
1: Brad, nasi una, Brad.
2: Hello? Hello, Budo!
0: Ikaw, entertain na rin.
1: Una...
2: Uy, Budo! Ngayon, hindi na kami nagat lagi, Budo!
1: Mulakaw sa ko, Brad.
0: Ay, ba... Jerry,
1: sorry,
0: Jerry!
1: Sorry,
0: Jerry.
1: Brad!
2: Uy, Gudo! Kumusta man ka, Gudo?
0: Ayaw ko kakasama kita sa mga tao, uy!
2: Ala, lain lagi ka. Ima man kagiwakli, Gudo. Lain lagi ka. Hadlok man ka maulawan.
0: Una, ayaw.
2: Uy!
0: Ayaw pag-anak ka, di ba ikapaanak.
2: Uy, Gudo! Ula, saan kaya ko nahikapan, Gudo?
0: Uy!
2: Ala, gababag!
0: Taka rin magabanghikap, uy. Plus light man, ha?
2: Ay, plus light, ha? Anong init man?
0: Kasiga man.
2: Plus ko!
0: Ayaw, di ba? Ikaw ba? Hindi naman kadri. Yung smoke ka ni mo isi.
2: Uy, gimingaw na ko ni mo gudo, uy.
0: Gimingaw mo kasi ko, nabalay tayo kaagi, huwa man.
2: Uy, lain lagi ka gudo. Ano mo, iskap-isnab na kakaroon ba?
0: Ayos, siguro suwaya na ko niya kung kargada ka niya.
2: Uy, gudo.
0: Bigat laon mo niyang bayutan, eh. Suwaya na ko niya, makakaya ba niya siya kung kargada.
2: Uy, kumusta mo ka gudo, uy? Pahikap siya mong...
0: Uy, ikap.
2: Uy, kagako.
0: Niloka, uy.
3: Ayaw naman.
0: Ay, patagal kong hikap ba? Kaya, basig na yung mga tao ba?
2: Ay, magbaktas siguro ito, Gudo. Kaya, ibura nito. Kaya, ibura nag-awaaw kayo, Gudo.
0: Asya man taad to?
2: Ay, kamala na ka. Tuloy mo. Balik, Gudo.
0: Isuway na ko ni. Isuway gina ko ni. Karon kay naa naman ito ni Smingaw ilang Smanga.
2: Ay, Gudo!
0: Gusto man dyan ka kamo suway?
2: Ay, Gudo! Laki!
0: Ani, ana?
2: Ay, Gudo!
0: Gao!
2: Kaya ko, Gudo, marapot panel!
0: Kaya ni mo?
2: Ay, Gudo!
0: Samisagit siya!
4: Ikaw, maring Daria og master. Ako yun na suwayan yun ang bayot dito nga dayom. Kung bayot, bayot pa ito dito sa kuwan. Dabaw ba niya ni Abot Dere? Si Una. Ako yung hinala dito sa Lanos Mangga. Daghang kayo nagkakita gibaklan ko ni akong amigo nga si paring Jerry. Nga, mura ko na kung rabbit mo kuwan daw, musakyun. Paspas ko na kayo. Muto nga, pag-istoryahan na yung mini Paring Jerry, inani mga panghitabo.

0: Brad.
1: Hmm.
0: Matoy Brad. Grabe kayo ka mo karate, Brad.
1: Sabuti mo karate.
0: Brad, kanang nakuha nga ako, good Brad. Katong gidalani mo tong bayot nga si Una, Brad ba?
1: Ay, but...
0: Apuanga, Brad. Oy,
1: Jerry, gibaklad ko ni mo.
0: Kita kayo na ako. Grabe na nga, diis man, Brad.
1: Uy, anong mamaklad man ka, Jerry? Oh.
0: Sorry, Brad.
1: Ikaw, sabi yan ang mamaklad ka na mag...
0: Wala, Brad.
1: Ay, basig doon kayo. Basig na picturean mo ni mo. Ayaw, ipusa.
0: Malubat ko atong panahuna, Brad.
1: Ay, mabidyo ka na ikaw ka malubat.
0: Brad, pero nakita gud na ako, Brad.
1: Kining,
0: grabe ni mo. Gahangos man ka, Brad. Mura kag napil og panran.
1: Jer, so buto sabot ni mo, Jer, na kakita ni mo kung unsagad ako ang problema kay mo gikiproblemahan na ginako. O, di mo katong si Una nga katyabaw ay murag na kuan.
0: Brad, nakakita gyud ko pag ibot ni mo, Brad. Makaingon gugu, Brad. Grabe, mura magkamuting kahoy, Brad. Katong hybrid na kamuting kahoy, Brad.
1: Katong
0: ba?
1: Makahilo?
2: Katong makahilo. Ayaw naman.
1: Mula ginako problema karon, Jer, kay... wag man ako ni masuway siya. Bye. Ang ikabalak anak ko ba siya makauya buglili nung buwagan ko makita niya ko ang akong kargada nga oversized mga ayo.
0: Brad, naku ipagaila ni mo, Brad.
1: Kinsa man na?
0: Tagapirido, Brad.
1: Tagapirido?
0: Kitsas kaayo, Brad. Sorry, Brad.
1: Basi nga po sila nito niya.
0: Brad, diha man ko dagaan ha, Brad.
1: Ay, sige.
0: Kita ka niya kung purma, Brad. Tara man ako pantalon, Brad. Laulaw na kayo, Brad.
1: Naka-sputing ka? Sige. Karusa man natin. Karusa man yung pinailas ko, ha?
0: Brad, kagang mani, Brad.
1: Ato rin ang suwayan. Suwayan ito. Ipinailas ko. Ako ba, problema siya ko ni Jerry. Kaya, basi hindi ko maminyo. Makakita rin kong kargada na ako.
0: May...
1: kita ka niyo. Pakitong tagaw.
0: Brad? Grabe, Brad.
1: Hmm.
0: Kung nagpanay dunggan, Brad, mura naman nag-itoy, Brad. Sorry, Brad.
1: Ay, sige, ato na to. Atong suway ang tugingon mo.
0: Tara, Brad.

0: Mona ni, mana ni tadi?
1: Mona ni, Brad. Mingo pakai Brad kayak elastris pemas haput.
2: Kita pakai pilihan tahun. Mau kuan cerita dia, mau syat-syat cerita.
3: Hello!
2: Oh, nah, nah, nah.
3: Hello, hello, sir.
1: Ay, dahi ka nang... Namai ku Andre dahi ka nang imnunun dahi.
2: Kani bahala dia jeri kay... Aku di mga suwito dahi.
1: Adai kan
2: tegak ini. Derir aku.
1: Namai gini sang manik dahi. Ketung naik di... Ketung naik buli nau dahi. Gidai, nak nak ke uban dia dai?
3: Aku dai sih.
2: Ah, dik kunimu ke batik kag naung. Lili ku dik jer dia minta lang lain.
1: Sorry dai.
2: Pinta hak lain pinta.
1: Sorry dai.
3: Cek, ayo kita aku apo?
2: Itu kita lain.
3: Ngaputet.
2: Ah, ayo dema. Lain aku di mangi aku andu, ini mga buli mo dining mga kuandu.
1: Brad.
2: Oh. Paghambog ni mo?
1: Mati kuyawa gini bubur ma, Brad.
2: Ay, asa man paghambog ni mo? Nga kayang mo sa gubang ni akong kargada?
4: Hi!
2: Uy, kagwapa niya. Ay, Brad, istoryaha dia. Istoryaha daw yun. Ikaw istorya.
1: Ma'am, mayong...
2: Sumaka, istoryaha daw yun.
1: Mayong hapon, ma'am.
4: Ah, hello. Ako de si Kuan Maricel.
1: Ma'am, ako de si Jerry, ma'am. Ang kauban, ma'am, si Godofredo.
2: Good morning, miss. Ako de si Godofredo.
4: Good morning. Gaming hapon.
2: Kalumoy si mong kamot. Ay, lumoy
4: kayo. Ako de rin, wustin. Magugudiri.
2: O, sa'yo mong gisabon. Lumoy lagi mong kamot.
4: Claire's skin soap.
2: Banto, grady, ay. Sus, kahamis yan. Nag-short siya ka na yung maong gising-gising.
1: Brad.
2: Kaya ka niya.
1: Brad, ako isultin mo, Brad.
2: Saan?
1: Huwag manunod mo kwarto, Brad. Paun ako dito sa kilid, Brad.
2: Mamaklad na po ka.
1: Sali na good, Brad.
2: Sige. Ay lang, pagsaba, ha? Unya, pila mo na siya.
1: Kamu rin pagsabot, Brad. Buunan ako dito sa kwarto, Brad.
2: Sige.
1: Kasi ito ka o ba ni Godofredo, no?
2: Yes, Godofredo. Si Jerry ito siya, Jerry.
1: Meron ito siya sa piyot. Lagi ito siya nilakuan.
2: Ay, kayo kamo ito. Stress mo ito siya. Hindi na ko mag... Hindi ko pareha siya ng guban ba nga. Dahan pa kayo magbasikot-sikot ba?
1: 3-5. 3-5 lang.
2: Walay discount, anak.
1: 3,000.
2: Grabe, pumahala po. Usa mo na yung imuhang kargada di.
1: Baka'y kwarta?
2: Ano? Pwede mo hangyog tuet?
1: Sige, tuet.
2: Ano? Sige, okay. Sige. Okay rin si mo ng presyon,
1: ah. Okay rin, eh. Okay rin, ay problema.
2: Sabi lang ngayon na ito. Tara.

0: Ya. Usah man.
1: Sige.
0: Ano mo ta diri inyo?
1: Wala po. Ubo na ko. Wala ko na panty.
0: Bantu ra kay legbaho. Ha? Ayo ko bang kanang humot kay sabon.
1: Mo man isagol mo ni nene alcohol pulbo sa sagol na magudi diri. Ang baho diri. Sa sapatos diri nga.
0: Makakaya kay isa sa ko ang gargata. Suwayan na doon eh. Okay, pinibihanan ni. Daghan na siguro na suwayan. So, wang-wang na siguro ni. Diri, basta rin ato na nang suwayan.
1: Sige na, sabi may dugayan din ato. Mani daon sa bago pantidan. Ako kung ko'y panty di ay.
0: Pamanta mo man, unahan sa nagkong dos mel. Unya ng et.
1: Sige, pataka to et, ha?
0: Lagi, sa mga diskupyada man ka, eh. Sige na, sigla nga. O, sabi ko una-una ron.
1: Sige. Maplastar ako diri. Sa grita sa VIP room, ha?
0: Ipagawas na ako. Kung kargada, akong isanday diri sa bangko.
1: Basta na mag-isanday ni mo ka ng tenderloin sa...
0: Pamanday, kini ako...
1: Ha?
0: Kita gani?
1: Imuha na tanan?
0: Kung sa pamanday, may lain pa.
1: Ay, good afternoon. Imuha na tanan.
0: Nag-down ako, Gusmel. Nag-down ako. Ayun na, wala italitra na yun.
1: Good afternoon. Handos pa! Handos pa! Handos pa!
0: Onya.
1: Handos pa!
0: Sige pa! Mo sukol ka kaya niya.
1: Degawas nang imong ulo niya mo ba? Ako mo ba?
0: Liog naman dayon.
1: Kaya.

grabe jud kaayo mga marine kay pati tong taga Pirido murag ni atras gyud ang iyang kuan ang iyang chocolate bearing. Ang iyang adam sa apple nagawas gyud iyang adam sa apple grabe mo gud ningod pre buyag mo gud akong kargada. Uy. Mila ba yung mga semana, bulan, nahimo og mga tungas tuig, nakauyab ko. Yes, nakauyab ko. Ang iyang pangalan, ang pangalan sa kong uyab nga si Marie. Ugin ani mga pangitabo.

0: Nganong gidamang ko ni Mordia Prido sa mingaw nga dapit. Uy, usubi ako nung kaayong mga jatot diri ah.
1: Ito, nang jatot ay muramang tag 1980s. Ito, abin ni Mumar, nagpasalamat kay ko nga. Isugot-sugot ni Mabisan o kinangati ng dili ko nga nagkahitsuraan. Nagpasalamat ko nga. Ah, gimahal ko ni mo ba?
0: Nakabaw ka no? Dili man sab ka isto di gugmaon kay sa imong hitsura. Gwapo ka, sakto barug. Pero nang hinaot ko nga ka nang dili ka para sa mga laki nga sama ila ni kanang mga laki gud la ni hadarti lang ko mag-mention nga kanang daghan kaig mga babay.
1: Dili ko parehas ana. Parehas man ni CJ nga isa ra gyud. Kanang mga stick to one gid ba?
0: Salamat ha.
1: Pero, maruyab naman kita. Buta na ko mga... Kang, buta na ko nga, tilawan ko ni mo.
0: Uy!
2: Ayaw na ma!
0: Lain ni mo, uy. Kanang, hindi sa taan na mga ana, uy.
1: Dili magunta mga bata. Sige na, supayigod ko. Basindig. Basindig, kuan ba?
0: Bahala ka. Okay lang.
1: Okay na si mo? Kini, suwayan ko ni. Inuun, guwapag kini akong nauyap. Ang problema, kaya kini akong kargada. Ipagimaw ko na akong ulo, bi.
0: Huy, imuha na tanan?
1: Oo, ano mo day?
0: Ala, di ko, uy. Mahala ka. Mahadlo ka na, uy. Iyaw, di ko kahada ko.
2: Ayaw naman.
3: Maring mo na ko problema karon. Kaya ng uyab nga si Marie, ako ang gigitang ako kani ko busugot na gidi siya ako gidi sa pag-asawa na pan pagkakita niya sa ko ang bunal. Sa ko alho nga kaingon siya nga mura ganang balanghoy nga gipanitan. Puti pero kaingon ka pretty gidi no nga sakto-sakto gid ni. Bisag si Titi Queen ani og si Titi Princess ni magsilbi ani. Ako sa kaman ako ni nga musugot din akong uyab. Kaya muraga ang ingon ba niya kalas ko no kayong sa lumpas. Kalas ko no kay glabnog kay maglabad ko no yung ulo anak kong iyak kong matistingan kay mama mo ingon sa iyang mga amiga nga nakatila o mga dagko kayong mga tabadidoy. Kusama man ako ni tabangi ko din yung mga maringbi. Maluoy mo ka. Kapoy na kasi dadala ni ba kay paminaw ako kay kung maangko ni Marini ako ang tabadidoy. Pakastan ko na ako ni siya. Maluoy mo tabangi ko. Tininalang kutob. Gudo Prido.

0: SFM Tagum City. Alright, mo to ang kuno.
1: Yes, to ang gibasa nga kaagi. Grabe, oy, dalang saon sa ning kaagiha oy.
0: Grabe kayo oy, oy alas 11:34 na man dayon atoa ning kuanan bi, atoa ning grabe kayo maring, no?
1: To.
0: Naay mga inana nga mga factor, no? Ato isgutan kadali, no? Ato recap ta sa to ang sender mga katropa.
2: Oo. Kuya kaayo maring.
0: Kuya kaayo, no? Dali man
2: Kargana mang lapos.
1: Namang ipakatawang ka nang gingon nila ng mga blessed kuno kaayo ng mga lalaki. Dili sa Pilipinas, naara siguro sa mga dagkong kargana, mga 30% na siguro. Pakita ay gunta.
0: Ay,
2: Hoy, ato sige ikaw eh. Patunay.
1: Joke lang, atik lang.
0: ato sa i-recap sa mga karon maka-tune in sila, mga radio set, no? So, ang ato ang problema karon mga katropa, ang kanin si Godofredo atong sender, nga taga-kuan, tingani nga madaom, problema ni siya si Angkar Gada, siya taba dito, nga arang yun ang dakuha, no? Ipangalaan siya, rabbit, o kagawaan yung kamay, paspas, balo ka ng rabbit, paspas, kahit paspas kayo na nga, pakapakala ng rabbit.
1: Paspas na dako. Rabbit, kay muna na sa yung gibutang sa logo sa Playboy, kay yung rabbit na isa na sa pinakabigaon nga hayop sa hayop.
0: Yes.
1: Muna siya.
0: Muna, no, nga, karoon na, dako pa yung kayo siya bunal, kay pangalaan siya kabayo nga mula. Oo, nga kabayo ni Leon Guerrero.
1: Ala, oy.
0: Oo, diba? So, muna ron, no, nga, mga, na siya gibigyan nga bayot, babaha nga, kung ano yan, ang pungango, ganda nga gasket, nangatanggal, oy.
1: Wala ma... Oh. Wala ma-admit sa kuan, sa bukas, nargo sa regional.
2: May gaya, kuan ng hospital.
0: Oo, oh, nabungkag yun ang balay sa pinig, no? So,
2: kahadlokana, oy.
0: Ang ikaduwa, katong isa, ni gawas mo dito, ang gitulak ang adam sa apple.
1: Hala. Oy.
0: O sa kataas, kilalima nga, putot, siguro gamay, siguro kitong bayahan na to.
1: Wabi, oy, parang...
2: May gaya, kay kabayoon mo, ni tawag kabayoon?
0: Oo, oh, kana.
2: May gaya, kay wala nabaliktad. Ang rabbit, ang narabit siya.
0: Ay, ginoo. Grabe kayo. Ang karong grabe ito. Isa, katang si Marie. Mautoy ang yang.
1: Na problema sa kayo. Niyabot sa punto nga nahigugma siya o niya kanang nakuyab siya kanang hitsuraan daw. Problema lagi kay dili sa iya ha, kay nahadlok sa
2: ipakita oversized, niya. Oversized di ay?
1: Kay murag na-analisa siguro sa babae ba nga sus kung maigo ko ni murag di na siguro ma-interview.
0: Makaingin siya pa nga sa manu, ay, mama. Lai, magkainig, lusayan, mag-uabot rin siya ko ang batihis.
1: Ano?
2: Grabe.
1: Hala, ato siguro, ay, ato na good morning, di ay, si Duke CJ ni Druda.
0: Ama, si Duke CJ.
1: Good morning, Duke.
2: Ingon ko, si Juan, si Maricel, ingon siya, ay, nakatawa ko sa tuit.
3: Ama,
2: tuit daw.
0: Sa tuit.
1: Tuit. Anya ay napadiria si Kuan si ay aba si Jovi Castillo si hi kang maring Cinderella parias guro na sa ako ang bana si Junaldo dako upol gargada daro si Junaldo ga pagutaya
0: tama
1: tod ina maring
0: away screenshot di away screenshot
2: para comment
1: comment sa comment section ang mga screenshot
0: ana
1: Kisa pa nanalo, Biki.
2: Si Vincent.
1: Hi, good morning kang Vincent Mulya. Pa-shout out, mga pari. Salamat kayo.
0: Si Din Luna. Manalo, si Din Luna. Maayo mga... Maayo ana mga maring sana putlan niya gamay. Aba, o napon na siya na po siya punto, no? Ano po si Alana Pablio. Mag-apam na lang yun na... da siya mga maring kay para haog yun na kaayo kay kung diri na siya sa Pinay makasuhan yun na siya kay makadaot man na siya o kaugmaon oversized man ba aman pero kung na nagugmahan yun siya ay kasayahang actress
1: agwantahon
0: pwede rin niya sapsapan maura to maring da wailami salamat kayo.
1: Hello, oy, kanang kung sa mga saging o kanang mga pinya, kung sobraan kadagko, dili pwede pang export. Pero kining kargada sa tuang little sender, murag dito rin sa laing nasud makakita o mga...
2: Uy, yun, nakuar. Ay, siya. Ang gwapo, ana, sapsapan. Tama, matos siya.
0: Sapsapan.
2: Sapsapan. Nga ibulad sa init, yan, murag binangkong.
1: Diyan sa may kwan, sa Tibalog.
2: Tibalog.
1: Binangkong sa Tibalog.
2: Binangkong sa Tibalog. Nasa kasada ni Pambulad.
1: Kana, ay, muna ba maro na siya. Unsa ginahi mo anang mga tibinang
2: ko? Muna na kanang kuhan, kanang, sa kanang anas bilyonan, gani?
1: Ay, kanang...
2: Gaw-gaw.
1: Gaw-gaw.
2: Kanang mga hari na mo?
0: Na... Ah, mga na siya.
1: Ah, ano mga class inga, mga
2: class inga rin na.
1: Class inga mo. Ay, muna na di.
2: Muna siya, mga matling mo.
1: Naka siya. Brown lagi na, oh, lagom naman lagi na nasa highway lagi gibuhan.
2: Maputi man na siya, kaya pagdukdok ang pino mo na siya.
0: Eh, maputi na siya, labi na yung mga aging mga dump truck. Kari magiging ang mga dump truck, di ba ka mga loose pad, di ba ka
1: mga kuyawan.
0: Di ba ka mga kuyawan.
1: Ay, nako. Sige, i-comment yan mga maring ang iyong ikatambag sa tuwang Little Cinder sa XFM XFM 107.1 Tagaw mga Facebook page. Makita ang sabda mga maring sa XFM General Santos City Facebook page o sa XFM Mati City Davao Oriental Facebook page.
0: O sa asa pa?
1: Padungong sabta sa mga nagkariya ng mga radio stations?
0: Nationwide.
1: Sa, yes, yeah. Diya sa Bukidnon.
2: Nationwide?
1: Mindanao.
2: Mindanao-wide.
0: Dili, kaya mamaya, na, ako lang gustuhan, nationwide naman ta. Kaya ang mga kwan dito, mga Tagalog, kaya magkanaan naman sila bisayad, minsan ka mga Tagalog, kaya UE. Dili sila kanaan.
1: Yan ang sabi nila.
0: Kasi ayaw na namin ang mga, marinig yung mga ano nila dito kasi napaka-UE talaga.
1: Gusto nila ng mga Bisaya.
0: Mga Bisaya. Kasi yung mga Bisaya, talagang ang titigas ng mga Dela.
2: Like, o, dalian mo dyan, baka magalit sa Gabi.
1: But anyway, mga maring alas 11, 40 na nga itong oras, mga higala, ha? Hala, nalang yung mga mensahe diriya, gikan diriya sa, ay, mga taga-Mati, nalang yung mensahe diriya si Ken.
0: Aba?
1: Ang rabbit, kaya na mupatay o 20 kababaeng rabbit, pinagi, radyod, sa ana jug-jug ay kuyawad yan yung rabbit uy ngayon pa si katropang Ken at si Bido dira sa may XFM Mati City Davao Oriental tinuda maring pamatod ina Ken doon na kay mga screenshot
0: na picture
1: daw
2: basi tinood po na maring kay mamatay man doon ng rabbit panguman o jug-jug
1: mabadi ay
2: oo burang siya ka ng buyog ba o di ba ka ng buyog panguman na nag ka ng igos sa paak mamatay.
1: Dili na baka to slow.
2: Kaya mabilin. Kaya mabilin man to ilang tabadidoy.
1: Mabadi ay.
0: Aba.
1: O dapat kikuan to, gipreserve. Ang kuan. Anyway.
0: Si Neymari.
1: Minaw siya.
0: Alay siya pakiplay. Himayang dalunak. Dili na itong what our friends are for?
1: Sige, Ben.
0: Ato na ko.
1: Himayang na.
2: Masig na usab na.
0: Masig na usab na.
1: Ato na ang taga-pagtagad o niya tawad-tawad SM. Kaya ato na yung taga-kuan si SM. Masig din na hook up sa 2 aba.
0: O gani. Ano ang Himayang lalunhak man? Sa may bot pa sa pagkana. Nakagyan siguro siya ang inani. Domingo ramagod na siya ba?
2: Nahunlak?
0: Oo, nahunlak. So, Himayang nahunlak. But our friends are for na lang ta in the Mario. Kay pang Domingo man ang imong request. Alatala dyan kayo ka nga kuan ka. Idara na ka ba?
1: Mo kuan gina siya mo request sa at my words. Eh mga litis man to siya.
2: Anyway, mga bagong litis.
1: Pati baya ko diri akay nang umpromi si maring Cinderella nga nang umpromi sila. Kaoban iyang bana nga dako kay kargada pod si Junalo.
0: Junalo.
1: Abi oi.
0: Ay ana ba si Demare kong dili ni play di na mi mock up.
1: Hello.
0: Ay mao na. Sige lang, ayaw ka malaka kay ang technician niyo, ang technician na mo rin, amigo man nila. Lira, mahukap lang yan po na.
1: Ano, sige na, biga. Ay, mudawat ako, color.
0: Ay, sige.
2: Color.
1: Color brown.
0: Color brown o color red. Okay, sige.
1: Kung na'y color, mga maring, wala pa'y color, pero kung na'y gusto mo nawag, nga gusto mo tambag sa ere, mga maring, hala mo, mudawat sa amin kay, kisa na bagong taong dito, mudawat.
2: O saan, napagtawag mo na ito kay, number maring.
1: Ang ito ang numero is 0966-306-9569. Osbon ko mga maring 0966-306-9569 mga maring.
0: Mm-hmm.
1: So andam na ito ang linya. Giabrih na ako. Apan sa dili pa mga maring ha. Ang ato ang programa di ay hatod ni kanato sa pinakakusog nga mga food supplement nga pampagahi sa tuang tabadidoy.
0: Mm-hmm.
2: Turbo Male Enhancer. Kaya kung muluhod ka, dili sa ako.
1: Matod ina.
0: Matod ina. Pero sa may nasa turbo, babe. Astorial doon niya siya, maring.
2: Klaba waska.
0: Lay, daun sa?
2: Klaba waska.
0: Ay, klaba waska. Daun sa pa.
2: O, ganun pang kuan siya. Pang pagahi.
1: No. Pero nakasuway ka.
0: Nakasuway.
1: Nakasuway na mula ka.
2: Wala na may mugahi.
0: So, kung may turbo, mugahi gina siya.
2: Yes. Pwede ka nila sa ikalso sa bao-bao.
0: Kana.
1: So ito, malikan mga maring, ang kining kaagi, samtang wala patay color, mga igala. Dinigini malikayan ba kay dunagi mga tao ngayong ani siguro nung kanaganing gigrasyahan sila. Kay dili ni mo maikalimod ng mga bayot na daghanjoy ng andoy ng mga lalaki, anak, anamudako ila mga karga. Dagani, diri arada sa Pilipinas ang daghan kaaya mga gipamaligya ng mga produkto nga pagpadako, pagpagahi. Diri na daw kay daghan kay diri ang magagmay mga kargada.
0: Aba, tama kay ang mga Pilipino ang size bagod ala dili kayo kuan sa mga marine kanang dili kay dako to, tama sa, lang. Nala sa mga 5 ala na mo siguro na.
1: Mo bitan mga marine gamay ra kaayong ihap sa mga Pilipinong lalaki nga nakaasawag mga apam.
0: Oo.
1: Kay susi pangingi kay ra kuno ta sa mura ra gud tagi totpig pangingi.
0: Pero naay mga kwan baya daw kanang mga foreigner mga apam nga ganak mga Pinoy. Daghan ko nakita sa social media nga mga kwan mga
1: siguro wala sila in choice.
0: Wala sila.
2: Kay oh, nanay nga tambag mari.
0: Be.
2: Ana si Ismaila si Biliano Asuncion. Good noon. Pwede man na siya mo adto sa doktor ipa-check up kay basig na ay lotion na pangpakuyos. Anyway, true love na dili basig sa kadakuan. No? Maayong relasyon, pamawab, watching you, 3 amping. Oy. Palitan dai mo to mo ingon nga naay panghaplas nga pangpakuyos.
1: Dili ang kasagaran mga panghapang pabaligya karon sa online.
2: Pangpadako
1: ra gid siya.
2: Basig na pangpagamay.
1: Ah, basig na asab.
2: Kaya nga naman siya, ipadoktor daw. Mangayon sa resita nga pangpagamay.
0: Ato ka sa mga machine shop, dito ka niya, ipaturno na nila dito, kaya pwede mo na magamyan. Niya makurba-kurba, makadesign
2: pwede
0: pa ka
2: dito. Pwede pa, ismira lang na, garitso.
1: Pwede siguro na, mga giring-giring.
0: Ipakwala ka
2: ganang mga
0: sandiran ba na ni mo.
1: Gusto ba niya mga katong pointed gayo nga, ito mo iba, murang dako, mayang punuan, murang uga ng kuan.
0: Na kay mga ijer niya, pwede na magamito.
1: Aba, sige be.
0: Sige be.
1: Pwede sa na siya. Jeter lo Dubai, sige sa ka mga lamion, gala lang jud ninyo. Oy, gusto ba man di lamion good me? Kami ang lamion diri sa Tagum City. Dali ra na imnan og unsa daw?
0: Meat for men. Aba, taas na siguro sugar ni. Si Din Luna. Di, daki ra na imnan. Si daki.
1: Ay,
0: bahala ka diya. Ay, Be.
1: Kisa pa'y nakadiri ang mga maring kay gamay naman atong oras alas 11:47 na antak na sa buntag.
0: Sige.
1: Nakoy kaila nga ingini hapit-hapit ani ang kaagi niya. Na problema siya kay kuan lagi kana laging panang grabe siya ka gusto gising mudako ang iya ha niabot noon sa punto mga maringa na hospitalized na noon siya
0: ba ay mga inanak nga mga pakor
1: kay yahamang gi kuan maring yahamang gi disdisan gi pangsuksukan niya
0: ay mga gadget mga kanyang mga accessories
1: iya gi pangsuksukan niya ang mga kuan mo tanang anak mga divider
0: Mora na lang, mora na nila siya kuan di. Ay, kanan na kanag mga sabitanan?
1: Yes.
0: Mga kalain, ana, oy.
1: Correct.
0: Mau na di, ha, no?
1: Wala na mo tambag diha, mga marik, eh.
2: Wala na, marik.
0: Wala na, oy. Si Linlin, nagtanaw. Si Linlin, hi, Linlin.
1: Si Linlin,
0: sila to. Kamusta, Lin? Oh, no.
2: Pasigarahan siya mo tambag diha.
0: Ayaw kayo, utro sa din tambaganan.
1: Sige, si kuan, unsa kay assessment ni kanan, eh?
0: Ni Linlin?
1: Ni Bibi.
0: Kay 48 na. Sige, 48 na.
1: So, ato na lang tambagan mga igala. Kay, ikaw na po yung tambagan eh. Kamay kapalik kaligyan nito.
0: Boy no. So, moto no. Ikaw, Godofredo. At least, isa lang yung kumasulat. Congratulations. At least, hawak mo na ang beat, no? Ikaw mo yung nakakuha dali sa pinakataas. Siyempre, mahugnaga. Lalimang kaana nga. Mura o kabayo. O niya pagkuman. Mura rabbit mo kuan mo kamalo no so mo siapol so ako ang matambang nimo pamili lang yun. Kumbaga, tinala na ga, good morning towel lang doon rito. At least, na-stopper. No? Kaya, kung isulod mang kunani mo ta, is hansak ni mo na tanan, basing magproblema po ka, niya, di, wala pa mo mag-isay-isay ni mo rin yung usay mong panginabuyan. So, kung isay-isay siguro ni mo yung panginabuyan, kung dato siguro ka, pwede na siguro na, mapagitaan lang paagi, pero isa na kung masulti ni mo, good morning, kung ako sa imo ha, if I were you, kung ako ikaw, sortiyan na ka, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: May na mga maling, wala ko ikatambar kay Gitambaga naman kadiya. Ako na lang si Maring Inday Erika Hantod. Lunes, bohon, kita magkaoban. Ako si Maring Erika, dalig wapad alimis tayo sa apan di makopiansa ang tungod kay Mangunay o Silingan.
2: Kaya pa niyang iyaan sa kanunay panabang, Titiya Darya.
0: Masa din ay tanini ang inyong ligod, Gabarong.

0: Signing time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasahing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Olivares at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, katropahatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Paulong Ferdinand Marcos Jr., pinaunahan po ang pagdiriwang ika-128 araw ng kalayaan sa Maynila.
2: CBBM, kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand ngayong araw.
0: Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
2: Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. tinawag na normal derm ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
0: Bilang ng mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55. Ayon nito sa Office of the Civil Defense.
2: Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIDG.
0: Balitang regional, abangan mamaya ang pondo ng national government para sa Palawan State University, Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante hindi muna tatanggapin.
2: Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang 3 araw na pamamalagi nito sa ospital.
0: Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga army fan humihiling ng day 3.
2: Sa balitang sports, alas Pilipinas, bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, XFM News.

0: katropa, pananghalian na po ng Biyernes, Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa niyo na po XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Brady Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128th anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang ang kalayaang pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mabayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok ang makukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkuling makisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
2: XFM News Nationwide.
1: PBBM sa Araw ng Kalayaan, iginiit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila. Yan din ni Senator Francis Kiko Pangilip.
3: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin ito bilang responsibilidad sa bayan. Ito ang mensahe ni Pangulong.

0: tussen XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: And the second, para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang tema ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
1: XFM News Nationwide.
3: Inaunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtatas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga, o pag-alala sa mga bayani po ng Kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan. Kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinigawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinigayway ang watawat ng Pilipinas at diniklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong 1898.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Francis Kiko Pangilinan, binigyan din ang sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwarian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pag-unlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito'y sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Mensahe ngayong araw ng kalayaan, ipinaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagunita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorin at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamalaan ng Espanya. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ang joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. At kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
1: XFM News Nationwide.
3: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na agawin ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa anumahakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Sabay po nito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Higit na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at iginit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, katropa, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Mahigit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soksarjen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, talawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang dulot ng lindol.
1: XFM News Nationwide.
2: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student athlete. Matapos ang burol sa Davao City, uuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng inibababa sa 3 na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ng ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipaculao noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng pulisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Jensan sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
1: Balitang Regional.
3: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Inulang, mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026 to 2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 16,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Pinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balo, Dabayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Junar de Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amunsal, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng barangay Balo. Ayon sa Dalagueta Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa paunang imbestigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamaan ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo papalabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa Poblasyon Dalaguet ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspek, ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding polis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspek ay may mga nauna ring pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino. Pinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman, 2.3 million pesos ang lagapo ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
7: Abot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO 2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, iban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nasabat ang mahigit 1,000,000 pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Porok Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspect sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng pulisyang sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: At katropa panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
8: Ang lalaking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo matapos na pagbabarili ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagaw, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay nasettle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari ang krimen, muli namang nag-away ang dalawa habang nag-iinuman. Pagkainumagahan, humingi ng pasensya ang suspect sa biktima ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na mag-boxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagaw at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang .38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, apektado na easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, asahan din ang makulimlim na langit, may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao Region.
2: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
3: Sumikat po araw 527 this morning, inasahan lulubog alas 6:25 ng gabi, katropa.
1: Balitang International.
3: Ihatid po sa atin ang balita ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan ito, likas subuk. At marami nagsasabi, epektibo. Pumanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Vajra Kitiyabha Mahidol. Mga Anay pong anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand. Na-confine sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos pong magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
9: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines. Opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-apat na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila,
1: Balitang sports.
3: Atid naman sa atin to katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Sa kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal na mga batang malalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programong gibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa nito ng atin pong powerful supplement, Sun Tone Plus Gold, at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ating pong partner dito sa kahanginan. Ako po ngayon ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. Sa mga po ngayon ko, sa pamamagitan ng pagkapadala, ngayon po mga text messages, mga inquiries po niya about your health, at text lang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masala yung po mga katarungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. At sa mga naganais sa mga sumubok ng atin pong mga produkto, hanapin po ito ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan mga katropa ha, ay pwede silang mabili. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pwede nyong ma-avail ang atin pong mga produkto. Kaya ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong inumin, gagamitin ang mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa ha. Para makaiwas sa mga peke, mga counterfeit na mga produkto dahil napakarami na po yan ngayon mga katropa. No? O dahil gusto sumabay sa trend. Nakikita kasi nila na marami ang mga marami ang tumatang kilig sa atin pong mga produkto. Kaya yung iba nananamantala, no? O basta masabing may Santone. Kasi pag hinahanap iba, mayroon kayang Santone. Ito, may Santone din ito. Mahirap po doon mga kaibigan. Lalo na kung hindi yan FDA approved, mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin. Ha? Kaya para makasigurado, hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng ating mga produkto, sa mga bottles ng product natin, nandiyan yan nakatatak mga kaibigan. Pwede rin umorder sa atin pong online shopping store, Shopee. Desearch lang Yes to Health 2011. O di kaya sumadya sa atin po mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga products, mga herbal medications na pwede nyong mabili dyan sa atin pong mga wellness center. Ha? At the same time, meron tayong mga program, mga modalities na pwede nyo pong masubukan dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Marami tayong mga programa na pwede po ninyong subukan na naangkop sa inyong mga karamdaman para sa mas mabilis na paggaling at pag-recover ng inyong pong pangatawan. Ano? O gaya ng cleansing and detoxification program. Meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture therapy, yung mugukbuyang Korean therapy natin. Ano? O, sa mga hindi pa nakasubok nito, napakaganda nito. For managing pain, managing stress sa ating pangangatawan, balance ng katawan po natin, especially yung tinatawag na ki or chi, yan. Yan po ay nakakatulong ng malaki, ano? Yung acupuncture and yung mugukbuya ang therapy natin, ano? Korean therapy. Tara, Hertz Blower, meron din tayo, ha? At Nacho Trad Therapy, isa sa mga paborito natin. By ano yan, Doc Wendell Pedroso, ano? Itong Nacho Trad, ito yung ano natin, traditional hilot massage natin, ano? Or hilot hugpungan. Meron tayong traditional niyan, pero yung kila Doc Wendell is a combination yan siya ng western therapies, ano? At yung hilot na tradisyon natin, ano? Marami yan silang paraan mga kaibigan kung paano po i-release yung tension sa ating mga muscles, i-align yung mga joint area natin, mga buto natin, kalamnan na nagkaroon ng spasm, ano? So napakaganda po nito, ano? Yung mga hindi makalakad ng maayos, hindi makakilos ng maayos. O pagka gumagalaw tayo, kumikilos tayo, parang robot na, ano? Kasi limitado na yung ano natin, range of motion, yung mobility natin ay hindi na ganoon kaganda, yung flexibility ng ating pangatawan. O dahil sa mga yun nga, mga kalamnan na nagkakaroon ng spasms or tensions, ano? Or nakakompress sila. So maganda yun, marirelease yun yung mga tension doon or mga compressions para makakahinga ng maayos yung mga kalamnan natin at makakilos tayo ng maaluan, ano? O, sa mga gusto sumubok yan, ha? Puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Eh, okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po natin mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold, ang number one food supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin parati ang tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto na inyo pong bibili. Pag-usapan po natin itong isang problema or general problem sa ating pangatawan sa paggunita ng Independence Day, kalayaan. Ayan. Maganda rin na ang katawan natin ay malaya sa mga paghihirap o pasakit dulot ng mga karamdaman. O itong tinatawag na mga sakit. Ayan. Pag-uusapan natin itong disease. Ano ba ibig sabihin ng disease, mga katropa, mga kaibigan? Ano? Or sa Tagalog, sakit. Ayan. Kapag naririnig natin ang salitang sakit, kadalasan ay iniisip natin mga pagdurusa, pag-inom ng mga napakaraming gamot, pagpunta sa mga ospital, o kaya pagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. Ngunit sa paranaw po ng siyensya at ng mga dalubhasa, ang sakit ay may mas malalim pa na paliwanag, ano? Kaysa sa simpleng pakiramdam lang na pagkahilo, lagnat, o kaya naman ay panakit ng ating pong pangangatawan. Ang pag-unawa kung ano talaga ang sakit ay makakatulong sa atin upang mas mapahalagahan natin ang kahanga-hangang kakayahan ng ating pong katawan na protektahan at pagalingin ang sarili po nito, mga kaibigan, ano? So ano nga ba ang sakit o yung disease, ano? Ayon po sa mga dalubhasa, ang disease ay tumutukoy o ang sakit ay tumutukoy sa anumang kondisyon na nakakaapekto o nakakagambala sa normal na estruktura at paggana ng atin pong pangangatawan. Ang katawan kasi natin ay meron na tinatawag po na balance, ano? Normal functions. Sa madaling salita, ang sakit ay sinyales na may hindi pagkakaayos o may kaguluhang nangyayari sa normal na sistema ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na yung katawan natin, very organized ito, mga kaibigan, ano? Alam naman natin kung sino ang maker ng atin pong pangangatawan, ng atin pong buong pagkatao, ano? At yan po ay ang Diyos. And God is the God of order. Kaya yung katawan natin, dyan natin mababase kung gaano ka-order ang nais ng Panginoon, ano? Sa atin mismo, sa ating mga sarili, kung gaano ka-organize yung bawat sistema, kahit yung pinakamaliit na parte sa atin pong pangangatawan, yung mga cellular natin, mga kaibigan, at yung loob na nandyan sa loob ng atin pong cellular, ano? Very organized, ano? At gumagawa yan sila in harmony with each other, mga kaibigan, ano? So pag nagkaroon tayo ng sakit, simply means nagkakaroon ng problema dun sa balance and harmonious functions ng mga sistema at iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Halimbawa, ng mga sakit, trangkaso, dengue, diabetes, alta presyon, ano? Pagkakaroon ng mga respiratory infections or COPDs, ano? Pagkakaroon ng arthritis at mga malubhang karamdaman tulad ng cancer. Ganun din sa mga problema sa atin pong cognitive functions, ano? Depression, anxiety, dementia, Alzheimer's disease at marami pang iba. May mga sakit na panandalian lamang, yung tinatawag na acute, samantalang ang iba naman ay pangmatagalan o yung habang buhay na, ano? Yung tinatawag po na chronic na mga karamdaman, ano? O, saan ba nagmula yung word na disease? Alam niyo ba, mga katropa, ha? Ito, konting fact check, ano? Ang disease ay mula po sa old French na word, ano? Na disease. Ibig sabihin, lack of ease or discomfort or trouble, ano? So, literally means, yung disease, hinati kasi yan sa dalawang word. Dis, o yung D-I-S, which means away from, at saka yung eyes or ease, ano? O yung comfort and well-being, ano? So, kung ililiteral mo yung translation yon, or meaning niya, is without ease. Walang kaginhawaan yung atin pong pangangatawan. Dinidescribe nun yung state ng katawan natin o ng atin pong isipan na wala nang normal na functions or nawawala yung normal functions nito. At yung comfortable functions and harmonious functions ng katawan natin ay unti-unti nang nawawala. If not totally nadidisrupt, ay unti-unti na pong nababago, mga kaibigan, ano? So, ang disease, it implies the body's normal balance, ano? Yan ang nagkakaroon ng disruption, mga kaibigan. Kasi yung katawan nga natin, siguro mapapakinggan nyo na yung word na homeostasis. Ayan, lagi nababanggit yan ni Doc, ano? Ang katawan natin ay meron pong homeostasis. Ito yung ability ng katawan natin na i-maintain yung stability, ano? Yung pagiging stable pagiging balance ng bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Paano ba nangyayari yung homeostasis sa katawan po natin? Ano? Ang homeostasis, yun yung abilidad ng katawan natin na i-maintain yung internal balance despite sa external changes. Ano? For example, yung body temperature natin. Di ba? Pag mainit sa labas, yung katawan natin, gumagawa yan ng paraan to cool down itself. O, kaya nga, nagkakaroon tayo ng sweating o yung pagpapawis, mga kaibigan. Ano? O, pag malamig naman sa labas, yung katawan din natin, gumagawa din yan siya ng paraan para ma-hold naman yung heat dun sa loob ng katawan natin, which is yung mga blood vessels natin, nagko-constrict yun sila, no? So, kumikipot yung daluyan ng atin pong mga dugo, yung mga arteries natin, and even yung atin pong mga veins, no? Para ma-maintain yung heat, ano? Normal heat sa loob ng katawan natin para ma-balance pa rin, ano? Yung body temperature natin o yung blood sugar levels natin. Alam niyo ba na ang atin pong blood sugar ay, for example, yung external changes, ano yung mga paraan kung bakit nagbabago yung blood sugar natin kapag nakaparami tayo ng kain, ng mga glucose, ano? Ang katawan natin, meron siyang sariling paraan para maka-adapt po siya doon at ma-maintain pa rin yung balance ng blood sugar. Sino ang responsible doon? Yung atin pong liver area, mga kaibigan, ano? Yung liver natin, liver organ natin, kino-convert niya yung mga excess na glucose na hindi natin nagagamit, kino-convert niya into glycogen, no? O yung fats, at in-store dyan sa atin pong liver area, at in-store dun sa atin pong mga fatty tissues, ano? Blood pressure natin, yung fluid balance, ano? Ang katawan natin ay merong sarili din niyang pamamaraan para maging balance yung fluid sa atin pong pangangatawan, as well as yung hormones and yung immune surveillance din. Ano, mayroong ginagawa ang pangangatawan natin para maging stable yun sila despite of external changes. Ngunit kapag yung mga stressors na iyon, ano, ay na-overwhelm yung sistema ng atin pong pangangatawan, doon na nagde-develop yung mga disease na iyan, mga katropa, ano? So, disease therefore implies, ano, na number one, something has challenged the body's balance, ano? Merong nag-challenge sa balanse ng pangangatawan po natin, like infection, injury, poor nutrition, yung genetic defects, ano, at yung mga environmental toxins, and of course kasama na rin dyan yung chronic stress, ano, yung mga stressors kung tawagin. Pangalawa is nagde-develop yung mga disease na yan, ano, o nangyayari yung mga disease na yan sa katawan natin kasi yung katawan natin is nag-attempt siya to adapt, ano. Merong mga symptoms sa katawan natin na nangyayari na actually signs of adaptation. For example, meron tayong fever, meron tayong lagnat. Yung iba, pagka nagkakaroon ng lagnat, iniinuman ka agad ng mga ano, febrifuge na mga gamot o pampababa ng lagnat, ano? Kahit naman hindi ganoon kataas yung lagnat nila, eh iniinuman ka agad ng mga pampababa ng lagnat, which is hindi po siya maganda, mga katropa. Bakit? Kasi yung lagnat o yung fever, yun ay reaction ng katawan natin para maka-cope up siya, ano? O yung maka-adapt siya doon sa mga nangyayari na pag-atake ng mga antigens, ano, sa atin pong pangangatawan o yung mga microbial growth, ano. Once na may nakapasok na mga mikrobyo sa ating pangangatawan, either bacteria man yan, virus, mga fungi, o iba't iba pa mga mikrobyo, yung katawan natin naturally umiinit yan, tumataas yung temperature niya. Bakit? Bakit ganun yung reaction ng katawan natin? Kasi sa pamamagitan ng pag-init ng ating katawan ay na-activate natin o na-alarm natin yung atin pong immune system to work more efficiently para mabigyan sila ng warning na merong nakapasok, ano, ng mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At pag na-alarma yun sila, of course, magpapadala yan ng iba't ibang mga ano, mga kasundaluhan, ano, yung ating immune system, kasi meron tayong mga NK cells, natural killer cells, meron tayong mga T cells, mga B cells, at marami pang iba, ano, na mga parte ng ating immune system, mga sundalo ng ating pong pangangatawan, na they will attempt to hold those microbes, ano, yung mga bacteria and viruses, and even yung mga B lymphocytes natin, tumutulong yan siya na gumawa ng mga blueprint kung mayroong mga nakapasok ng mga viruses para maka-adapt yung atin pong pangangatawan, ano. Kaya kapag tayo ay nilalagnat, unless na sumusobra na yung init ng atin pong pangatawan, tsaka pa lang natin iinuman ng mga pampababa ng lagnat. Kasi hindi rin naman maganda sa sistema ng katawan natin, especially sa atin pong brain area at sa ibang parte ng katawan natin, na sobrang init naman yung atin pong pangangatawan. Ano? So, dun lang na time na tayo iinom ng mga pampababa ng lagnat na yun. Ano? Mas maganda nga yan, pagka meron tayong mga lagnat, kung hindi naman ganoon kataas, ano? Ay hydration ang pinakamahalaga. Kasi yung tubig ay ginagamit ng katawan natin para dun sa pag-cool down, para maka-cope up yung atin pong body temperature dun sa pag-init niya. Hindi ma-overheat yung katawan natin. Ano? So yun, yung fever, natural response yan ng katawan natin. Actually, yung iba nga, hindi nila tinatrato na sakit yung disease yung fever, kundi natural response ng katawan po natin. Unless, yun nga, pagka sobrang taas naman ng lagnat sa atin pong pangangatawan. Ang iba nga is, ang tawag nila sa fever is blessing in disguise. O, bakit daw blessing? Kasi nga, nabibigyan ng alarma yung pangangatawan mo. At kahit ikaw mismo ay nabibigyan ka ng warning na mayroong mga nakapasok na kalaban sa inyong pangangatawan, at mas magiging maingat ka na, ano? Sa iyong pong lifestyle, sa mga ginagawa mo, syempre mas mafo-focusan mo yung healing ng iyong katawan pagka ikaw ay nilalagnat. Compare dun sa may nakapasok na mga kalaban sa katawan mo, and then hindi ka naman nilalagnat, so kumbaga dating gawin lang din, no? O, hindi mo mabibigyan, hindi mo mafo-focusan ngayon yung healing ng iyong pong pangangatawan. Also coughing, ano? O yung mga pag-ubo. Ano naman ang ano nito? Ano yung tulong sa katawan natin? Actually, yung coughing, it helps clear the airway sa atin pong pangangatawan, ano? Yun lang problema, pagka yung coughing natin ay nagiging chronic na, ano? Or napapatagal at recurring, ano? Or pabalik-balik yung ubo natin. Yun ang hindi po maganda, mga katropa, ano? Actually, yung pag-ubo, yan ay paraan ng katawan natin para i-expel yung mga excess na mucus or mga infected mucus, ano, yung mga phlegm na yan, para mailabas sa atin pong sistema at hindi makagambala o makahadlang sa normal na functions ng atin pong respiratory tract, ano, para makadaloy pa rin yung normal na oxygenated air papasok sa atin pong lungs area, ano, as well as yung ano, diarrhea. Alam nyo ang diarrhea, mga katropa, ano, kaya ngayon iba na nagkakaroon po ng diarrhea ay mas mainam na magpakonsulta muna, ano? Mas mainam na kayo po ay magpa-check up. Kasi yung iba, iniuman ka agad ng mga iba't ibang mga ano, pampatigil ng pagdudumi, ano? May nakausap ako na isang general practitioner doctor, ano? Na ang sabi niya ay hindi maganda na basta-basta tayo iinom ng mga pampatigil ng pagdudumi na yun, ano? Unless na prolonged na yung duration ng pagdudumi mo, ano, or napatagal na, sabihin natin, ano, ilang araw na, ano, mga 3 days na to 4 days, up to 1 week na yung diarrhea mo, hindi na po maganda yon kasi madidehydrate ka na talaga noon, ano. Pero yung diarrhea, yung pagdudumi natin, yung loose bowel, it is our body's response to eliminate harmful organism doon sa atin pong digestive tract. Para din yung ubo, eh, ano? Na mailabas natin yung mga harmful organisms na nakapasok sa atin pong tiyan. Ano? For example, mayroong mga nakapasok dyan ng mga bakterya na nakakapagdulot, ano, ng problema sa atin pong digestive functions. Ano? So, inaano yun ng katawan mo na maipalabas kayo. Kumbaga, minsan napupwersa yung katawan mo na ilabas ng ilabas yun siya, ano, para hindi makaperwisyo ng husto. Yun nga lang ang problema, pag ito ay tumagal na, so hindi naging maganda kasi, yun nga, na pati yung mga electrolytes sa katawan mo ay nahuhugot na po doon, ano. May dehydrate ka na. Kaya nga mainam na ikaw ay magpakonsulta, magpa-check up, para malaman kung ano ba yung dahilan ng iyong pagdudumi. O nakakain ka ba ng mga contaminated foods? Or nakakain ka ba ng mga hindi kasundo ng iyo pong tiyan, ano? Para mabigyan ng karampatang lunas, mga katropa, ano? Last is yung inflammation. Ito, ang inflammation, mga kaibigan, na-tackle na rin natin to before, na ang inflammation is a natural response also ng ating pangangatawan doon sa injury na nangyayari sa bawat sistema ng katawan po natin. Ang inflammation, it initiates repair. Kaya nga namamagayan, di ba, ang explanation ni Doc Algen, kaya namamagay yung mga parte na yan ng pangangatawan natin, ano? Nagkakaroon ng swelling, for example, na injury ka, na tapilok ka, na ano ka, kumbaga nabagsak ka. Ayan, tumama yung likod mo, yung puwit, yung tuhod. Nagkakaroon ng swelling or pamamaga, ano? Yun ay natural response ng katawan natin to initiate repair. Kaya pansinin niyo yung mga swelling, mapula at mainit yung pakiramdam doon. Kasi nag-i-initiate yun siya ng blood flow papunta doon at nagpapadala ng, yung katawan natin, nagpapadala yun siya ng mga inflammatory cells doon sa area na yun, ano? Para hilahin yung blood flow at the same time, yung immune system natin kasama na dyan, ano, na hinihila para doon sa repair. Ever man na ang cause ng mga pamamaga na yun is mga antigens, so kinakailangan patayin yun o sugpuin ng mga immune system natin. Kung naman injury dahil sa ano, sa trauma o yung pagkauntog, ayan, pagkabangga, eh pinapagpapadala din doon ng mga nagre-repair doon sa mga tissues area, ano. At yung inflammation is isa pang functions noon ay para hindi natin maigalaw ng lagi palagi, ano, yung mga area na yun ng katawan natin para makapag-focus yung atin pong katawan to repair them, ano. So yun yung ano, natural response ng katawan natin kaya nagkakaroon ng inflammation. Ang problema naman sa inflammation, kapag tumatagal ito sa ating pangangatawan, ay hindi rin nagiging maganda. Kasi maraming ibig sabihin nun. Number one, na meaning pagka nagiging chronic yung inflammation doon, is hindi nagiging effective yung immune system natin to repair, ano? Kusugpuin yung mga nagpapamaga doon sa area na yon. Yung mga pang-repair ng katawan natin, kulang.

0: mga heavy metals. Aside from them, ay itong inflammation, ano? Doon nag-uumpisa itong mga rogue cells, ano? Nagiging rogue sila at hindi na sumusunod sa normal program nila. Dahil doon sa mga napapatagal na inflammation sa atin pong pangangatawan, ano? So yun yung ano, so yun yung dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari yung disease sa pangangatawan natin. Na yung katawan natin, it attempts to adapt, ano, to external changes, mga kaibigan. And last is to repair, ano, yung repair mechanism ay hindi sufficient, ano, or insufficient yung repair mechanism ng ating pangangatawan. Disease occurs kapag yung damage ay nag-exceeds, lumampas kesa dun sa abilidad ng katawan natin na makakompensate yung damage na nangyayari sa ating pangangatawan. Kaya nga, di ba, yung kidney natin, yung atin pong liver area, ano, at iba pa na mga ano, durable talaga na mga organ sa ating pangangatawan, every time, every moment, ano, ay gumagawa yun siya ng paraan para makompensate yung damage na nangyayari sa kanyang sarili. Yung liver natin, di ba, yung isa sa pinakamatibay na organs ng ating pangangatawan, kahit nakalahati na niya, nasira na eh, kaya pa rin niyang mag-self-regenerate, ano. Pero pag nag-exceed na yung damage doon sa abilidad ng parte ng pangangatawan mo na makakompensate siya, doon na nangyayari yung mga sakit o yung mga problema, mga kaubayan, ano? O, kaya nga, kinakailangan lagi nating i-monitor yung atin pong pangangatawan kung nagiging ano pa ba, effective pa ba yung pagbalanse ng katawan natin or yung self-repair ng katawan natin para maiwasan yung mga sakit, mga kaibigan, ano? Or kung meron mang nangyayari na mga disease sa katawan po natin, let's check kung ito ba ay paraan ng katawan natin to adapt, ano, dun sa mga na idudulot sa atin pong mga internal organs, o ito ay napapatagal na ng mga problema sa atin pong pangangatawan, ha? Na kailangan masilip natin at mausisa natin kung bakit nangyayari yung mga disease na yan sa atin pong pangangatawan. Ha? The secret of health. Mamaya po, mga katropa, ipagkapatuloy po natin itong mga bagay-bagay at mga kaalaman na dapat nating maunawaan patungkol sa pag-handle ng mga diseases sa atin pong pangangatawan. Okay po, mayroong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Nandito na ang Santon Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C.
2: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero na mag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Kumusta yung kaping na inapin nyo ngayon?
5: Sir, masarap siya sir. Sakto lang yung lasa niya.
4: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape.
5: Ano siguro sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tirikman mo maiba sa ano, sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
4: Sir, thank you ha sa pagtangkilik sa kape namin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health.
0: Balik po tayo mga katropa, mga kaibigan, sa atin pong pinag-uusapan about diseases. Bakit nga ba nangyayari ang

0: is sa atin pong pangangatawan. So, unang-una, because of infectious causes, ano, mga microorganism na nag-invade sa ating pangangatawan, mga viruses, bacteria, fungi, mga parasites na yan, ano, at iba't iba pa. Genetic causes nito, dahil sa mga nakukuha natin, ano, mga inherited abnormalities sa ating pangangatawan, ano, na mga problema, other cancer problems, ano, hypertension also, itong mga liver problem at iba't iba pang mga karamdaman na meron tayong ano eh, meron tayong inherited na hindi naman talaga sakit kaagad, ano, kundi pagkahina, ano, o weakness ng mga affected organs po na iyon, mga kaibigan, ano. So pagka na, pagkasilang mo, hindi naman talaga totally may liver problem ka na agad, ano? Yung iba, meron ka agad problema, like sa heart area, ano? May butas agad yung heart nila, yung lungs area nila, ano? At iba pa, ano? So yun yung mga inherited abnormalities, ano? Dahilan yun sa pagbubuntis ng magulang, or yun nga, yun na mana po natin na weaknesses ng mga organs ng atin pong mga magulang. Lifestyle factors, pinakamalaki talaga ang ginagampanan na ano nito, na bahagi sa pagkakaroon ng mga disease sa atin pong pangangatawan, ano? Yung mga infectious diseases na yan, o mga genetic causes, siguro maliit lang yung faction yan, na naiudulot sa atin pong pangangatawan. Pinakamalaki talaga is yung lifestyle factors, ano? Modern lifestyle kasi ngayon, kadalasan or karamihan nag-contribute sa mga mga common diseases na nangyayari, ano, sa panahon po natin ngayon. For example, ano, itong panginigarilyo, mga bisyo, iba't ibang klase po ng mga bisyo, ano. Ganun din yung poor diet, poor choices sa atin po mga pagkain, ano. At sunod is yung lack of exercise. Ayan. Pag pinagsama-sama mo yan, mabisyo ka na nga. Tapos hindi pa ganun kaganda yung sources ng food mo, yung diet po ninyo, ano, choices ng diet mo. Hindi ka pa nakakapag physical exercise. Kulang ka pa sa tulog, nako. Yan yung pinapag-usapan natin nakaraan, mga katropa, ano, yung unhealthy na ano, na unfit, unfit na nga, unhealthy pa, nako. Pinaka mataas yung panganib sa pagkakaroon talaga ng mga sakit, ano, at hindi pa naman basta-basta yung mga tumatama na sakit pag ganun ang atin pong nagagawa, ano. Yung mga factors na yan, nakakapagpataas yan ng panganib mo sa pagkakaroon ng mga common problem, mga common pero mga matinding karamdaman, ano, tulad ng heart disease, type 2 diabetes, obesity, fatty liver disease, at iba't iba pang mga inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Meron din yung mga environmental factors, ano, makatulad yung exposure po natin sa air pollution, mga heavy metals, radiation, occupational hazards, ano, na maaari makapag-trigger din ng disease sa atin pong pangangatawan, ano. Autoimmune causes, ito yung isa sa pinakamahirap na ano, na i-handle, ano, kasi ang kalaban natin dito mismo yung katawan natin, ano, yung immune system mismo ang dapat nating balansehin po dito, ano, kasi madalas na yung immune system mo natin nawawala yung kanya pong ano, nawawala yung kanyang talino, ayan, to differentiate kung sino yung mga kalaban at yung kakampi sa loob ng pangangatawan natin, ano? O kaya yung mga nangyayari, yung mga rheumatoid arthritis, mga type 1 diabetes, lupus, at saka yung iba pa ng mga problema, ano, na may kinalaman sa allergy, o yung mga allergic attack, ano? Ayan, autoimmune disease din yan sila, mga kaibigan, ano? Kung na kailangan, i-modulate mo yan, yung immune system mo, papatalinuhin mo yung inyong pong immune system, aayusin mo o tatanggalin mo yung mga bagay-bagay na nakakapagpabobo sa atin pong immune system, ano? Number one dyan, yung mga toxins, yung mga dumi sa katawan natin. Kasi ayon sa mga pagsusuri, the more na mas madumi yung katawan natin, the more na mas madalas tayo nakakaranas ng mga allergic reactions, ano? So, kinakailangan malinisan natin yung katawan natin para mabawasan yung mga autoimmune disorders na pwedeng mangyari sa atin pong pangangatawan, ha? So, ano ba yung mga natural na abilidad ng katawan natin para maka-cope up sa mga disease po na ito? Number one, nangunguna dyan yung immune system natin, ano? Ang immune system nga natin, kaya nga nasabi natin na ang autoimmune disorders or disease ay isa sa challenging na problema. Kasi ang number one na normal na abilidad ng katawan natin na pang-cope up sa disease is ang immune system natin. Pero ang problema, kung yung immune system na natin ang nagkaroon ng ng problema, ayan, hindi na ganoon kaganda yung functions niya. So nawawala ngayon yung number one na may kakayahan para labanan yung mga disease na yung nangyari sa ating pangangatawan, ano? So ay nakailangan ay isa sa ayos natin, no, yung atin pong immune system. Kasi napakalawak ng range ng immune system to cope up with diseases, ano? Kasi nandiyan yung physical barriers, yung innate immunity natin kung tawagin, adaptive immunity, ano? Ayun. Kumbaga, saklaw niyan ng immune system natin, mga katropa, no? At pagka nagkaroon ng problema yung ating immune system, nawawala yung karamihan sa mga normal functions na ito, ano? Na yun pa naman yung mahalaga, napaka-importante para maka-cope up yung katawan natin to various diseases, ano? Inflammation also. Ito ay kadalasan bad yung reputation ng inflammation, no? Pero yun nga, ating inuulit-ulit na ang inflammation, this is an essential for healing ng atin pong pangangatawan. Yung purpose niyan ay napakahalaga sa katawan po natin. Fever, tissue repair and regeneration. Ito yung mga body's own ability to cope up with diseases, ano? Ayan, mga ano yan. And yung lagi nababanggit ni Doc Algie, itong autophagy, ayan, cellular clean up, ano? Alam niyo naman na napapakinggan niyo yan, yung autophagy, kung paano yan nangyayari, ano? Yung self-eating, kung tawagin, na kinukonsume ng ating pangangatawan, yung mga defective na mga cells sa katawan po natin, at tinatanggal yan, pinapalabas sa ating sistema, ano? Or yung iba, inire-recycle, ano? Basta maganda ang functions ng ating pong mga cellula, meron silang kakayahan na i-recycle yung mga partially damaged, ano, ng mga cells sa ating pangangatawan, nire-repair yan. At kailan yun nangyayari? Kapag tayo po, ano, ay natutulog. Ayan. Kadalasan, ha, nangyayari yung, ano yun, yung repair na yun kapag tayo natutulog or kapag tayo po ay nag-fasting. Ayan. Kaya nga yung fasting, yung proper program for fasting, ano? Kasi merong fasting, meron din namang ano, yung ang tawag na yun, yung gutom, ano? O ay hindi maganda, ano? Yung isang isang klase niya, mga kaibigan, ano? Kaya kinakailangan merong ano eh, merong program pagka tayo po ay magka-fasting, mga kaibigan, ano? Kasi pagka yung hunger ang ano natin, yung term na yun, nakalimutan natin, ano? Napag yun, yung isang klase, hindi maganda, hindi siya beneficial sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Pero pagka yung proper procedure ng fasting ang nagawa natin, ma-activate natin yung autophagy, mga kaibigan, ano? So, napakaganda nun sa atin pong pangangatawan. And also, yung tinatawag po na microbiome. Ayan, ano na rin yan, napakinggan rin natin, ano? Ang ating po mga microorganism, merong trillions yan siya, ano, na nabubuhay sa loob ng pangangatawan natin. Mostly sa ating pong intestines. At itong mga microbes na ito, mga kaibigan, ay tumutulong para sa normal digestion ng foods, production ng mga vitamins or yung conversion ng mga vitamins na atin pong nakakain, yung immune system natin, yung pag-train ng immune system natin, at yung pag-prevent ng mga harmful bacteria para mag-overgrowth sila sa atin pong pangangatawan, no? Yung mga microbiome na yan na nakatira or naglalodge dun sa atin pong mga intestines, sila po, mga kaibigan, no? Yung kumbaga hindi madalas napapansin at nabibigyan ng parangal sa katawan natin, ano, pero napakalaki ng kanilang functions sa pag-iingat ng atin pong pangangatawan. Kaya nga, 'di ba, yung healthy gut microbiome, it contributes to resilience, ano, resilience against disease, ha? At sila yung mga silent na soldiers ng atin pong pangangatawan na tumutulong sa normal homeostasis ng katawan natin and adaptation ng atin pong pangangatawan, ha? So, ang tanong, ang katawan ba natin ay can it heal every diseases na nangyayari sa atin pong pangangatawan? The answer is no, mga kaibigan. Ano? Dahil merong mga karamdaman na nangyayari sa pangangatawan natin na yun nga, nag-i-exceeds na dun sa kakayahan ng katawan natin o yung abilidad ng katawan natin na i-repair yung kanya pong sarili. Ano? For example, nakaranas ka ng severe bacterial infections, ano? Na nangangailangan na ito ng mga antibiotics, ano? So hindi liyan pwede na tubig-tubig lang, pahinga lang, ano? Kinakailangan mo ng mga antibiotics o mga tatapang na mga pamatay sa mga bacteria po na iyon para maka ano yung katawan mo maka-survive, ano? Or for example, merong major trauma na nangyari sa iyong pangangatawan, hindi na yun kayang i-repair ng katawan mo, ano? So mostly inooperahan, sinesemento, ano, at iba't iba pa na procedure ang ginagawa para maisaayos yung mga nasisira na yun sa ating pong pangangatawan, ano? At lastly is yung ano, organ failure, ano? 'Di ba nabanggit natin kanina na yung liver natin, yung kidney natin, mga durable yan sila ng mga organ sa ating pangangatawan. But then pag nag-exceed na yung damage na nangyari dun sa mga organs na yun, sa kabila ng kakayanan ng parte ng pangangatawan natin na yun na i-repair yung kanyang sarili, hindi niya nakayang hindi niya nakayang isaayos normally yung kanyang sarili or naturally. At kinakailangan natin ng tulong, ano? Kaya nga iba, nagkakaroon na ng ano, ng operation, kakaroon ng iba't ibang mga procedures na ginagawa sa kanila, ano? Para maipanumbalik yung normal na functions ng ating pong mga organs, mga kaibigan, ano? So paano natin tutulungan ngayon yung ating pangangatawan, ano? Paano natin mapapaagaan yung natural response ng katawan natin to heal from diseases or to cope up with diseases, ano? So unang-una ay yung pagbigay ng sapat na pangangailangan ng katawan natin, which is yung pinaka-basic talaga is yung food, yung diet natin, mga kaibigan. Number one is eat a balanced diet. Most and for all, ano, ay kinakailangan natin yung ipapasok natin sa ating pangangatawan ay isipin natin kung ito ba ay makakatulong sa sistema ng katawan ko o baka ito ay magiging mas pabigat pa sa aking pangangatawan at mas makakapag-imbalance doon sa normal functions ng katawan ko, ano? So isipin lagi natin yan, mga kaibigan. Huwag nating ano, lagi isipin yung sarap, yung minsan lang natin makain ito, bibihira mo lang yan matikman, ano? Kundi isipin lagi natin kung yun ba ay makakapagbigay ng lusog sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya, kain tayo lagi ng mga masustansya ng mga pagkain, kain po tayo ng mga itong mga nutritious, ha? Hindi lang basta delicious na mga foods, mga kaibigan. And of course, papasok dyan yung mga suplemento. Kung kulang na kulang talaga, ano? Kung salat na salat talaga tayo sa nutrition na nakakain natin, doon naman natin bawiin sa mga suplemento. Na napakaraming suplemento na pwede po ninyong pwede ninyong subukan, pwede ninyong pagpilian. At number one na dyan, yung ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Na kung i-check natin yung ano nito, yung content nito, mga kaibigan, hindi lang basta-basta yan kombinasyon, no, ng mga herbs, kundi mga powerful herbs yan sila na kung titingnan natin, ina-address yung kadalasan ng problema ng atin pong pangangatawan na bibigyan ng pansin yung mga kakulangan ng katawan natin, kaya nangyayari yung mga diseases na yan sa atin pong pangangatawan, no? Kaya subukan nyo yung Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, and of course yung Premium D3 natin, yung Ultimate Trio natin, ha? Na idagdag natin yan sa atin pong diet, idagdag natin yan sa atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? And of course, lagi natin binabanggit yung sapat po na pamamahinga. Walang gamot, walang suplemento na pwedeng pamalit sa tulog, mga kaibigan. Yung sa normal na pamamahinga, no? So, kinakailangan si to eat, no? Na makatulog tayo, ha? O, hindi yung 4 na oras lang yung tulog natin, ano? Kundi at least mga 7 to 9 hours na tulog. And I think ito yung isa sa mga challenging na part sa atin, ano? Dahil nga sa busy life natin ngayon at sa way ng pamumuhay natin, eh talagang nagkukulang talaga tayo sa sapat na pahinga, ano? At I think halos lahat affected, ano? Sa normal na tulog, nako, napakahirap. Dahil pagka napaka-busy mong tao, halos nagkukulang ka talaga sa tulog, ano? And of course, exercise regularly. Kasi alam niyo ba ang exercise, tinatawag yun na bullet for healing, ano? Yan yung isa sa pinaka-importante para mas mabilis kang gagaling, ano? Kung ano man yung problema na iyong nararanasan, iba kasi pagka nakakaranas na ng panakit ng tuhod, nakakaranas na ng hapo, pagkahilo, nako hindi na nakikilos, ano? Halos hindi na nakakapag physical activity, ano? Dahil nga doon sa condition na nangyari sa kanila, mas lalong lalala po, mga katropa, mga kaibigan, yung problema po ninyo, ano? Alam mo ba yung hapo? Yung merong mga asma, kapag yan sila ay mag-exercise at tama yung pag-exercise nila, later on, mapapansin po ninyo, mga kaibigan, ano? Hindi lang naman ba biglaan, pero paunti-unti mapapansin nyo na unti-unting nababawasan yung inyong pagkahapo. Yung iba na, ano, na merong mga may asthma, and then they start their physical activity program, ano? Umpisa sa pinaka simple na exercise hanggang sa pa-intense ng pa-intense. Napapansin nila, mga kaibigan, na nawawala na yung hapo nila. Kahit na tumakbo sila ng ilang mga km diyan, ano? Kahit na intense yung kanila pong exercises, hindi na hinahapo, ano? Kasi nakaka-adapt yung katawan po natin, ano? Yung iba na mayroong mga may arthritis, masakit yung tuhod, ano? Pagka hindi mo yan ikinilos lalo, mas lalong mag-i-stiff yung mga joint area natin. Pero the more na ikikilos mo yan ng tama, hindi susobra dun sa limit ng iyong pangangatawan, mas magiging maganda yung resulta nito sa atin pong overall health, mga kababayan, ano? Kasi yung exercise, it improves circulation, enhances immune surveillance sa katawan po natin, nire-reduce yung inflammation sa ating pangangatawan, at sinusuportahan yung metabolic health po natin. Nakadalasan, ito yung nagiging sagabal sa normal healing ng katawan natin pag mabagal yung metabolic process ng atin pong pangangatawan, ano? Pag nakakaranas tayo ng mga yung tinatawag na syndrome X, ayan, metabolic problem. Napakahirap din ng healing ng atin pong pangangatawan, ano? So, yan yung mga pamamaraan, ha? And lastly, stay hydrated. Ito, napaka-importante. Keep hydrated. Hindi lang yan para sa kidney natin. Yan po ay para sa buong pangangatawan natin. Yung water, hindi lang naman kidney yung iniingatan yan. Pati yung cellula natin, yung mga blood vessels natin, iba't ibang organs sa ating pangangatawan, tissues, nabibinipisyohan ng pag-inom natin po ng tubig, mga kababayan. Ayan, ha? Yeah, for conclusion, disease is more than simply getting sick, but it is a lack of ease na nangyayari sa ating pong pangangatawan. At i-check natin kung ano yung mga bagay-bagay na nagdudulot ng lack of ease or yung mga bagay na nagdi-disturb sa normal functions or normal stability ng atin pong pangangatawan. At doon tayo mag-focus, mga kaibigan, no? Kaya yun naman talaga yung kinakailangan po nating bigyan ng pansin para mawala, ano, yung mga discomfort na yan nangyari sa atin pong pangangatawan. The secret of health. So yung mga katanungan po, ha, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, detection lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851, EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po tayo mga katropa. Mayroon nagtanong dito, ano po ang dapat i-take sa ngalay sa aking pong paa? I'm Nelia, 65 po. Madaming salamat. Okay. Para sa mga kababayan natin na nakaranas ng pangangalay ng paa, lower extremities, ano? Yung iba, hindi lang ngalay, ngimay, ngawit. Yung iba, minsan, pinupulikat pa, ano? Ito po ay dahilan, ano, ng poor blood circulation, kulang ng electrolytes dyan, and itong mineral deficiencies, yan. Pagkakulang po tayo ng mga minerals and also electrolytes, ano, dyan sa parte po na yan na redistribute ng ating pong pangangatawan, yung mga muscles, nagre-reklamo sila, ano? Yung mga tissues dyan sa area na yan, nagre-reklamo po sila mga kababayan. And of course, pagkulang din ng blood flow, kasi pagkulang yung circulation ng dugo natin na dumadaloy po dyan, ano? Ay hindi nagiging maganda yung distribution ng water, oxygen, and nutrients sa party po na yan, mga kaibigan, no? At hindi lang yon, no? May isa pa pala, yung daloy ng dugo pabalik, ayan, sa atin pong heart, ano? Minsan kasi ang problema, yung daloy papunta dun sa lower extremities. Pero pag may problema din dun sa daloy pabalik dun sa atin pong heart area, which is, ang may problema dun is yung mga veins, ano? Yung mga blood vessels natin, mga ugat natin na responsable sa paghatid ng dugo pabalik dun sa atin pong heart, ay nagkakaproblema yung tinatawag na mga valve, ano? Yung valve ng veins po natin. Yung valve kasi na yun, yun yung tumutulong para i-push yung blood pabalik dun sa atin pong heart area, no? Yung mga valve na yun, para hindi sila ano, hindi sila ano, yung babalik uli, ano? Kumbaga, dire-diretso yung daloy nila pabalik sa atin pong heart area. Yung mga valve na yun ang responsible. Pag may problema yung mga valve na yun, kadalasan nahuhold yung mga dugo dun sa parte ng mga veins natin na kung saan nagkakaproblema yung mga valve, ano? So madalas yan, nagkakaroon ng thrombosis, nagkakaroon po ng varicose veins, na yun yung nagkakos ng mga ngalay, nagkakos ng mga panakit dun sa mga areas po na yun, ano? So i-check nyo po kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari yung mga pangangalay niyan, overall na pangangalay sa atin pong lower extremities, ano? Isa sa magandang paraan para mabigyan ng ano, ng kaginhawaan kapag ka nakakaranas ka ng ngalay sa inyo pong mga paa, ano? Either sa binti mo yan, hita, or yan sa inyong talampakan, every night ito po yung gawin po ninyo. Ibabad nyo sa hot water, ano? Or mainit-init na tubig yung inyo pong paa, yung init na hindi nakakapaso, ha? Yung init na kayang-kaya lang ng inyo pong balat, ano? Babad nyo po doon at least mga 10 to 15 minutes. And then after nun, punasan ka agad ng tuyo na tuwalya. And then haplasan nyo ng Santone plus herbal oil po natin, ano? Yun po ay tumutulong para hilahin yung blood flow papunta sa inyo pong lower extremities, ano? At paggabi, pag matutulog na po tayo, mas maganda i-elevate natin yung atin pong paa. Mas mataas kesa sa atin pong chest area para magiging maganda yung daloy ng dugo pabalik doon sa atin pong heart, ano? So gawin niyo po yan hanggang sa maging normal na yung daloy ng dugo pabalik sa atin pong or yung daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan, ano, para mabawas-bawasan o mawala na yung nararanasan po ninyong pangangalay. Take note, kung kayo po ay overweight or kung kayo po ay obese, kinakailangan bigyan nyo rin ng pansin yung pagpapanormal ng inyo pong timbang. The more kasi na tayo po ay obese or the more na tayo po ay overweight, nakaka-apekto po yan ng husto sa normal blood flow ng atin pong pangangatawan. At the same time, yung pressure na naidudulot nito sa atin pong lower extremities ay hindi po nagiging maganda, mga katropa, ano? So, ingano natin, unti-unti natin na ipanormal yung atin pong timbang, mga kababayan, ha? Then take care ng Santone Gold Herbal Capsule natin, since meron po yan siyang mga content na nakakatulong para i-enhance yung blood flow o yung blood circulation sa ating pong pangangatawan at linisin na rin yung ating pong dugo. Linisin yung ating pong mga ugat para matanggal yung mga yan, kadahilanan kung bakit nagiging mabagal yung daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan. Ha? Ultimate 3 yun, mga katrawa, mga kaibigan, nakakatulong yan ng malaki. No? Kasi yung Santon Gold, meron siyang garlic, meron siyang moringa, ano? Na tumutulong sa ating pong bloodstream mismo, ano? At yung ano naman, premium D3 naman, tumutulong naman siya to balance yung mga lipids sa ating pong bloodstream, ano? Kasi pagka masyadong mataas yung mga blood fats, yung mga cholesterol sa dugo natin, yun yung nag-a-attract ng ano, blockage dun sa ating pong mga arteries or even dun sa ating pong mga veins area, ano? Yung vitamin C naman, napaka-importante na to sa integridad ng ating pong mga ugat. Kung paano mapapanatili yung elasticity ng ating pong mga arteries at mga veins po natin. Napakalaki ng role na ginagampanan ng vitamin C po dyan, mga kaibigan. No? So, nakailangan natin yun sila. Ha? Take care, ultimate trio po natin, mga kaibigan. Pag ganito ang inyo pong nararanasan. Okay? Which is better, Santon Plus Coffee or Gold? Diabetic type 2 po ako, 76 years old. I would suggest Santon Gold. Santon Gold Coffee Mix. Yan. The best para po sa inyo. Ano? Dahil na 76 years old na po tayo. Nako, napakaganito para sa mga kababayan natin. Sabi nga Dok Algie, sa inyo pong golden years, ito yung maganda sa inyo. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ha? Santon Gold Coffee Mix, zero ang glycemic index niyan. Kaya wala kayong dapat ipag-alala na ito yung makakapekto sa pagtaas ng inyong pong blood sugar level. Kasi stevia na ang nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? Then magkalimutan, aminin po, Santon Gold Herbal Capsule natin. Tsaka yung Premium D3. Ano? Maganda, sabay mo na rin ang Santon Vitamin C for your nerves and your blood vessels para maiwasan yung mga komplikasyon ng type 2 diabetes.
1: The secret of health.
0: Para po mga katropa, naku, napakabilis ng oras natin. Sa mga katanungan na hindi po natin nabanggit at nasagot, ha, ay atin pong tutugunan yan sa mga susunod po na programa natin, mga katropa. Sa ngalan ng atin pong butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon, ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayon maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

So, ala 1:31 ka tropa, hatagan sa to pipira ka oras, siya nga to ang mga pipila ka mga pahinom, no? Unya sa pagbalik na to ka tropa, ato nang sugda ng X-rated drama. Una nga tangin ninyo ha, nakabantay mo sa kong pangutana gani ha. Unsa may buhato nimo kung ang imong maminyuan, usa ka mama's boy. Usa ka lalaki nga dili makadesisyon sa iyang kaugalingon. Pero kay drama naman ni, eh. Pero kinabuhi niya gidrama gani, muna kinahala na magtambag. Muna, ayaw kalimot ha, pagbalik na ko taod-taod. Ana na nga tong X-rated drama. Here's a song from Andy Williams, Moon River, sa programang X-rated mga katropa. Ilang gyapon? Say 8.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako, og gapalpitit na ang akong dugan. So ako diundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto ng Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani Prada, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga Prada. Sukat nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili makuha ko ang ulo maglabad kanon na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
12: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:41 in the afternoon. Katropang oras, atun sa mga produkto sa Yes to Health ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you choose your coffee, make sure it has a good and best benefits that you can get. Makumangwa mangani mo or magkape mangani mo kana yung naiepekto ng rindot sa inyong panglawas. No? Kaya, so da kayo parahon na katropa, kung unsay food intake na to, mupo na itong itawag na parts sa itong lifestyle. So if you're choosing the ones that makes your body more weaker instead of stronger, well, I guess it's time to change and choose Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga nagkadayang butika nationwide. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Mas sobrang katukirok. Putlon ko ni anumat sa dwayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: 69.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Alauna 45 na sa kahaponon mga katropa o ganyan ang X-rated drama.

0: pakiuluhan. A wife to be. Married to a mama's boy. Huwag mo kini ang nahita po.
1: Sugot ka ba na magpakasal ata?
2: Ikaw, andam na ba ka?
1: Oo, andam na ko.
2: Ikaw, kung maunay gusto ni mo, musugot sab ko.
1: Sige. Ano ko na itong atong kasal?
2: Kano sa mo mamay sa mo?
1: Karong Sabado.

0: pamay anasiya. Uy, karon na siyang sabado pamayan. Lima kaadlaw gikan karon. Uy.
1: Abi ni mo gingno. Huwag yung kabutangan sa kong kalipay. Tungod kay mabana naman unya na ako ang lalaki nga akong kimahala.
0: Happy kay ko para ninyo, Marla.
1: Salamat, gang.
0: Basta, ang wish ra yun na ako ni mo, Marla, nga magmalipayon mo si Jerome. Hangtod sa hangtod.

0: na humanagyod ko sa pagpanglimpyo.
1: Uy, excited na kay siya. Kay karon, mga rin naman to sila si Jerome. Kauban sa iyang parents. Aron, mamay. Apigid kay ko ninyo, Marla. Super kayo.
2: Uy, ingon alas tres sa hapon, mga rin sila si Jerome. Kauban sa iyang mga ginikanan. Unya, unsa na marong orasa, Marla? Hapit na malang mag-alas 7 sa gabi eh. Pero nga nung wapa man sila.
0: Ambot mo eh. Kunun si nahitabo ma. Kung nga nung hantot karon wapa manggit sila. Unya, ganila rasab ko sige yung tawag. Sige yung text sa cellphone ni Jerome. Pero wag yung reply. Huwag di isad na ako makontak ang yung cellphone.
3: Basig doon na lang siguro kakulian mo ang wapa makaabot din, he.
0: Basin pa.
1: Kundool talang ang ilas, ha? Kamaayo ba yung iad to? Aron sa pagsusi kung unsay na itabo. Nga nung hangtod ron? Wapa man sila makaari.
2: Unsa man, Marla. Seryoso ka sila sa ilang plano sa pagpamay?

0: Di ka lang ba mo pasabot ka nung wa ka mo to nga sa itong ikasabotan? Nga pagpamain ninyo? Sortihin ko sa rason!
1: Amot. Amot ang saon ko ikaw pagpasabot, Marla.
0: Unsa yung saon ko nimo sa pagpasabot, ha? Nagpaabot ko sa ibutubag!
1: Abini mo, atong higayon na, hilabihang awayan ni Mama o Papa. Tungod kay si Mama, di pa sa gusto nga magminyo ko tungod kay bata pa ko. 24 pa ko.
0: Wa din na ninyo kasabuti daan.
1: Dugay na tunitando si Mama. Pero nausap ang iyong una-una at tong pagsabado. Ugma o to. Libahad si Mama nga kung magtuman din sa among gusto, di namin makita niya. Tungod kay maghikog siya. O kumulakaw ko o maadto sa inyo, di pa ko na ko makaabot sa inyo, patay na siya. Magkalipo ko at huwi kayo na. Marla. Marla, please. Saylo ako.
0: Wa ko yung pasaylo nga mahatag di mo, Jerome.
1: Marla.
0: Og dinhi na lang ko to bang atong relasyon.
1: Marla, please.
0: Immature pa ka, Jerome. Di pa kakibaw mo na ang relasyon. O di kita ang angay sa sukusa.
1: Marla!
0: Huwag kay kaugalingong baruganan. Mau magbawag ta. Ako pa ni mo. At to permikilit si mo mama. Kunang iyang desisyon ang permi ni mong agdon.
1: Marla!
2: Sakit kaayo ang nahimo na akong desisyon, DJ RC. Pero ako gipanindigan. Kay paminaw na ako, maoray makaayo din hinamong duha. Nako. Pero sa tinud-anay lang, sakit kaayo sa dugha ng mga panghitabo.

0: Ikaw ang nakigbuwa, nga nagilakila ka diha.
1: Gisakitan lang ko, King.
0: Oh, siyempre. Sakitan gyud ka, tungod kay love gyud nimo ang tao nga imong gibuwagan.
1: Pero mas maayo sab, nga gitapos na ko ang tanan, King. Kay ako rin sakitan. Ako ra ang mag-antos.
0: Pero, Marla, luoy pa ya si Jerome.
1: Ayaw siya kaluoy, King. Tungod kay di lalim ang yung gihatag na kong kasakit. Di lalim.

0: dili nimo madawat akong gugma.
1: Sorry, Berto. Pero di pa gyud ako kaya nga makigrelasyon og balik.
0: Dugay na mo mong was, Jerome. Naghandom ka pa gyud gihapon niya.
1: Basta. Kinilang akong ikasulti ni mo, Berto. Friendship ra gyud ko to bang akong ikahatag imo. Friendship lang.
0: Marla.

0: Grabe na ko, andam ka na og bagong relasyon. Sud sa tuig kapin, gikan sa imong kapakyasan sa gugma ni Jerome.
1: Ambot ba, King Uy? Pugsun man ako ang akong kaugalingon sa pagpakaroning nun, pero... Pero di yun ako kaya.
0: Oh. Unsay pot mong ipasabot, Marla?
1: Bisan pa man sa kasakit kaya gihatag di rin ako. Bisan pa man siyang kipuhat. Pero si Jerome paghihapon ang liyas ako kasing-kasing.
0: Oh, Marla!
1: O di ko ka na ikaw ay sulti ni mo, King. Siya paghihapon ang liyas ako dukan. Siya!

0: pwede ba mag-istorya ta?
1: Ugon sa may angay na itong istoryahan. Ugbagaan ni Mugnaong, eh. Di naman tauyab, di ba? Pero ganun may anhi pamanggig ka?
0: Magbalik ta.
1: Magbalik? Sa ingon ana lang ka sa yun? Huh. Ayaw na ko pala umag pagbalik, Chirom. Tungod kay di na ko limumada.
0: Di na kinipalaong. Ako ni kong tinudon. Og ning imong gikatubang karon, lahi na nga Jerome ang niyas sa imong atubangan. Kung sa una, mahadlok ko sa kong inahan. Og dag-agad lang ko sa iyang gusto. Apan karon, lahi na. Makamauna ko mapasabot sa akong magilikan. Gaduna ko'y dan na akong gisubay. Og ang itabo na to kaniadto, dako kayo tong nahimong lison ako.
1: Ayaw na ko patunggaan na. Tiyak ka na.
0: Marla! Marla!

0: amo? Makit-an ka sa akong mga magulang, mapatyan ka kayod.
1: Diin ako isapayan noon siya may tabo na ko. Ang mahinungdan nun na makuha ako ikaw pagbalik. Please. Please. Hatagi kong lahing laing higayon aron ikapamatuod ako ni mo nga nagbasol ako sa akong gihimo na sa una. Og ingnon ko ikaw nga kung sa una napalpak man ang atong plano untang magpagkasal, pero karon ingnon ko ikaw bisag di na lang mi mamay, bisag ugma magpagkasal ta, ako nang buhaton, makaugma lang ta ka hangtod sa hangtod.

0: confirm na gyud nga nagbalik mo ni Jerome?
1: Okay. Og tibailan ana magpakasal gyud mi.
0: Agad-agad?
1: O sino kayan? Ana bitaw sila. Love is sweeter than second time around.
0: Oh, nahala. Unya, kanus-aman ang iyong kasal?

0: Simbahan, unsa naman ni?
1: Jerome, hindi na magkabakuntag yung cellphone o eh. Hahain naman ka.
0: Uy, Marla, wa ka kadagani sa imong pamalunod? Unsa?

Wala gid ko tong haa sa simbahan ni Jerome DJ. Ang naibawaan nga milarga siya. Hastang iyang ginikanan, wala nasab sa ila ha. Sakit kaayo ang nahitabo og ang ako mga pangutana. Makagukod ba ko ni Jerome tungod sa iyang gibuhat din ako? Makapa-refund ba ko sa akong nagasto sa among preparasyon? Nahulog nga nagtunga man good me sa among kasal sa gasto. Uangay na lang ba na akong kalimta ng mga panghitabo ug mag-move on na lang ko?

kay nahitabon ako DJ RC sa tinuod lang. Usahay makusun ako kung kaugalingon kung tanga lang bagid ko. Nganito o sa mga pulong na Jerome. Apanahigugmar ako. Dili ko ka-move on ni ini DJ tungod ka duha na hitabuog. Ang ako anag yung kaugalingon ang akong gikusyon ni ini. Anong gitugutan ko pa man na mahitabo din ninako. Din na lang ko to bang akong sugilanon. Ako si Marla. Ugmao kini ang akong ex rated story.

0: drone and keep us. But the problem, hindi mo tinunod na iahang kuhan, I promise, ay muha day Marla. So, Marla, the second times is, ato? Second time is sweeter. Mo ba to? Sakita ato, oy. Actually, sakit siya day mong kaagiday. Ma-confirm ginako nga dili lalim nga sama ni Ad. Nagsaba pa mong duha bahin sa inyong mga saad sa gugma. Rag. Iharagid kutob day. Rag, dili kin matinood ang inyong kasal. Mo istorya ron kaya mahuman man sad akong ditsog istorya. Wala nang open na nga tong linya para sa ato ang mga best in tambag sa atong 09285508727 09285508727 sa atong isa ka linya 09959946868 mga katropa. Open na nga tong linya. Kay andam na tamo dawat sa inyong mga tambaga. Bahalag po tanan tatambaganan. Kisa na may magtinabangay. Kisa na may magtinabangay. Kita-kita raman po. Yan na. Open na nga itong linya. Ayan. Chika-chika ta din yung sabay buhato na ni Marla. Oh, hello, may hapon.
1: Hello, mayong hapon.
0: Kinsaning ako ang katawag karon.
1: Abigail.
0: Ang sawa man ni Abigail nga na problema matag-apil anong kinabuhi ni Marla pero nalo ibi ako niya day. Sakit to. Actually, wala. Aside sa nalo ibi, ako po nasakitan kong apil. Imagina, good. Kaduhan na. Yeah. Nigasto na pag yun. Kaluhi sa ni Marla. Actually, no, madadaran ako joke din, no, pero kung knowing sa kahimtan ni Marla, feel na ko, di dyan ako makaya. Basig. Basig anaon ako, Abigail ay. Basig inaniun ako siya. Ana. Ana ang mahitabo, Abigail. Ikaw, Abigail. O sa may machika ni mo?
1: Ako kasi yakalimitan na niya.
0: May pano?
1: Mag-on siya.
0: True. Dugay pa magbubunan.
1: Pwede pa mga lalaki din, no?
0: Mm, kahabigin ni mga lalaki, eh. Sabi mo saan niya sila, Dok JJ, eh. Mga lalaki, good, ay. Eh, ikaw, Abigail, nahigugma na ba ka, Abigail?
1: Hindi mo.
0: Kapila na? Kapila na?
1: Kalima.
0: Kalima! So far sa kalima, Abigail, kapila man ka na palamian. Ay, napalipay di ay.
1: Wala.
0: Wala, gyot? Wala naman isa dito nga nagpalipay. Puro sa... grabe naman sa nang puros kasakit.
1: Kasakit.
0: Di na po na maayo na. Ayaw po patakag sugot. Sugot anang mga laki pasakitan kay imbis palamian. Importante, gyot nga. Bisan unsa pagkapaitan kinabuhi. Ando na pirmi ang palami. As in, sigura kag pasakitan day, Abigail?
1: Oo.
0: Grabe, taga-asa man din si Abigail di ay?
1: Taga Bunawan.
0: Bunawan. Uy, di man din diri sa Cebu di ay? Asa gay nang Bunawan?
1: Davao.
0: Davao, oo, Bunawan, sa Bunawan. Katultol na ko. Oo, sa Bunawan, sa Davao. Sa pagkakaroon single ang ako ang kumari nga si Abigail. Single ka.
1: Nanayag.
0: Nakayag. Malipayon mo. Malipayon, dili.
1: Malipayon.
0: Ana, dali ang tubag kay. Magdaduha ko. Magduda kong malipayon ba dili. Sige, malipayon mong duha. Ang pinakadali nga tambag ni Abigail kay Marla, kalimti ang lucky. Diba, Marla? Ay, diba, Abigail?
1: Oo.
0: Unsa pa may maingon ni mo? Unsa pa may maingon ni mo, Abigail?
1: Mag-move
0: on. Diba? Para di na daghang kuan, di na daghang langas, no?
1: Oh, Jude.
0: Mm-mm. Kapoy kay na inana, oy. Pero nga naman sa pagbitaw, Marla. Oy, kapila mo'y kunaging, o di mo nga nilig ka magpahila na daw lalaki. Ako'y nag-uol ni Marla, kasakit yun na ng tao nila, naagod niya na, naghuwat na ka sa kasal. Yan ay balitaan na lang nimo nga imong laki nga pakasla ni larga ka ba diyang pamilya. Duda nimo Abigail, kisay nagbuot ang iya na pong mama ba siguro?
1: Oo, iya din mama.
0: Feeling nimo no? Ngano man sa usay maingon nimo sa iya? Usay maingon nimo kay Kuan? Usay message nimo kay Jerome? Sige. Nagunsaro ng takang? Takang guro to siya ron. Takang pa guro Dok Gigi eh. Ginit guro tubig. Ana. Anyway. Ayan. So ito si Moto si Abigail from Bunawan, Davao City. Rodrigo Aripuesto. Hello. Happy birthday. Happy Friday, DJ. Miss your live, but we keep listening in radio. We enjoy all your reactions and jokes. Stay pretty. Hope to see you soon. Next week po, Juan. Welcome back your program. Okay. Ma'am Angie, Ma'am Lorna, kisa pa man eh. Oh, hello DJ Queen Chinitza, watching from CDO City, Donglens ACQ. Okay, hello po. Mayang pagpaminaw. Grabe sa kong pangalan, eh. Donglens, at ano to ba eh? Ah, okay. Kay photographer, dahi siya guro. Sige, si Dong Lens all the way from CDO. Taba ko, CDO ba ito, Dong? Bilhin ako balik-big, mawawa man ako mga kuanderi. Oy. CDO City, Cagayan de Oro City. Salamat sa pagbasa, DGRC. Our niece, to be with my nephew from Australia, likes her so much. Hala! Shout out ko sa akong papa Sigpaminaw from kanang Katangkunan, Dos Basagpardo, Cebu City, 6,000. Ay, giapil dyan ako ang kuandong ha. Nanambok yun ka, Archinita, Puerya Buyag, nisamot ka guwapa. Alam niya, nag-vitamins, magkukukaroon, moms, kay wala lang, ganahan lang kong buso, kay magpa-abs ko po. Yung magpa-abs ko niya, sa nawong mutubo ang abs, Buyaga. Vitamins, anyways, basahan pa nato din ubang istorya diri bi. Happy afternoon love, magbuto-buto gid akong heart tag lang taon imo love na kayo ta ka. Unsa naman taon mo eh? Unsa mo sige natumar ni? Sige na pagigugmara mo din ako. Kuto para sa tatanin hapon don ni matam di na gid ta kutob gyud. Happy Fiesta Toledo City and Happy Independence Day. Good afternoon Miss DJ gikan kay Jovet Arisgado, Uncle Darsh. Shout out lords watching live from Hinatuan Surigao del Sur. Para na ako isekreto ang inyong kamin niyon. Aron wa live bisan kinsa makababag sa inyong gugmang timos. Dili pud dali mang side ni Jerome kay kinabuhi sa iyang inahan ang bugti sa iyang gugma diha kanimo. Okay. Ay sorry ka tropang goan Doc JJ na na dedia. Hello my hapon.
2: May hapon.
0: Kinsa ni akong kaistorya karon nga naa sa Pikas linya? Mahimo bang isaysay nimo ang imuang ay isulti imo pangalan isaysay naman noon. Kinsa ni? Ikaw ni Jerome?
2: Ay.
0: Kinsa man din ni?
2: Is fake to know from. Ah? Pero what's
0: wrong with what you did to you? Oh, sa'y dire! Kinsa ni?
2: Si Iman, eh.
0: Si?
2: Iman.
0: Ah, si Iman. Abi pa na kung nauyab na ni mo to si Kuan. Nama ko gipauyab din man wala sa akong programa nga Kuan. Wanted killing? Wala mo nagdayon ato?
2: Wala.
0: Saan man tawag ka, Iman? Ay, kahina sa demo, eh. Magkawa, magkagbilibo. Ay, anyway, Iman, itawag ka man din sa kong programa. Samay, maingunin mo kay Marla.
2: Ako ay kaya sulti niya.
0: Mm-hmm.
2: Move on lang yun.
0: What na siya choice? Move on na lang.
2: Oh, move on lang yun. Kaya, okay, may mo niya na.
0: Hmm, the tao.
2: Napamay na si Jerome na mabot yung kinu.
0: No, naramay murag si Jerome po diri. O, kanina nawag na to. Pwede ra kainigin siya po. I-substitute lang sa nato ba? For the meantime.
2: Ika-duha. Pansin sa gasto. Pariyaw mo sila nag-gasto. Kaya kung naman sa nato.
0: Pero kahit
2: na.
0: Iyan na lang kalimtan ang gasto.
2: Oh, kalimtan na lang niya.
0: Paita.
2: Ano naman, mama, dito na po sa...
0: Paita, aning igot na lang ta sa limot.
2: O na nga, si Carla, kung asama na rin siya, ayaw po lang sa ginuto nga, nagpinga kayo ginuboy na. Ako din sa to sa ginuboy.
0: Okay. Makilata na to siya.
2: O na, may putin siya, yun kay... Nagnaonggod si Carla na kwan. Ako na muna na ganito sa timpan. Ang kaulaw niya to, kayo niya. At mura mong gusto nila ito. Rintol to siya ito.
0: Tinawad.
2: Muna nga.
0: Kaila ko. Oh.
2: Wala. Yan ang karimutan. Kaya akong mahal. Pilig na ako karimutan na akong mahal.
0: Naluoy ko para kay Marla. Eh, mine. Sakitan ko para niya.
3: Ayaw!
0: O sa may kahatag ni mga mensahe nga to kay Jerome, Eman.
2: Andre, si Jerome.
0: Yes.
2: Ang inawat ko ni Jerome niya. Hindi na siya magpa-dapat siya. Kaya kung tinawag siya naman, hindi niya magpapakita niyang programa ng tempo dyan.
0: Ng mga lalaki ba nga di ka bumubarog sa ilang kaugalingon ba? Nga ano magsunsun naman mo uyab-uyab?
2: Mo yun na.
0: Sa puta, makasapot man mo eh.
2: Ikaw si Ro.
0: Kasabi.
2: Kita lang tayo ba?
0: Wala.
2: Litkan ko na yung tumoy.
0: Aga! Aya! Bayuta ka! Likta nung tumoy ni Jerome! Lictory, am I? Ayayay! Anyway.
2: Pag-iriko ka naman.
0: Kapag-i, ay, sige. Sorry, God.
2: Lait. Kung tumuyay mong kinuhuna.
0: Alangan. Eh, hugo, be. Malamang hugo, makukunahuna. Tumay sa tudlo, di. Ay, sorry. Sorry kayo, am I? Wala tuyo, am I? Kaya
2: ko na kung mahal. Kaya rin kinang kukarinta, no? Lord, mga negoron, gumikin sa kumahal.
0: Kana.
2: Kaming ngawalik ito ako na riyak.
0: Agay. Tinod, anay, nag-iday na?
2: Siyempre. Nagpunta pa lang ako kabisi. Dito rin sa mission. Halikyat lang yun ko nga. Minaw ko sa programa kay basta pa na akong tipon. Ano may... Alam. Nagpunta mahal nga ko.
0: Ang mahal niya. Mahal ang bugas, gasolina.
2: Marator ang bugas.
0: Marator ay bugas?
2: Alam kong mahal-mahal dyan.
0: Garaag. Kitaw masadato ang tumoy sa tumbuhkan. Mo gini okay, mga linyahan sa mga maayog yun mutira. Mutira glass. Thank you, Kayo Eman. Daghang salamat. Maying hapon di. Happy Independence Day. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Grabe naman. Si Eman. Si Eman. Good afternoon. Our special Darwin. Hello di. Sa kanlaon ka ba katropang aspasyo? Clark Kabalida. Shout out DJ. Happy birthday. Happy birthday, Quiñones o Alan Quiñones. Pinakagwapo sa Santa Ana. Nang kaala. Sakita sa imong story, Marla, oy. Marag movie. Runaway groom. Move on na lang, Jud. Wala na kay mahimo, manggood Ana. Paita sa Ana, ay mag-move on na lang ka. Marla, huwag kang susuko. Kahit mahirap. Lahat ng hirap may ginhawa. Pagkatapos ng dilim, meron ding liwanag. Laban lang. Para sa'yo! Laban na to! Ikanto kay Kuan kay kasi itong advice Gaudencio Lapuot.
3: Ayan.
0: Mayong hapon sa tong caller sa Picas Linya, kinsani og taga-asa.
4: Hello. Ayong mainiton na sa tungkol kini mo DJ RC.
0: Of course.
4: Nanawag ni kini ang buntag.
0: Ayan. Bugahin na sa imuhang kuan, imong bulawan ng mga advices dira ka tropang
4: Move on.
0: Anay, sorry day.
4: Anay,
0: advice pa day ay.
4: Anay na lang gitan yang kalimutan si Jerome. Pero sa drama ro ba dili ba yung good. Si pasar sa lak ni Jerome kudu sa maran ako. Si Jerome dako na man dito sa na man dito kung sa siya ay kanang gitawag ba to. Kana bang kana bitaw siya gitawag man to kanang iya na yung kaugaling mong bisito. Pero nga nung nag-agad pa man dito ng ginitanan na kanang lakto naman ng pasilidad. Ang ako sa minsahin ni Jerome kanang ayaw po kata sa ukang babay ang mga pagpapitid ni Daryl lang. Kaya maabot rin ang panahon na maabot rin ang karma kanang itawag na ito kung napa. Kaya yung kanarapan sa inyo ang DDRC, hindi ka nakuulitaw pa mang ito.
0: Ulitaw pa rin ka?
4: Ulitaw.
0: Ay, abi mo na kung na kaasawa.
4: Wala pa kayo asawa nga kayo. Kung masigit pa, ito lang matang
0: ko. Sige, sorry na, Joe. Sorry
4: na. Ang kini manggong kami yung ino kong DDR, kisa kong nagibawahan, sa kado, manggong na din yung na kaduwa-duwaan. Hindi kaduwa-duwaan, hindi sige na ni mo ka sa ataran. Ika na manggong ang awa, mawag ba na yung bilin mong adlaw na di yung nanumpa mo sa altar ko sa ganyong kung sinaray ng buha na tumatayo na hindi magagawad ninyo. So, nga na lang, pag-agad kasi mong ginikanan kita, maminaw na ako, nangyos na maminaw sa katong ginikanan. Pero sa imong kagaling mong kalita, ika pag-ikampog ng ginikanan na maayo, ikaw sa ganit papugong, nga lang misugot, nga lang misugot man ka. Kung pinutanay nito na mahal si Darla, di mo kung datang ipaglaban ang inyong latagugma. Mama na ginaingon nga, bisan sa mga unos na mong abot, bisan sa bagyo na mong abot, kung ikaw mag-ibot, bili ka magabot, bili ka matagat.
0: Correct.
4: Kung nga, utak ang siguruhan na, gano'n, murag wala ni mong ang kalabang ingon na itong pag-ampok sa ano. Ang pagbango ka ng gano'n sa Ginoo nga, imo lang pamayoon sa Ginoo nga, malambaga ng inyong ginikanan o gano'n. Kini message ako na ginitingbon, message ko na ito sa isahan ni Jerome, sa mga sinikanan, yung ginitingbon, kung matatungo ko sila ron. Ayaw ninyo tugin ang inyong anak, ay maabot ang panahon. Kita manggod na sabihin mo na kita, kitiban pa sa itong mga ginitingbon. Pero may panahon, hindi mo buwan. Mabuwan kita nila. Usod na kita nang gitawag nila sa kaming salad sa kaming yun.
0: O, magtukulog ato ang pamilya, anak mana.
4: Magpapag mong gitan na ito ang pamilya, doon ang magkasain ng kitao, kung hindi mamatay, mamilyo.
0: Correct.
4: Mara mong gitan ka. Teka na mong gitan, sulong doon mong gitan na. Kung wala ko mo, sa ginigman na nito, matawag si Jerome, kung wala ko mong mamilyo, kung gitan na o mga asawa. Kung ganay, maraming angay ginagtukan ito doon sa upang ginikanan ng naminaw ba. Kung wala sa gustuhan, talang anak, masasakto lang ang sakita, doon makabuhi na nanay sa nanay sa nanay. Hindi lang kagustuhan na magbili nila tugyan. Mawala na yung tambag BGIC. Ang ta, nga malandagan ang mga binitanan na rin ay maayaw na makulong sa mga anak nukuot na gano'n sa magninyo ay ilagid ng kapungot ilan ng kalipay. Huwag ni Dayla, Day, move on, pagkampo sa din mo, pangayuan sa din mo, nga makita na sa'yo na naaon tayo din mo, nga mo seryoso, huwag mo tinuod ni mo. Salamat si JRP, huwag mo greet ko sa may
3: daghang JRP. Salamat po at sa iyo ang kuhin.
4: Ngayon nagsamukamot ko ni JRP na minaw, di Diyos yung tuya. Friday ko ni Bakang tagumanggol, wakang tagumanggol sa DZRC.
3: Kana.
4: Ay, dahil ko ni, kana siya nga, ipahay ko na siya ni Konto no, Ate Aris, hindi nga siya nga. Ay, ni Baby Aris.
3: Baby Aris!
4: Kaya, ang hanggaan niya, si John Tupo.
3: John, unsa?
4: John Tupo.
3: John Tupo?
4: John Tupo.
3: Pupo?
4: Oo, naminaw siya.
3: Ah, John Pupo.
4: Naminaw siya niya.
3: Uy, may pagpaminaw.
4: Ayan niya, tentad, advance na si birthday ni John Aris from June 19, 6 years old na si Aris.
3: Ano si pangalan niya?
4: John Aris.
3: John Aris. June 19, happy birthday daan sa imuha dong. May pagpaminaw.
4: May pagpaminaw sa atin. Wapong suon among kamangkuran ni Aris na si Ken. Mama o. Ay po ko ni Juan, Kuya James, ng sama, no?
3: O, Kuya James. O, wala pa nakapanawag si Kuya James.
4: Si Kuya James, hindi ang sinakapot ni Bidman personal. Kaya si Kuya James, si PGRC, ugdo nagdughan, balgugdughan, huwag balgibong ilo.
3: Uy.
4: May na siya nag-itarik sa PGRC. Kaya si Kuya James. Kaya po ko sa mong maliitan nga bahista nga naanaroon sa sinagensan, si Kuya Efren at siyang papanay. So, sa tanan na lang naminaw, o niya, mapipiyas pa sa advance ng gabi na aday ni Diyas sa mga City of Tambi Ipabaw Man Chamber City. Pag-ibig na lang ko ito, PGRC, nagbibig salamat sa pagtagad sa Kuhan Tampag o ni Dala.
3: Ayan!
0: Ayan!
3: Basta kayo ba? Katropa mo!
4: Heck!
5: Exciting!
3: Grabe talaga ito siya. Hindi mo talaga ito siya. Babasta-basta si Katropang, ano, Katropang Jam. Asa naman taga Davao din, haukadu, huwag taga Davao, nga mo ni Tambag Ro. Hello, may hapon. Awala pa dahil, kataka-istory pa rin, doktor. Sa itong caller, di ay diha sa itong mga viewers. Oo, hangtod alas 2:39 mo dawat kong tawagan. Hello, may hapon! Hello, hello, hello, hello. Kinsa ni? Taga-asa ni?
6: Hello.
3: Hello. Kinsa ni?
6: May hapon, DJ Jordan.
3: Ah, Jordan eh. Di na kinahanglan mo ginawa. Kay paghupaw pa lang, klaro na. Alam kong ikaw ito, Jordan. Kumusta ka na, Jordan?
6: Okay, ra. Tagaan lang maminaw ni mo, DJ.
3: Masaya naman ako. Tawa.
6: So, ang problema ba? Sige ko lang sa minaw sa mga ano mo.
3: Payo pa
6: mo. Ka mo tambag, DJ.
3: Payo kayo mo maminaw. May pa mo. Kapag maminaw mo na ako, mawala inyong mga problema. Ako, samtang sige ba rayo din, nawagya po nang awa ako. Problema!
6: Adi, wala ko yung problema, DJ. Kaya naman kayo uyab.
3: Ako?
6: Oo, naman kayo uyab. Huwag kayo problema.
3: Asa man po ka nagpatakag tabian ang nakoy uyab?
6: Ano, DJ? Ingin ko, naakoy uyab.
3: Ay, mapataka, nagkukugchismis, dali ko na ako'y uyab.
0: Ay, ya!
3: Ngayon, pag magka-uyab, di ka mawala na ikaw problema.
6: Oh, okay. Always happy man daw.
3: Kisa pa, nag-iwan na na.
0: Ay, ya!
3: Ayaw siyong tuka ng mga inanang istorya, Jordan. Kapag naka-uyab, depende na kang imong uyab, maghatag kalipay o problema. Pero kasagaran yun, maghatag yung kong problema yun.
0: Ay, ya!
6: Banto, grawa yung masugot na. Ay, mawala na.
3: Huwag masugot ka,
6: Kay... para di mo ko ang problema.
3: Depende na ni mo kung sa'yo mga taki. Mahatag baka problema.
6: Pero ako sa bahay, akong kalipay yun. Kalipay yun ngay. Yeah.
3: Ay, ikaw, ako di mako. Okay, ako, akong kalipay kay kwarta man.
0: Ay,
6: mawagod, pariha.
3: Okay, saan man ako nakuyab? Wala ko'y kwarta. Kakapoy ba?
0: Ay,
3: saan na to pag dit-dit kung wate kwarta? Dilipin yun kung ganahan.
6: Magkasya pag-astrolid eh.
3: Ha?
6: Magwagwan lang. Usay, babae mo gasto. Usay, laki mo gasto, ana.
3: Ma, inaningon dyan ako doon, ay.
0: on yun ako. Ako'y pagastuhon. Ikat. Nga unsa man ato ni pagtambag atong letter sender karon Jordan? Chikahay daw ko bi.
6: Ang tambag na ko DJ is wa siya ay baruganan.
0: Ana.
6: Kanang kumbaga hanap siya ang pagkatao ba? Anga kung baga under siya sa binikanan. Hindi siya magsood og relasyon kung hindi siya wasa kung wasa baruganan. Ay, ako naman wala ko ka-experience DJ pero sakit paminahon rin pa so, kahit sa babay.
0: Oo, oy, ikaw ba naman na nangandam na sa imuha kami niyo on?
6: Oo, 20,000 ko to'y bayron nun. Unya, wala ka mo tunga. Grabe. Tambaw siya nga, pa-ripanan. Ang laki, di gina mo ripan DJ.
0: Di gina, kanyang ikiyas naman. Sa pamaiyahang o saan?
6: Hindi pa yung ito kay... Yeah. Sa pag ang babae move on lang gud mangita siya glaki nga tarong
0: kanang sabi man sabi may ikaw sabi o sabi ma message nimo ikaw parehas nimo o sabi na kay Jordan di ay og nganong ikaw ang pili on Jordan
6: mupa mutalag ang lumay mo ati man sa kuya. Kung sa'y gusto, ihatag. Ano? Ano lang din
0: siya? Sa umura to?
6: Umura to?
0: Ah, sige, sige, sige. Okay, okay, okay. Saan
6: man? Wala kay concert sa tuwal na dyan? Sa upo na dyan?
0: Ako wala kay concert man.
6: Ako kay concert man?
0: Oh.
6: Ito. Ah, sa kato na yung film niyo, no?
0: Oo, oh. To film na mo to nila Tita Diwata o Kaplodi sa Hope's Dome Lapu-Lapu.
6: Karong June
0: 19. Oo, oh, nagtura mo ka ng sa istorya ako diri. Muhi mo sa movie, eh. Sama, magka ng...
6: Ito, okay ko sa una, DJ, nga. News director ka diya sa XFM.
0: Na! Masikant ang Philip Sirujano, ana.
6: Hindi, wasawa pa ng Ma'am Jubilee, manuwa.
0: Ah, katuwa. No, news writer ko, news writer ni agi ko news writer. Ana, ana. Ano makalaag ka na di ay sa kuan. Makalaag di ka nang napulapo sa kuan. June 19. Awa di ka, wala eh. Bay na lang eh. Bay na lang.
6: Mutan na oras ko sa kuan. Sa inyo kuan.
0: Mga video, ana. Ay, sige.
6: Ang ngayon, mabalik palitan na si Tita DJ sa X-rated. Dindog mo, tulo mo, kabuo kay, ano ba, lingaw kayo drama, diba DJ?
0: Oh, pero daghan na. Pero mas maayo nga, hindi ka na kumuapil-apil.
6: Dindog lang yung tulo mo kay, puro mo mga guwapa ba? Linyo lang ito.
0: Okay na na. Okay na kayo na, Jordan. Salamat, Jordan! Grabe si Jordan. Isa kinis ako mga suki, tiba minawan si Jordan. Dugay na kainis. Sukad na sud ko ni XFM. Ika pa ko sa laing istasyon na ananag na yung suporta niyo. Anyways, alas 2:38 na katropa. Isa na lang ka-caller. Oh God. Dili, isarado na to itong caller. Aspasyo Darwin, sa may Villa Hermosa, Negros Oriental. Sa Negros Oriental siya, pero ang iyang madunggan dito kaya ang sa kanlaon niya ata ni or sa kuan, gihulgan. Cross post mo yung kasagaran ni. Oo, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Amping-ampi. Hello, itiyog naman mga manok.
5: Hello.
0: Ayan, eto na po. Bigyan na natin ng palakpak ang ating ating panauhin. Eto na. Ayan, katropan James all the way from Samal, Davao City. Ano ang masasabi mo sa ating letter sender?
5: So, mga sa gingon sa uban, naman nalang kong ipuno kay Murag Halos, kasulti naman kong tinatanan.
0: Sorry, copy-paste na lang kaanig ako pa?
5: Pero dili yung tanang yun.
0: Ah, sige, kanya.
5: Ako nalang matambag yun niya, finally na lang yun. Inulak sa name mo, Marla, ang imong kaugalingon, i-relax sa nimo na mapahulay ka niya, mabakasyon ka sa kadapit na din ikaw rin ito o katong mga taong wa ni mo na ilipod ba aron magsugod na pud ka sa bag-o na pong ang-ang na pud sa imong kinabuhi na pud. Eh nining kaduha ka bisis na pasakitan ka dili na nalalimo eh mas may pa eh, mas may pa sumbangon ka nag duha ka tubo ba kay ang kasakit kung matambala na mawa naman pero kung ang kasing-kasing na gina ang masakitan mong guna regards eh dugay gi kay mawa yun. Eh tanang na experience po ni Marla na experience po na nako po kanyan to mauna nga kakarelated ko bisan po kung tunga-tunga naman po sa drama nga kung na abdad pero gi sa marais na po pagayo dili gud na lim dili kay dali mauna nga malikon ko ang final na kung napagtambag ni mo o bakasyon ka sa sakadapit then i-relax na maya mo kagalingon bawas niya na pag yun mangayog ka o nga panabang sa atong buhay na Diyos na unta mahupay na yun sa hingpit ang kasakit niya yung ibati karon mo na nga mismo ako nakarelative ko na Diyos diligid na lang na ining nahitabo karon ni mo kay buha na yun kay gayon na ipasakitan ka kini po na ba si Jerome kung nananaman lang po niya musuod na lang at wala kay sariling decision basta tayo magpuyo ka na lang ang mag-inusara kaya nguna na dahil nga nili ka magkamaong mubarog sa imong kakuhan so may kapuslanan ko ikaw maminyo na niya ikaw wakay kagaling mo na panindigan wakay sarili nga prinsipyo yeah, magsali ka na lang sa imong ginikanan diba? Ang pumunta na unsa may ugma sa imong pamilya na nga ikaw mismo diri magaling ka makadesisyon sa imong kagalingon o labaw sa tanan kung nakadungog ka man karon unta kung wakang ginkagong mga ito ni Marla ayaw siyang palauma ayaw siyang pasakiti. Nagsunod gini ba gahapon lalaki lang gahapon ang salarin sa mga kasakitan pero lalaki lang gahapon ito malingi sumiyakan eh paskal sakitan yun muna nga nauha ko ba nauha ko sige man toon ko perfect na pagkatao ni Diyas pero kita mismo ibuang naman ta na ibalo naman ta kung sa'yo maayo kung sa'yo dili maayo
3: ikaw rin di ko ang maayo
5: luha tao eh. Dito tayo daw. Like to media like din oh. Balik ko na ko si Inday Marla dai. Pagampo kanunay sa tumboy nga Dios o mangayo ka kaniya o mga iya kun unsa man ang ani mong buhaton. Parte sa imong pangutan nga paripanan ni mong adto ni Jerome. Ay na na gunaw na na dinayas man ganila nga puripan pa kanay noon.
3: Mao.
5: Usa pa tabla man pud mundo ha kung nakagasto ka nakagasto man pud siya. Muna nga, ano na lang, tambalin na lang ang mga samad sa imong kasing-kasing. Hangtod na mauwat kini o mapapasta na yun. O salamat po dahil sa pag-rest po dahil ni Dudong Jure. O sa karantala na lang ang mga coolers, o sa katawa makasunod, Lunes na lang mo makatawan. O gan most especially ito may one and only, na nag-andam na po sa mainit na kape tungod kay mugna-mugna magudirip sa aninda na maguda ni Jersey.
3: Oy, as in, diri ka init ka ayo diri.
5: May gingon nga, kung init niya, mugna nga niya. Kung mugna nga niya, init po niya.
3: Dap mo maglaing naso. Salamat ka tropang James, all the way from Samal Island. Katropo mo,
5: Exciting!
3: Ayan, ako ng turn to advice. Ang mga kulawanong tambag ni DJ RC. Day Marla, dili kita ka gusto ba solo, no? At the end of the day, taurata, masipiat, adunay mga desisyon. Kada bang ginatawag na itong poor decision making, apan dili kay nabasihan. Huwag na ka magkatawo, Day Marla. Dili buot pasabot, nga nasayop ka sa kaduha, nasayop ka sa sinugdanan, buot pasabot, mubo na ang imong pagkatawo. Nang ayaw question na kung unsa ka karon, kakabaw ko, you are self questioning or worth questioning ka karon. Imong ginagunaos gani imong worth din ha. Apan dili ka naasok na ng pagbiya ni Jerome. It's not your problem. It's him. Anak ba? It's not you. Ayaw ko magkasiksena pa. It's not you. It's him. Kung usaman niya
0: iyang desisyon, dili tungod nimo, tungod na niya, kundi tungod kay di niya kayang barugan ang iyang mga desisyon. Kung nasayop man siya nimo, sa kaduha o ka sa sinugdanan, wa na diligid niya deserving ang imong gugma. Sakit man, dawaton ang imong nahitabo sa imuha, nakasa, padung na unta mo kaslo, nakagasto na padyod ka. Daghanag na kahibaw mo, ganay sakit man, daghan pagid na kahibaw. Niya nakahibaw pagid sila nga nabinoangan nakakaniad to. Pero shout out lang ko sa imong inahan. Inahan man sad ko no, pero dili man gitama gid ang susama ni ana oi. Ang ato mga anak mo abot mangina sa panahon nga mubuhi sila sa ato ang mga kiliran kay tungod magminyo na sila. Kung magminyo na imong anak, aw suporta eh. Makita man ato nga si Marla dili man babae nga walay kanang minino or kanang babae nga dili siya deserving minyoan. Nahigugma man gani siya sa inyong anak sa way puas. Mo gini akong giingon karon no, way back then before ang mga ginikanan maguol kung kinsa ang ilahang o kinsa ang minyuan sa ilang mga anak nga babae. Pero karon nga henerasyon maguol na ang mga lalaki o ang mga ginikanan kung kinsa minyuan sa ilang anak. Usa na may naitabo. Ana na siya ka tropa no, kay wa naman po tay igong oras di na ko tas una kon tambag sa imuha day Marla no. Ang ako alang gyud day, angay pa ba nimo nga mag-move on na lang ka mo og inay pinakatama gid nimo nga desisyon din hingon. Dili na po na kinahanglan ipangutana kay kumangutana pa kanako no, but pasabot ani mo di pa kaanda. Pero puslan man ingnon ta kadaan, yes. Mag-move on na lang ka. Kaya kung magpabilin pa ka ni anang sakit ngayon mong nasinati karon, unsaon ni mo pag-uswag. Unsaon na lang, unfair kaayo nga sila nagpabilin o nagpadayon sa ilang kinabuhi nga malipayon, ikaw nabilin ka sa kasakit. O lang, it's your choice, desisyon ni mo, kung unsa may dangatan sa imong kinabuhi after siya nahitabo karon. Mungin ang giingon ni mo, ang imong kalipay, ang imong pag-uswag na ka, depende ka ni mo. Kaya nga naman, it's your decision at the end of the day. Okay, makagukod pa ba ka ni Jerome tungkol sa yung gibuhat na ako? Yes, pwede. Kung ganahan ka mo, kuan niya na apoy mga legal nga mga advices nga pwede ihatag sa imo, ha? O pwede po nga mangutana ka sa mga legal expert pag hingi tungkod ana. Pwede mo file gani ka nga na stress na ka, na-depress ka sa nahitabo tungkod ako ang epekto nini sa imo. Moragin ako ikatambag sa imuha day o dinhi na naman siguro kuto mga ko ang pag uban-uban ninyo. Magduganay na po ta Lunes buhon sa programang X-Rated o Wanted Kilig. At tangin ninyo ang programang Asintado kauban si katropang Eric Seras Manait. So, wala may yuki oras. Ugma na natin magdunggana. Ay, di natin ugma day. Sa sunod adlaw na lang kitaan niya. Yung mga request o mga tawag din ha. Sunod na lang po da. Sa ako partner sa Vigas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, sa ato ang mga kaubanan o katong station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
7: Exciting!

0: FM.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte, Agusan

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag-hapon,
0: sabay tag-agit-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-Halo Special,
0: ang banggitang si Lolo Jose.

nai tu ikaw indai hap hap yuron magpaduol ako kanuna sa imong dughan unya ikaw ako dayong paray paraydan dili gayud ikaw indai nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kong paan busa agud mamu kun mahimo tinawan ta. Busa, maluhoy ka.

0: 哎呦，
1: 哎呀，
2: 哎
0: 呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
1: 哎呀，
3: 哎呀，哎呀，哎呀，哎
0: 呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
1: 哎呀，哎呀，
0: Siyempre sa itong mga student permit niya, niya na po ito mga katropa, halo-halo, and special na po, Barnett!
1: Ay,
0: dali ara sa Barnett, nalikin. Wala, bando na po doon ba? Pinaka mga unas mga tanan mga katropa ng atong pagyokbo o pagpasalamat sa tuang makagagahom sa mga tanan ng atong magmabubuhat to sa kalangitan. Gitagaan na po tagluguway mga katropa. Ha? Gitagaan na po taog laing kahaponon maghugoy-hugoy nining kalibutan sa mga kaagawa. Wed ako. Lolo, Jose! Ay, okay, wakan na yung palakpakan, ah. Wala, katong mga nagtakuan niya, nagduka-duka kay Katogon, hatog na mo. Manang makahinanok sa'yo ba? Katong mga nag-work-work hard. Padayon lang mag-work-work hard. Minaw-minaw na yun sa Luhalo and Specials kahaponon. Dere sa XFM's Agusan. Siyempre, dere sa itong Facebook page mga katropa, Lolo Jose. Katong wapang naka-follow na pag-follow. Lo po din taon mo.
1: Ayaw!
0: Gamay pa ba kayong followers ni Jose? Okay, it's new magunin atong Facebook feeds mga katropa. Facebook feeds.
1: Ayaw!
0: Dili itong feed sa baboy ha.
1: Ayoy!
0: Ala, maayong pagsikoy-sikoy kaninyong mga tanan.
1: Ayoy!
0: Samtang nagkakuan mo niya mga katropa mo, may naginakuan. Kinabitang gaingon nga naamanggi ko noong mga kasakit.
1: Ayoy!
0: Magkuyog ko noong kasakit, maingon man kalipay. Kung doon ay kalipay mo na siya gitawag nga kanang malipay katungod sa gugma mo na siya ay love sana happiness.
1: Ayaw!
0: Love with happiness. Pero ganit masakitan ka mo na gitawag nga love.

0: FM.
1: Exciting!
2: I can't let go. Kung ako lang doon pa istoryahon, I can't let go. Pero ikaw yun ang may buhay. May buhay sa kay nakabuhay. May lupad ka, busagwa pa lupta. Motor sonata mga katropa nga makapakibot sa imuhang kigo. Kigol! Kigol, inoid. Dilis, kigol, isol! Karo na yun eh, Jose. Can't let go lagi. Ay, nako. Atong programa, mga katropa, gihaton ka ninyo sa Puro Doktor sa Yets to Health Incorporated. Ang kineng Clear Beauty Soap. Mo gini atong kuhan kayo na may model ko na ni si Daidorit. Pero mo lagi na. Wa na may tungatungas Daidorit. Duhara kayo daga na na. Kanang nahiobos, nalain. Onya kanang busy. Wa ganahe. Mura na good og si Kato si Kuhan. Merlito. Dasig kayo ni Kalit Ragkati Orok. Abo to gasan na Rosmerleto gibutang in tao. Stilan. Mapalit ang Clear Beauty Soap mga katropas, mga butika. Dere apor sa atong simbiyahan. Dere makapalit po mo na dere ang mga katropa. Makakita pa yun mo stender. Naroon na dere sa second floor Sugano Building. Pwede po mo nga mo order sa onlines sa Shopee o Lazada. Ana ra. May dere tabe mag-checking ta sa atong attendance ba kung kinsay naka kuan karon. Kinsay naka singan ani. Naka kuan ba naka sipot. Oh, that's Richard Gomes. Oh, nakauna or is Richard Gomes? Is akan ni kagahapon Richard Gomes. Mayong hapon lo, sir. Dance na lo. Presenteng ko na, wala ko gahapon lo. Kay na-busy jog kayo may lo. Shout out na po tayo Madras Highway 23 gas station. Salamat lo. God bless you always. Maod lagi di ay. Basta ma-busy, wala gina. Bisangkin sa mga busy, ma-busy gano. Karon presenteng na si Dodong Richard. Si Maring Anel, mayong hapon parikoy. Mag-attendance ko today para hayahay. Mulang. Mala, good PM Lose. Mag-attendance ko from Maring Gloria Bayogan Skete. Napos lang oh mayong hapon present ko love from Buenas Gracias dito le ko gones abot ni mo lang dit ngano nag ibong lugar nga dit le ko gones chair dance na kuno siya grabe ay chair dance naman ay dag basta basta ng mga soke ginato nga mga student permit ba mga solid katropa mag chair dance na yun. Vision sharp. Ako gawa. Vision sharp na po. Ano sa sabon ba niya? Good afternoon, Lose. Og sa tanan ka na minaw. Wow, sa music ni Lolo Jose. Kung ano ni mahilig din si Mala sa Islora. Marajaw na hapon, Lose. Galantaw ko sa Inyo Libes from Habungas, Agusan del Nortes. Beverly. Usan ni si Beverly? Dalagas pa ni? Dalagas? Maring Anel. Igon sa mga monies, Beverly aling Maring Anel. Partidos de Colorom ni Monet. Mo ba niya ang imuhang pag umangkones? Kay ako, ano yung pangasawon? Lo, kanang imong music, mamurag kang Kuya Ernlo. Nindot paminahon ba? Saan ko ba? Nga na po ng mga kuya-kuya na muna kay sige balhin na ng mga laikwan. Ikwan, hinoon tayo na yung mga kuya. Kasi walay kuya-kuya! Tuwan! Jingaw na gyan mo! Nanday kay kuya, ha? Bantay lang ka. Parihara mo itong imong ante. Asa na karon kay butang sa talipokpok to kay mong ate. Preha ko no ka kuya, preha kusus kuya, way kuya kuya. Okay, mau mana belajar? I let go. Anak mana? Karena ngan tu aku dari aling ngau ling ngau ramen. Para nga ma kuan porta ba ma kuan porta sa mga kalaay, mga kahigwaos, o kay kini nga tong programa mga katropas, ako nang gikaingon kanunay sa matag hapon para ni sa dunay mga gilokdo, gipasan, gisipitan, gibetbet, gigoyor, gisipa-sipa, gibiramira, ng mga kasakit o kagulanan sa kabuhi. Ano mo kabalaka? Kay dere sa ito ang pagugoy-hogoy ni ining kalibutan butan sa mga kag, labi na sa itong programa ng Halo-Halo It's Witsyan, tiwasan ka na. Tiwasan ka na, kaya nga, kung ba, ma, kanang ma, tiwasan yun mo ba? Hapon na nakon, mag-attendance ko aron hayahay ang paminaw sa mga tanan. Dili ko makalibe sa nakon, kaya nadaot ang akong sipi nga tax credit. Minaw na lang taong ko sa radyo. Nganong na may taon? Walay taon-taon. Tama ka pare. Partidos na ko na basta pataw. Parte aya. Irigard tagihan. Ang sarap. Maring anil. Irigard tagihan. Manala makauyam taning buwan sa Hunyo. Ay, si Lolo si nagsi... Si Los! Parehara mong linyada ng imong ante. Si Los. Si Jose magsi Los. Never. Nga, no, ganun tayo magsi Los. Sa pagtoo. Ha? Wala. Painom-dom sa tayo mga katropa. Balik rin tayo tiyon-tiyon humaniin eh.

0: programang Halo Halos
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko. Kay Bastion, mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay. Nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirmin itong tulog. Jobert Tennis, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
14: Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
10: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanami gin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Pakinggan nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulol lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga Pakinggan. Senton plus coffee mix.
5: Hidratable lang. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: Exciting!
1: Crab tonight! Katong ang sonata mga katropa at katokan ninyo sa kapeng adunay vitamina D3. Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na mga katropa, naka-vitamin D3 pa ka. Mapalitas mga butika, mapalit po na rin na pita. Present ko pa rin Jose, good afternoon! Basisi maring ading ko. Oy, maring ading, ang puto nga pagod ha, don't forget! Ay natalo, nagsilos yung kalo. Silos, bahala ka diha, kinsa na imo mga kadet-det diha, sumilos by auto. Request kong song, Island in the Stream. Ako yawa, gina kong mala. Basta kay i-regard ko ni Sien. Pagitaon ko na, pero huwa gani, adigin yung ma-fly. Prok na, ma-fly. Kanil si Kwan, kanil mga, kanil taga, Kwan, sani, buenas gracias, di tala ko gonis. Sa sunod, din na ako ni Basahon, kay nagsilos man kuno ko. Tangtangon na po na ako, ne? Ha? Silos na ako, ha? Ako na yung tangtangon. Tangtangon ko ni sa kwan, mapa. Para magkuyog ni sila siyang ante. Ay, nako. Be, ato daw paminawo ni kwan, be, kaneng say tawag, aneng Island in the Stream.
2: Here's your request.

0: Greeting!
1: Naminaw nga po mo mga katropa sa XFM sa Agosan Exciting!
2: Exciting!
1: Mga gani. Ambot ni Bolo. Asig ambot-ambot yan lang. Basig nagtuo ka. Modern is lang nagsalig dahil ni kinaday kini kuya dyan. Anara, pag-uban mo dito sa imong ante lang. Kay sunod. Dinan ako na basahon po din mo ha. Kay kwan magkako. Silot sa magkako. Kinsala yung mga di loyal niya. Kay ang katong mga di loyal, lam din ay kuya-kuya niya. Nga ikumpara-kumpara pag ita. Ay, nako, bumbag. Salamat! Way sa payan mala, basta kay i-regard ko ni Monesie.
2: Ay,
1: kagaga. Pagkanamnam naman lamang. kinsa pa may mag-attendance na. Kay ato na yung checks ni Direk. Nga nung masuko man ka no? Usain suko? Wako na suko. Ano ko masuko? Sa may mga katungod ni Jose, masuko. Ikaw na, basta nung sanilay mo ipasangin lang ha? Silos suko. Bala mo mag-date mo muna ni Juan Chris. Total, kamura may maghawin-hawin na yung mga kamot. Ayaw na kong sampit, aglolo ha? Sukan ka ron. Dito na ka sa imong kuya.
3: Oh, no.
1: Pagkuyog mo sa imong ante. Painom-dom sa tagikan sa pikas kwarto. Ahahay.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
5: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take ka talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Inyong
2: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong.
10: Exciting!
11: Exciting, bro!

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Exciting!
2: Superhero! Mo ka to ang sonata, mga katropa, nga gatol ka to kaninyo sa kape nga makapadanaw sa mangit-ngit ninyong mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix na glutathione, collagen, guay ka na ba? Kurag yung nalungkot sa wapan na kasuway. Mapalit sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, Tinsin, Peog, Generica Pharmacy, Nationwide. Pwede po, dali sa Sibihan, mga katropa. Oh, mapalit po na. Kasi pa may mga attendance. Nainigimok na rin. Maayong Barnets na hapon sa mga tanan, mga katropa. O kang Lolo Jose, the legend. Mag-say present ko today. Oh, wow. Sa may pangan, ane, wama. Sa pag-checks na to, ane, kung way pangan. Ay, nako. Kinsa makaaneng ma... Kinsa makaaneng maong dindalag. Naghanara ba yung mga kuanday dali, ah? Mabudhi o. Ako, nagdahom nga daday mga mabudhi o rin na pita. Abi ko ba o kuan? Royal. Di mo dahi royal dahi to. To orin mo dahi. Pastilan. Mayong hapon, lolo kong guwapo. Shout out mga tanang taga barangay Das Agan. Mayong pagpaminaw sa mga barangay Das Agan. Amin niyo si Lolo Jose. Dili gini perfect. Pero nga to, Dre, kana rin yung mga matinod anon ba? Diba, day kalye day? Derita sa mga matinod anon nga mga linalang. Dilitaan ng mga kuhan. Mga...

0: FM.
1: Exciting!
2: Moto beautiful life. Iba dai kalye dai dai beautiful life dai dai kalye dai. Stella no beautiful life ko no. Kau bara na sa mga kuan. Kanang mga de loyal ba. Nya magkanang mga dili loyal. Magkaubar po na sila sa kanang na ang mga pinalambi. Muna sila ay magkoyo. Kinsa matong nagpresente ang ganyang way pangano. Hindi ginako ni Matsikskan eh. Katong niingon nga maayong Bernets ko no. Sa mga tanang mga katropa o kay Lolo Jose. Na the legend mag say present kuno siya today on ya walay name. What's the name of this persones this korengtong? Kinsa maka may unsay number ane may makita man is tumoy unsay number ane number 3548 kinsa man is 3548 nga ne presenteng pero way pangan naunsa naman yung akong attendance diri nga perte naman yung hugaka perte na yung naghana kayo sa absinos. Muna gini siguro ang kamatuoran nga muna gyud na kanang og sa protas pa nga naagi dai makupa. Panahon bitaw sa eleksyon. Naamang gapon na kanang hapit ng eleksyon. Kanang maupay pagkakuan, kung maupay pagbuylo-buylo, aparte kaya grabe kayo mo. Kaya mo support lagi na. Grabe mo support na, perte kayo. Onya kay naunsa man pagkausaan nga pagka last hour na. Uy! Wa naman di ay, tuwa naman di ay, skalaban. Senior Santa Claus, bunyaga na yun ang protas. Unsa gani nga protas? Makupa man di ka di ay. Makupa man di ay ka. Stilan, kalawget niya kayo. Pahinom-dom sa tama, mga katropa, gikan sa pika squad.

0: special.
1: XFM. XFM.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binawbe? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkanda kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, o glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
2: Santone Gold Coffee Mix, ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.
3: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sisda Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sisda Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw medyo og hanap-hanap ang akong pananaw mo aksyon og luha ang akong mata halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule akong gitumar ang maong tambal sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha una kamo kung wala pa mo nakasulay sulayin ninyo ang Vision X Plus

0: FM.
1: Exciting!
2: Exciting! So if you're staying, stay. Katong ang sunata mga katropa aton katoka ninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Karo nga mga orasa mga katropa, nindot pagkikayo rong emeryenda. Ay, lage! Ayaw! Parisa dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay na'y kamungkay, na'y suyabin, na'y mangustin, pastilan. Nagkapoy ka na mga katropa. Uy! Nakapanambal pa man di ay. Hindi mo sa Yates 12 Incorporated. Mapalit sa mga Mercury Drug, The Outstar Drug, TGP, Generica Pharmacy. Pwede po di rin. Mudalikat na mo rin mga katropa. Ando soroy mo rin. Di ba makapalit mo, makakita pagin mong tindera. So, SST. Okay, sa pamay mo, kanda, wala nila yung mo attendance di ay. Magsayor ba ko rin? Ayaw! Ang ato ano yan, kanto naging mabilin. Kaya naaman na yung mga kwanday, mga salawahan. Na yung mga salawahan, na yung mga mapalibalibalihon, mapamalibalibalihon. Ang ato naging ano yan, kanto naging mabilin din, mora gin na yung mga hose. Kanang mga umban niya kay naaman na yun na ikuan niya. Sangin lang rin mo na yun ta. Na, mga pasangin. Lo nga, senior santil mo na ikuan niya. Mga langit! Tinaot pa mga katropa nga kamo diha. Naka, it's smile, it's smile. Isang sila ra isa, mag-smile, smile. Ayaw yung kumpiyansa. Masingan lang mo sa inyong silingan. O, naunsa naman ako silingan. Naman nagbubugi. Sige ra, magkatakatawa siya rang osa. Pero kung ganahang ikaw mo katawa, son, yun ay dito sa inyong CR. Dito, pagkatawa dito ba? Ayaw pagmakmakmakak na sa kanang-kanang bintana o kanang sa pantawan ngayon ka o Reza kahit na main suntit sige ka niya mga katropa. Mogin na ibantay. Uy, neserbato na po mga katropa. Ang atong timailhanan nga diin na hugno na po ang tabel sa itong paghugoy-hugoy ni kalibutan sa mga ka. Siyempre, Barnes man ron, happy-happy holiday. Ay, holiday, mag-iday ron dahil. Dayon mo dahil holiday dahil. Onya, abre, pag-iday sa gilayagan, festival. Ayaw! Kanindot, ay, masusoroy, taron karon. Ayaw! Ang mga kwanya, mga mabudhion. Ayaw! Mga donay, gipalabi, bahala na niya. Basta mga kwanan ito, malilipay lang ito, susuroy ito. Sa ngalan na lang, sa kinitubukang puwan sa Psych FM's Network Philippine Pines, sa atong kaubar sa Bicas Cuarto, si Katropang Keanu J. Sibian. Alang sa nakayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daw sa dautan, dagang dautan, pinaagit sa maayo. It's bye!

色那能量填。

0: kapitan Ludi.
1: Oh, ud siya man urak.
0: Labing gay ka kay Lula ba?
1: Bo?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kong mangutan na ko.
0: Exciting?

0: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
1: Oh, Bay.
0: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Baguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghuga sa sagong plato! Weh! Makalagot!

0: Gino Ka sa XFM.
1: Ha, hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano, exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipo dili.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, medyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
4: Call the doctor.
3: Sa mga butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: Romino Ka sa XFM.
1: Bye, bye, bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: Gipatoto na ni Bang Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Atako, iskunta.
13: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama nimo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Yaro. Kunya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dany, taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamihod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, ipigtibog kayong Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayong tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Garong mga panahon na. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako. Naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kundi sinimong lawan.
3: Nakape na ka. Itambal ang pagkaw. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par! Aliba! Pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
8: Exciting!

0: XFM.
1: Ay, madi, naiuban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

gusto ni mo nga, mahimo siyang ahari, Diyos ay makinabuhi.

pag-asa namin. Panginoon, bilang isang lahi, bilang isang bayan, lumalapit kami sa iyo ng buong puso. You know, we just want to lift you up. We just want to glorify

0: Thank you for watching and supporting Studio One.
1: At kung gusto nyo pa makijamming sa amin dito sa Studio One, just click this video.
2: At kung gusto nyo pa makapanood ng maraming videos mula sa The Ones, subscribe to this channel.